0: and developing decision support tools, basically for hydromet hazards. But for official advisories, it should dapat official mandated agencies pa rin for earthquakes and tsunamis and volcanic eruptions should come from PVOX. For floods should come from MGB, and weather-related hazards should come from PAGASA.
1: Mm-hmm. MGB is the Mine and Geosciences Bureau. Okay, so
2: that's all the time that we have today. Yeah. So we'd just like to thank you again, Director Bacolco. Thank you so much for enlightening us today. And we hope that we are able to prepare enough of, just in case any earthquake happens. But most importantly, I guess what we really have to do is we have to pray that no earthquake happens in the near future or ever.
1: Yeah, and before we go, I would just like to congratulate Gilas Pilipinas for beating Jordan. And last night, beating Iran, which was a difficult thing to do, but at least may pag-asa pa po ang Philippine basketball dito sa qualifiers.
2: And we'd like to thank Alex Ayala, our new national hero, for everything that she's doing and inspiring a nation.
1: Yes, keep go on winning, Alex. Okay, we may not know when the ground will move, but we know what we can do before it does.
2: The big one may be unpredictable, but being unprepared is not a choice. We must be prepared. I'm former spokesperson Margo Salcedo.
1: And you are indeed very prepared. And I'm former press secretary Mike Toledo.
2: And we are the Spokes.
3: Pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas itong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau PAGASA ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa PAGASA, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng PAGASA, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang

Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan. Kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Niño kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng PAGASA dahil nabibigyan ito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Niño. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.

0: ng 91.2% sa Governance and Participation Index. Para po sa inyo, ano yung pinapakita ng rating na ito tungkol sa inyong pamamahala at kung paano nyo tinitiyak na ramdam ito ng inyong mga kababayan?
1: Sir Dexter, maraming salamat po. No? Pero sa totoo lang po, para sa akin, ang recognition po ito ay para sa akin ay dagdag na lang or bonus na lang po. Dahil ang number one priority po natin talaga ay yung satisfaction po ng ating mga nasasakupan, ng ating mga constituents dito po sa bayan ng Dawin. So hindi ko po masyadong iniisip po yung mga recognition, sa totoo lang, Sir Dexter, dahil ang mahalaga po sa akin yung araw-araw po na naririnig natin at nalalaman natin na natutuwa po at kontento ang ating kahit papano ang ating mga kababayan sa ating pinapakita na pagseserbisyo po sa pang-araw-araw.
0: Mm-hmm. At Vice, itong kasalukuyang sinasagawa ngayon ng mga proyekto, ang mga infrastruktura, particular itong road concreting sa mga iba't ibang barangay, ano po yung status ng mga programa niyo po na ito ngayon?
1: Opo, ako po ay natutuwa po na ipaalam po sa ating mga listeners, sa ating mga tagapanood po, at lalo-lalo na po sa aking mga kababayan sa Dawin, na ang atin pong mga project po para sa ongoing road concretings, mga farm-to-market road sa iba't ibang mga barangay po ay natapos na po ang ating procurement at tuloy-tuloy na po ang proyekto. Mm-hmm. At nasimulan na po ito, Sir Dexter. At inaasahan po namin na matatapos po ito sa lalong madaling panahon po.
0: Mm-hmm. Mga ilang barangay ang makikinabang po dito, Vice?
1: Actually po, iba't ibang barangay po eh. Siguro po
0: sabay-sabay?
1: Sabay-sabay po ito, Sir Dexter, dahil tayo po ay nakakuha po ng 60 million pesos na grant po mula po sa Local Government Support Fund para po sa mga local government unit nung tayo po ay nagsilbi bilang acting mayor. So, yung nakuha po natin yung pondo, nung na-download po dito sa ating local government unit, agad-agad po hindi po tayo nagkasaya ng panahon. At kinumply po natin lahat ng requirements po na pinapapasa po sa atin ng national government. At na-procure na po natin yan. May mga awards na po at may mga advice na po para i-proceed na po yung mga projects. At ngayon po ay nasimula na po yung mga road concreting. At inaasahan po namin, no, na matatapos po ito sa itinakdang panahon po. At tayo naman po ay palagi po tayong nakamonitor, lalong-lalo na po ang aming mayor, sa mga progress po ng ating project po.
0: Oh, bakit po napili ng inyong bayan na isa sa mga prioridad na pagkakagastusan itong LGSF ay yung pagkukongkreto sa mga daan?
1: Kasi po, Sir Dexter, ito po kasing pagbibigay sa atin ng proyekto, nakadepende din po kasi ito sa mga opisyalis po na nakaupo sa isang bayan. Ngayon po, kami po kasi ng aking papa, ng aming mayor at ng mga ibang opisyalis, kami po ay palagi pong nagtitingin or nag-iisip kung ano pa yung mga proyekto o mga programa na kailangan pa naming ihatid sa mga kabarangayan. Mm-hmm. So, ngayon po nakita namin na may mga kalsada po, almost lahat naman na po na semento na natin, lahat naman na improve na natin, pero may mga ilang-ilan pa po na kailangan pa po natin ponduhan. Mm-hmm. Kaya gumawa po tayo ng proposal, nag-submit po tayo sa national government ng mga programa o mga program of work at binigyan pansin naman po ng national government ang ating request dahil talaga pong magsisimula po ito sa initiative po ng mga local officials eh. Dahil kung wala pong initiative po gagawin ang ating mga local officials ay hindi rin po natin maipapaabot sa national government ang mga suporta o mga proyekto na kinakailangan po namin dito sa aming bayan.
0: Oo. Pag may kalsada, Mayor, kumusta din po yung pailaw doon sa mga kalsada? Paano ito magagamit lalo pag gabi?
1: Good question po, Sir Dexter. Kaya nga po, yung partly po sa aming 60 million pesos, meron din po tayo. Kasi po, various projects po yan, Sir Dexter, hindi lang po para sa semento. So, yung na-identify po natin na mga barangay na, especially po yung mga nasa upland barangays, yung sa mga bukid po, no? So, meron din po tayong allocation po doon para po sa street lighting. So, ongoing na rin po yan na procure na, tapos na po ang procurement at na nai-award na po yan. So, we expect po, Sir Dexter, nakasabay po ng improvement ng mga kalsada sa iba't ibang barangay, yung pagpapailaw din po sa mga crime-prone area at hindi naman po crime-prone area, at least po proactive yung approach natin na hindi na po tayo maghihintay ng mga insidente or kriminalidad dahil po sa mga proyekto na ating pong

0: sinimulan.
1: Mm-hmm. Madalas nating marinig kapag nagkakaroon ng mga brownout, mas okay na daw magka-brownout o walang ilaw kaysa naman walang tubig. Kumusta po yung supply ng tubig sa ating mga kababayan diyan sa inyong lugar?
0: Ang supply po ng tubig, isa po yan sa mga concern po namin, no. Sa totoo lang po, very challenging po, no, sa local government unit po ng Dawin, dahil mayroon po kaming enough na source, no. Mayroon po kaming sapat na source po ng mga tubig sa mga kabarangayan. Ang problema po natin, yung system po natin na hanggang ngayon ay pinagsisikapan po ng local government unit, lalong-lalo na po nung aking ama na si Mayor Galik Truita. At kailangan po kasi namin magkaroon ng long-term master plan, no, para magkaroon tayo ng sufficient, reliable at safety po na tubig. So ngayon po, meron po tayong grant na binigay po ng aming government, ang sa provincial government po dito sa Negros Oriental, at meron din po kaming local budget, at meron din po kaming grant na nakuha sa national. So yun po, pinagsasama-sama po namin yun para po madahan-dahan po namin ma-establish yung mga water system and distribution po sa iba't ibang barangay po dito sa aming bayan.
1: Oh, meron din daw po kayong rice distribution program, ang LGU. Paano po natutukoy yung mga benepisyaryo po dito?
0: Opo, salamat po Sir Dexter. Meron po tayong ni-request po na 5 million pesos po na worth sa ating rice distribution program po ng national government. So tayo po ay nabigyan din po sa pamamagitan ng ating request, at na-procure na po namin yan, at expected delivery po ng mga bigas po ay ngayong week po, madi-deliver na po yan. At ngayon po kasi nagse-celebrate po kami ng aming kapistahan dito sa aming bayan. Oh. So probably po after the Piesta celebration po sa September 10, mag-i-schedule na po kami ng distribution po sa mga barangay. At pagdating naman doon po doon sa pamimili ng mga benepisyaryo, meron po tayong guidelines na sinusunod po, Sir Dexter. At yan po yung ating community-based monitoring system or CBMS census, na nandun po, approved po yan ng Philippine Statistics Authority. Nakikita po doon natin sino po yung mga vulnerable sector, kung sino po yung mga indigent, especially yung mga PWD, mga senior citizen po at mga solo parent. So, yun po ang paraan natin ng pagpili po ng mga benepisyaryo.
1: Mm-hmm. Lately, Vice, naging headlines yung mga nangyari sa mga eskwelahan, mga karahasan. Diyan po sa inyo, may mga hakbang ba na ginagawa ang lokal na pamahalaan para sa kaligtasan ng mga estudyante sa pagpasok nila sa mga eskwelahan?
0: Napakagandang tanong po, Sir Dexter. Sa totoo lang po, nung nangyari po yung insidente po dun sa may Leyte, sa Tacloban, agad-agad po, pagkakinabukasan po, pinatawag po natin yung ating mga members ng local school board, at pati na rin po ang ating kapulisan at ang ating municipal social welfare and development, kasama po ng ating mga school heads dito po sa bayan ng Dawin. Pinag-usapan po namin kung ano po yung mga hakbang na pwede namin gawin para hindi po yun maparehas o mangyari po yung insidente sa Leyte na ma-realize po or maranasan po namin dito sa aming bayan. So, yun po ang naging resulta po, ay nagpasa po tayo na executive order na atin pong dinadirect ang ating mga barangay officials, mga barangay captains, na i-deploy po yung kanilang mga tanod para i-assist po, no? I-assist po yung ating mga estudyante sa pagpasok at paglabas ng mga eskwelahan po, para masigurado po natin na ligtas po silang makakarating at ligtas po silang makakalabas. Tayo po ay nakipagtulungan sa mga tanod, kahit alam po natin na medyo limitado rin po ang kanilang mga benepisyo. Pero ako po ay nagpapasalamat dahil ang initiative na ito ay sinuportahan ng ating mga barangay officials, ng ating DepEd dito po sa School Divisions Office, at na-recognize po ito sa national level po sa isa pong network.
1: Oo. Noong nakaraang linggo po, ay hindi tinuloy ng DILG yung isasagawa sanang parang simulation exercise for emergency. Ano pong pananaw niyo po dito?
0: I cannot speak on behalf of the DILG po, Sir Dexter. Pero sa akin po, no, to be honest, nung nangyari po itong pamamaril po sa Tacloban, after po ng issuance po natin na executive order, ako po ay nag-launch, no, together with the PNP, together with the local disaster, Bureau of Fire Protection, yung mga emergency responder po natin, nag-launch po kami ng simulation exercise without without sa mandato

0: siguro yung instruction po from the national government. Eh, kasi dahil nasa local po tayo, kailangan po hindi po tayo maghintay. Dahil kailangan mag-initiate po tayo ng mga hakbang kung paano natin ma-aware or ma-raise yung awareness po sa ating mga eskwelahan, sa ating mga estudyante at mga guro, sa ating community, kung paano ba ang gagawin natin kapag may mga ganong insidente po dito. So, nag-launch po tayo, marami na po tayong public schools na napuntahan. Tayo po mismo personal na pumunta doon para ipakita sa mga mag-aaral at sa mga guro na tayo po ay sinisiguro po natin yung kanilang kaligtasan po. So, continuous po kami. Nung naglabas po ng instruction po ang DILG, huminto po kami. Pero sa pagkakaalam po namin, mukhang ilo-launch na po nila ulit.
1: Okay. Sa pangmatagalang direksyon ng munisipyo ng Darwin, ano po ang inyong vision para sa bayan sa mga susunod na taon? At ano yung mga pagbabagong nais nyong makita sa buhay ng inyong mga kababayan po dyan?
0: Ang gusto po namin, Sir Dexter, magandang tanong po yan. Sana po sa pamamagitan po ng ating paglilingkod at sa pakikipagtulungan po ng ibang opisyalis po, mga tao po sa komunidad dito sa bayan ng Darwin, gusto po namin na maging self-reliant at maging sustainable na po yung pamumuhay ng iba nating kababayan. At hindi man po natin 100% makumpleto, pero at least papano po makagawa po tayo ng malaking impact po sa buhay o sa bawat pamilya po ng Darwin, ng mga Darwinanon, sa pamamagitan po na magpapalakas po namin ng programa sa edukasyon para po mabigyan natin ng sapat na access sa education ang mga mag-aaral nang sa gayon matulungan nila yung kanilang mga magulang at magkaroon sila ng stable na trabaho. Pangalawa po, yung ating pong turismo na nagiging number one source of income po ng aming bayan, pananatilihin po namin na maayos at maligtas ang implementation natin ng mga tourist activity. At i-develop pa po namin yung mga iba pong tourism destination na very potential po for development and possible tourist activity din po. So, wow. Yun po yung tinitignan po namin na Sir Dexter.
1: Okay. Madamo, okay nga salamat, Mayor.
0: Vice Mayor po. Vice Mayor.
1: Vice Mayor. Oh, Buas da Vlog, makalagaw tada sa Darwin, Negros Oriental. Si Vice Mayor
0: Welcome
1: Alvin.
0: Welcome po kayo. Toy. Welcome po kayo, Sir Dexter. Maraming salamat po.
1: Magandang gabi.
2: Nang kinurap na pera. May authorization.
3: Mahirap patunayan.
4: The paper trail catches the lawyer.
5: Join Attorney Mike Puledo and Attorney Karen Jimeno on
6: Abogado Thursday,
7: 8 p.m. only on Billionario News Channel.
8: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth view. I'm Anton Rojas.
5: Get ready.
8: It's time to keep your eyes on the prize.
5: Be prepared.
8: On The Scorecard tonight.
5: Get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Anton Rojas.
8: Where sports is our business and business is our sport.
5: The Scorecard on BNC, the Billionario News Channel.
1: Mula sa serbisyong direktang dinadala sa mga senior citizens hanggang sa mas malaking investment sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan at disaster response, patuloy na pinalalawak ng Muntinlupa City Government ang mga serbisyong para sa mga Montelupeño. Pag-uusapan natin ang mga programang ito at kung paano nila tinutugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng mga residente. Sa ating Politico on the Spot, nagbabalik Muntinlupa City Mayor Rufy Biasol. Magandang gabi, Mayor.
9: Good evening, Dexter, sa mga tagapanood natin. Magandang gabi sa inyo lahat.
1: Unahin natin itong Ride Med. Tama ba ako? Mukhang katunog ng isang isang gamot. Oo. Mahigit 1,500 senior citizens na ang nakatanggap ng monthly maintenance medicine diretso sa kanilang mga tahanan. Gaano po kalaki, Mayor, ang naitutulong nito doon sa ating mga lolo't lola at sa kanilang mga pamilya?
9: Yes, una tinawag namin na Ride Med ito kasi may rider kami na delivery ito. Dinideliver sa bahay mismo ng beneficiary. At ang target namin na beneficiary ay yung mga 80 years old and above, regardless of anong condition niya. At 60 years old and above na mga bedridden. So yun yung target beneficiary kasi kadalasan ito yung mga hindi.

0: nakakalabas at hirap dalhin para sa parang regular check-up no, ng mga kamahal sa buhay. So, meron hong kasamang barangay health worker, yung rider, at kinukuha na yung vital signs ng ng pasyente no, to monitor. Tapos syempre kung merong naobserbahan na kailangan ng more advanced na medical attention, yun naman yung i-refer sa health centers.
1: Mm-hmm.
0: So ang ano talaga nito, target namin yung mga ganun na nahihirapan na pumunta regularly magpatingin.
1: Uh-oh.
0: So ito, binibigyan sila ng medicine na worth for 1 month at yun, regular sila na natitignan ng barangay health worker.
1: Oh, napakaganda ng ganung programa eh, no? Mula siguro sa City Health Office na direkta sa mga pintuan ng ating mga lolo at lola, yung gamot na kanilang kailangan, lalo na yung pang-maintenance.
0: Yes, sir. Lalo yung maintenance meds talaga ang isa sa mga malaking pangangailangan nila. At least guaranteed sila na meron silang maiinom na maintenance meds for 1 month.
1: Mm-hmm. Pero bukod dun sa gamot, mahalaga din yung mga hindi lang yung medical needs nila ano, kundi pati yung mga social and mental well-being ng ating mga senior citizen.
0: Ah yes, so kaya po ang ano namin not just yung physical ano, yung pati yung mental. Lalo na yung mga seniors natin, syempre ano na sila no, wala mga retired na. So hindi naman maganda na nananatili lang sila sa bahay. Kaya binibigyan din natin ng iba't ibang mga activities para sa mental wellness and of course physical na rin. Kasi iba yung nakakalabas sila, nakakalanghap ng sariwang hangin, nakakahalubilo no, yung mga ibang mga ano, peers nila at nakakapag-socialize. Importante yun para sa kalusugan din nila na pang-mental.
1: Oh, bukod sa kalusugan, nakatutok din ang City Hall para sa development ng edukasyon sa ating mga mag-aaral. At meron pala kayong scholarship program, mahigit kalahating bilyong piso ang inyong inilaan para doon sa mahigit 110,000 learners.
0: Yes, ano namin yan, priority program namin ng education. Kaya nagdalaan talaga kami ng pondo no? At ito ay binibigyan ng study assistance support no? Yung mga yan ang estimated about 110,000 plus learners. Meron silang allowance na tinatanggap sa pagpasok sa school kasi bagaman libre ang pag-aaral, ang edukasyon, alam natin na may mga daily needs din sila sa kanilang paggastos, kaya yan din ang ino-augment natin.
1: Paano yun, Mayor? Cash na binibigay or may mga card na binibigay? Or paano po yung allowance na ito?
0: May mga level na, lalo na yung nandun sa level ng college, no? Cash card na sila.
1: Cash card, yes.
0: Dahil sila ay allowed naman. No? Pero pagka yung mga mas bata pa, cash ang binibigay through the parents. Tayo po ay ang coverage natin ay basic education hanggang college level meron yan.
1: Mm-hmm. How about yun sa renovation po ng pamantasang lungsod ng Muninlupa? Anong update po doon? Doon sa alam ko may mga renovation na ginagawa at nasa 100 million something yung pondo na inilaan ng city government.
0: Opo, para sa taon na ito yung nilaan namin na 100 million for renovation ng classrooms kasi for more than 2 decades, no? O 25 years hindi na update yung mga classrooms. So panahon na sabi namin para ipagandahin siya, maging mas komportable at siyempre maging magandang learning environment.
1: Uh-oh.
0: So we allocated funds para sa mga renovation ng old facilities namin. And aside from sa education, yung pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa, na nag-renovate din kami ng hospital namin because ganun din, 25 years na rin since it was constructed, first time siya na ma-refurbish.
1: Itong binabanggit nyo, itong hospital ng Muntinlupa po?
0: Yes, sir. Nag-allocate din kami dyan ng pang-renovation.
1: How about yung mga equipment, Mayor?
0: Yes, nagdadagdag na rin kami, updating ng mga old equipment, naglagay kami ng mga bago, gaya ng laparoscopy machine, isa dun sa mga nire-recommend talaga ng mga doctors namin, kaya isinama namin yan sa procurement namin. Para mas mapadali ang mga operasyon, no? Ay mga standard operation ngayon kasi ginagamitan na ng laparoscopy. Kaya mas mabilis ang recovery ng pasyente. At dahil marami kami mga doktor na ano rin, doktor din doon sa katabing premier private hospital. No? Yun ang isang advantage ng Osmond. Kaya nakakatulong din yung modernized na paggamitan dahil doon din sana yung ibang mga doctors na nagpa-practice sa aming ospital.
1: Pag-usapan naman natin ang pagninegosyo dyan sa Muntinlupa City. Kumusta po ang ating mga entrepreneur dyan sa inyong lungsod?
0: Well, ang focus namin yung mga MSMEs, no? Micro and small medium enterprises. Kasi yan yung parang lalabas, eh, mga bread and butter din ang economy natin, mga MSMEs. At naobserbahan nga, no, even though nung pandemic, di ba, sinasabi, nagkaroon ng economic crisis, ang na-observe namin, yung entrepreneurial spirit nag-prevail. No? Even during the pandemic, maraming nagsara ng malalaking kumpanya, maraming nawala ng trabaho, pero yung mga maliliit na negosyante, nag-flourish. At yan yung sinusuportahan namin. Meron kaming financial assistance sa pangkapital, no, ng mga MSMEs. Meron kaming mga training programs para meron silang options kung anong negosyong pwede nilang simulan. At we promote them. Tulad sa ano namin, sa City Hall, every payday, merong merkato na tinatawag. Ginagather namin yung mga micro and small enterprises na ano, mga bagong usbong. At at least may break sila na maka-experience na ma-expose sa mga kliyente. At makikilala din sila. And marami sa kanila pa nga, online na rin ang business nila. So, like one time, nag-partner kami with isa doon sa mga social media platforms, ano, na meron silang yung kanilang e-commerce. So, nag-partner kami sa kanila, tinitraining yung mga small enterprises natin na kung paano magbenta through the internet and social media platform.
1: Pero Mayor, yung puhunan na binibigay ng local government dito sa ating mga entrepreneur, mga ilang taon nila babayaran yan?
0: Depende sa kanilang amount na, ng loan. It ranges from 6 months onward. At ito, walang interest. They pay it back, pero walang interest para maramdaman naman nila yung tulong na interest-free yung kanilang pampuhunan. So, yan po ay para nga doon sa mga nagsisimula at saka yung mga maliliit na to help them grow. Yan.
1: Lately, dahil dito sa mga pag-ulan na dala ng habagat, hindi ho exempted ang Muntinlupa sa mga pagbaha. Kumusta po yung inyong preparedness sa mga ganitong event?
0: Well, we're happy to report na yung isang area na palaging lumulubog sa malalim na tubig baha. Nung nagawa namin ng isang rehabilitation project for the drainage, ay hindi nabaha itong panahon na ito. Di ba, medyo matinding delubyo rin na inabot nitong recently. Ano? Dati yon kahit wala pang ganong katinding habagat, nalulubog sa baha. No? At malapit yan sa City Hall. Ngayon na naranasan natin talagang matinding buhos, as in wala talagang na-collect na tubig doon. Pero ang challenge talaga sa amin yung mga komunidad na malapit sa Laguna Lake. Kasi marami doon mga mababaw pa yung area. Malalim yung area kaya napupuno kaagad pagka malakas ang buhos ng ulan. Tapos yung mga informal communities na walang proper drainage, kasi puro kabahayan lang, tinayuan na ng tinayuan, yan yung mga problem areas namin. Pero ang ginawa po namin for a permanent solution, we first engage kami doon sa UP Resiliency Institute para tumulong na magawan kami ng drainage master plan. At yan yung gagawin namin in the future.
1: Wow, nice. Sa lahat nito mga programang tinututukan nyo po diyan sa Muntinlupa City, kalusugan, edukasyon, kabuhayan, mga senior citizen, disaster response, ano po yung inyong ko-consider na pinakamahalagang legacy na gusto nyong tumatak sa inyong mga kababayan?
0: Well, Bob, itong mga yung pag-focus namin ano sa education and health, yan yung mga basic na gusto namin mag-grow by leaps and bounds. Pero personally, ang isa sa mga initiative ko na gusto ko sanang maiwan as a legacy ay yung maging smart city yung aming lungsod. Mm-hmm. Smart city meaning gumagamit kami ng teknolohiya para mas mapabilis, mapadali, magkaroon ng data-driven decision making sa pamamahala, no? Gamit ang teknolohiya. Dahil yan yung magdadala sa atin into the future. Lalong-lalo na yung delivery of service. Malaking bagay kung magamit namin yung technology dyan sa pag-usbong ng Munting Lupa bilang isang smart city.
1: Ayan, well said. And good luck, Mayor. Maraming salamat po, Munting Lupa City. Mayor Rufy Biason, magandang gabi.
0: Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat.
2: Isang tao lang siya, pero just like sinabi ni Shrek, we all have a lot of layers. So maybe today you're seeing another layer. Sa screen, you're seeing another layer.
3: Mm-mm.
2: But it's all Pepe.
3: It's all Pepe.
4: Yeah. I consider the school that you put up, an inspiration. This is the Fashion Arts Business Creatives.
5: Since I started when I was 8 years old, yeah, parang na siya, natural na siya sa akin. Parang doon na ako nabuhay. So, it's my playground. The set is my playground.
6: It's your reality.
5: Yeah, it's my reality.
7: You know, news has been my life and my lifeblood for around 45 years. Facing reality on a daily basis. You're talking to the president in the morning and you're in Smoky Mountain or Payatas in the afternoon. That kind of changes you.

0: Mula sa pagharap sa matagal ng problema ng baha at pabahay hanggang sa pagpapalakas ng pangingisda, kabuhayan, kalusugan at edukasyon, may mahabang karanasan na siya sa serbisyong publiko bilang dating alkalde at ngayon kinatawan ng Navotas. Patuloy niyang isinusulong sa national government ang mga proyekto at pondo para sa mga pangunahing pangangailangan ng mga Navoteño. Sa ating Politico on the Spot, makakausap natin Congressman Tobe Tiangco. Magandang gabi, Kong.
1: Hi, magandang gabi, Dexter.
0: Kong, bilang isang coastal city, isa sa paulit-ulit na hamon ng Navotas ang pagbaha dahil sa bagyo at habagat. Ano po yung mga ginagawa ng lungsod sa flood control, disaster preparedness at maging sa climate resilience upang mas maging ligtas at handa ang mga komunidad dyan sa inyong lungsod?
1: Kung mapapansin po ng mga kababayan natin, nung kasagsagan po ng habagat nung nakaraang buwan ng Agosto, ay balita po na na-control po ng Navotas yung sitwasyon sa pagbaha. No? Mm-hmm. Ito'y hindi naman sinimulan nung isang taon lang. Matagal na namin proyekto to. I mean, I started building bombastic pumping stations at saka river walls noong una pa ako naging mayor, noong year 2000. No? Tuloy-tuloy po yan. So dito po sa Navotas, para maintindihan po ng ating mga kababayan, madaming components o madaming parte yung flood control system na dapat gumana siya ng sabay-sabay. Mm-hmm. Number one dito is, dahil nakaharap kami sa Manila Bay, yung coastal dike at yung anim na floodgates ng coastal dike, this year pa lang natapos. So first time na isara yung mga floodgates, itong mga floodgates na ito ang pumipigil na pumasok yung high tide. No? Mm-hmm. Kaya may floodgates kasi pag low tide, bukas po ito, para yung mga bangka makalabas-pasok at pag high tide ay selyado, no? Mm-hmm. Isang component yan. Ngayon, isa sa pinakamahalagang component pa rin is yung navigational gate na tinatawag, no? In the past, kaya kami na problema kasi nasira yung navigational gate dati. Mm-hmm. Pero pag basta't ayos yung navigational gate, kayang-kaya nung 74 na bombastic pumping stations namin na bombahin yung tubig ulan palabas. Diba? So ang number one talaga is block, huwag papasukin yung high tide. Mm-hmm. Pangalawa na yung pagbomba ng tubig ulan palabas. At pangatlo dito is yung mga kalsada dito sa Navotas, dinalagyan namin ng box culvert. No? Mm-hmm. Pinag-uusapan ngayon yung water containment area. Dahil ang Navotas, limitado po kami sa lupa, no?
0: Uh-oh.
1: So ang ginawa namin noon, I think 7-8 years ago, is yung mga ilalim ng kalsada, doon kami naglagay ng box culvert. Ang pinakamaliit dito is about 1.8 meters wide and 2 meters deep, no?
0: Mm-hmm.
1: So ibig sabihin, instead na yung tubig ay nasa ibabaw ng kalsada, habang hindi pa siya nabobomba ng pumping stations, ng mga bombastic pumping stations, nasa ilalim siya ng kalsada, habang hinihigop siya ng mga bomba. Again, ang number one is to block the high tide. So pag yung high tide nakapasok, talagang hindi kakayanin ng 74 na bombastic pumping stations namin yan. Yan yung pinapakita nyo ngayon. Yan yung pinakabagong Estrella bombastic pumping station. No? Tatlong 1 cubic meter na bomba po yan. Mm-hmm. Pero isa lang po yan doon sa 74. And out of the 74, yung 70 operated and maintained by the local government unit, apat lang po dyan ang pinapatakbo ng national government unit, no? National government. So ibig sabihin, hindi lang siya magtayo, kung hindi you have to maintain it, you have to operate it properly, and all these components have to work at the same time. Kasama pa pala yung 94 namin na mini floodgates, yung mga prinsa.
0: Mm-hmm.
1: Na ganun din yung mga kanal. Pag hindi namin sinaran yung kanal, doon din pumapasok yung high tide. Doon nagba-backflow yung high tide pag nag-high tide. So yung mga kanal na leading doon sa ilog, dapat saran din namin. Mm. So lahat ito dapat mag-work ng sabay-sabay.
0: May koordinasyon.
1: Para maging, lahat yan dapat gumana. At ang pinaka-importante talaga dyan is yung navigational gate. No? So since okay yung navigational gate, basta't okay yung navigational gate, okay kami. Kasi... Mm-hmm. Kahit nung Sabado, no, ang lakas nung ulan nung Sabado, lahat ng mga roads namin, passable.
0: Ayun.
1: Minsan nagkakaroon ng tubig because like last Saturday, apat na bombastic ang tumirik, anim pa lang tumirik Buti yung apat na paandar ulit, yung dalawa talagang wala, nasira, no? At ang reason nun is yung basura.
0: Yun nga ang isusunod kong itatanong, Konge, na yung nabanggit nyo kasi yung maintenance. At kapag ito ay nabarahan talaga ng madaming basura, eh talagang masisira at magkakaroon ng technical problems at hindi ka agad gagana. Oo. So paano po yung pag-control ng basura sa Navotas para hindi ito mapunta sa mga daluyan ng tubig at maiwasan yung mga ganitong insidente na hindi gagana yung mga pumping stations?
1: Alam mo, ang lagi kong pinapaniwanag, no, para itapon natin sa tamang paraan at tamang lugar ang basura, walang gastos para sa ating mga residente.
0: Mm-hmm.
1: Hindi rin mahirap yan. Ilalagay mo lang sa bulsa mo, ilagay mo lang sa bag mo, pagdating mo sa bahay, tsaka mo itapo, no?
0: Mm-hmm.
1: Sa tamang paraan. Pero pag ang basura, tinapo natin sa kalsada, walang pupuntahan yan kundi pupunta sa kanal. So either magbaray yung kanal o mahigop siya papuntang bombastic pumping station at masisira yung pumping station. Kaya nagpanukala ako ng batas kasi may mga batas naman tayo ang ginagawa natin ngayon. Fine.

0: kaibahan ng disiplina ng hindi pagtapo na napakadali,
1: mm-mm,
0: at yung hirap ng paglilinis.
1: Oo.
0: 'Di ba? Para maintindihan nila 'yon. So, 'yun ang pinopropose kong batas para talagang malagay lang sa isip ng tao na hindi sila dapat magtapon ng basura sa hindi tamang lugar. Kasi sa Singapore, 'di ba?
1: Oo.
0: Ginagawa 'yan, pero ang laki naman ng fine doon. 1,000 Singapore dollars, di magkano yun? 30 plus 1,000 pesos, di ba? Masyado mabigat yun para turuan lang yung mga kababayan natin na huwag magtapon ng basura sa hindi tamang paraan at hindi tamang lugar.
1: Ayun. Pero maiba tayo kung ang simulat sa pulpa, ang Navotas ay kilala na bilang fishing capital ng Pilipinas. Paano po napapalakas ang industriya ng pangingisda at tinitiyak yung direktang nararamdaman ng mga mangingisda at yung kanilang pamilya yung pag-unlad sa sektor na ito? Diyan sa
0: Ano, siyempre dito sa local fishermen namin, namimigay kami ng libreng bangka, no? Yung tinatawag naming Navo bangka, nagbibigay kami ng nets at iba pang fishing supplies. At siyempre, nagpapasalamat tayo sa Department of Agriculture na tuloy-tuloy yung pag-upgrade ng Navotas Fish Port. Kasi ito yung main trading hub, no?
1: Mm-hmm.
0: At yung industriya ng pangisdaan, nag-evolve na yan eh. Nagkaroon na madami connected industries, katulad nagkaroon ng cannery, ice plant, then cold storages. Ngayon, ang dami ng cold storages dito sa Navotas. So hopefully ito ang magiging cold storage hub dito sa Metro Manila kasi tuloy-tuloy ang pagtayo ng mga cold storage dito. So napakaganda yan because not only to support the marine industry, but to support other industries that need cold storage services. Diba?
1: Oo. Kasabay nga nito pagbibigay ng mga trabaho, pagkabuhayan, mahalaga rin yung disenteng tahanan. May mga housing projects pa ba? Pwede pa ba magtayo ng mga housing projects dyan sa Navotas?
0: Yes, tuloy-tuloy po. Buti po natanong. Hindi, nung nagsimula kami magtayo ng pabahay dito sa Navotas, ito, yung pinapakita nyo ngayon, yun yung latest namin eh. Five-story buildings, 60 units per building, no?
1: Mm-hmm.
0: Kasi 12 units per floor, no?
1: Uh-huh.
0: So, yan po yan. Yan yung mga tinatayo ngayon. Ang modelo namin dito sa Navotas is that yung local government ang bumibili ng lupa,
1: mm-hmm,
0: and then NHA ang nagtatayo ng housing buildings, no? Kaya lang sasabihin ko po dito po sa Navotas, hindi po for sale ang pabahay dito.
1: Mm-hmm.
0: Ang ginagawa dito is may usufruct for 25 years. Tapos maliit lang po ang binabayaran monthly niyan because it's just maintenance fee na sinisingil. May isang pong napakahalagang dahilan kung bakit hindi binibenta yung pabahay dito. Kasi nakita ko na yan eh, kung matatandaan nyo, dito dati yung mga dagat-dagatan projects, di ba?
1: Mm-hmm. Yes.
0: Di ba NHA projects yun, di ba? Ang nangyayari kasi is hindi naman kayang ibenta yan sa market price, di ba? Because Metro Manila yan eh. So, hindi naman kakayanin ng tao na bilhin yan at market price. Ngayon, pag sinubsidize naman ng gobyerno ang pagbenta para makayanan ng mga bibili, kadalasan ang nangyayari is either isang la nila o kahit may annotation, binibenta, may paraan sila ng pagbenta eh.
1: Mm-hmm.
0: So, ano mangyayari? Yung original beneficiary, babalik na naman siya sa squatting. Tapos, pag natamaan na naman siya ng government project, eh once lang sila qualified maging beneficiary ng socialized housing. So, problema. Kailangan silang tanggalin dahil bumalik sila sa government property and then hindi naman sila mabigyan. So, nag-decide kami dito sa Navotas na ang gagawin po is talagang yun, hindi binibenta. You can use it for 25 years pero sinisingil lang ng maintenance fee, no?
1: Mm-hmm.
0: I think it's, di ko alam eh, ang sinisingil ng city na maintenance fee is 300. Hindi ko lang sure kung yung NHA magkano eh. Kasi yung sa amin yung lupa, yung NHA nagtayo ng building, so naniningil din yung NHA, no? But I think it's less than 1,000 pesos a month.
1: Mm-hmm.
0: So maliit lang po. Okay. Tsaka yung 300 na sinisingil ng city, isipin nyo, 2011 yata o 2012 yung unang pabahay dito. Never nagkaroon ng escalation yan. Ibig sabihin yung

0: 300 pesos na mga nagbabayad noon, 300 pesos pa rin ngayon.
1: Oh.
0: Walang increase yan.
1: Ayun. Sa usapin naman ng kalusugan ko, ano yung mga programa ng lungsod upang mas mapalapit o mas mapadali yung access sa mga healthcare services? Lalo na sa ating mga
0: siyempre, meron kaming Navota City Hospital na recently is naging secondary hospital, so may ICU na siya. Tapos ngayon yung super health centers, nagdadagdag tayo. But of course, ang problema dito sa super health centers natin is yung pondo ulit na manggagaling sa national government kasi sila yung nagtatayo niya. No? So tuloy-tuloy naman po ang suporta natin sa health sector sa Navotas because this is one of the most important social services na kailangan po ng ating mga kababayan.
1: Okay. Panghuli kong, Toby, bilang dating alkalde ng Navotas at ngayon ay kinatawan ng Navotas sa Kongreso, paano ninyo ginagamit ang inyong karanasan sa local governance upang maisulong sa national government yung mga pangangailangan, mga programa at proyekto ng lungsod?
0: There is one very important mechanism na kami dito, sinusunod namin, no? Yung mga infrastructure projects dito na pinipili ng District Engineering Office namin dito for the Lone District of Navotas, lahat po yan nagdaan at aprobado ng Regional Development Council at ng civil society organizations, no? Napakahalaga yung prosesong yan kasi yan galing sa babayan, eh. Magagaling yan sa City Development Council, tapos ipapasa sa Regional Development Council. So, sinasala yan. So, lahat ng proyekto namin dito ay na pumapasok doon sa DPWH, lahat po yan nagdaan sa Regional Development Council. Para siguradong, yan yung mga priority ng ating syudad. No? Number one yan. Number two, ang tanging ginagawa lang doon because, for example, for the year 2027, malaki ang approved ng Regional Development Council pero mas maliit, 1.6 billion lang yung approved ng sa NEP ng Navotas. So doon lang pinili yung mga proyektong yon sa menu na nagdaan sa Regional Development Council at approved ng civil society organizations. Para transparent, no? Hindi yung pinili-pili lang ng walang basihan kung bakit yun ang mga priority projects.
1: Ayan. Kong Toby, maraming salamat sa inyong oras at good luck. Magandang gabi.
0: Yes, magandang gabi po. Magandang gabi po.
2: At nagdaan na naman ang isang araw. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TV, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulong. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
1: At ako naman si Dexter Ganibe para lagi kayong updated sa galaw ng mga politiko sa inyong lugar. Magkita-kita po ulit tayo bukas dito sa inyong Politico Nightly.

0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyon ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako ang tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng PAC Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center. Sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aas

sa community water supply at groundwater ang hub, at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

0: para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa Epira ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako ang tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center. Sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kakulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
5: Behind the growth, the expansion, and the numbers is a CEO who inherited something much bigger than a business, a responsibility. And when you're entrusted with something that big, the real challenge is knowing how to carry it forward.
6: Things to think about as a leader, there is always a change in the people, in the way things are done.
5: But for Dennis Zamora, leading a company isn't just about what has already been built.
7: I'm Charles Tew, and this is Beyond the Game.

0: ko! Alam mo siya ng lakas na kalooban para kami
1: pa. Mas maparopo, protektahan ka ng taong bayan kung nakikita ka nila sa labas. Kesa sa sumama ka sa pulis at itatago ka at hindi na alam ng taong bayan kung ano yung mangyayari sa iyo sa loob. Kasi ano ba talaga ang gusto ng gawin ng administrasyon na ito sa akin?
2: Lumutang mismo sa korte ang pangalawang pangulo para magpiyansa sa kanyang kaso. Aminadong takot sa mga pulis pero di raw siya magtatago.
3: Ang arrest warrant panggigipit daw ayon sa kanyang kampo. Ano raw ba ang pakis sa kanya ng administrasyong ito?
2: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
3: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31 at sa Sky Direct. Simulan na natin ang
2: Agenda Weekend. VP Sara nakapagpiyansa na sa kasong grave threats. Bise, nangangamba raw sa kanyang kaligtasan. Astang-astig daw mga tauhan ng Taguig City Public Order and Safety Office. Inaresto umano matapos harangin ang investigasyon ng ombudsman kaugnay sa umano'y illegal reclamation ayon kay Senador Ping Lacson. Taguig LGU, bumwelta. Harapin mong ebidensya. NBI hinamon si Batangas Congressman Leandro Leviste na umuwi sa gitna ng human trafficking complaint. Colonel Raymond Lachica at alleged bagman Ramil Madriaga laglag na bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara. At from Manila to the world, Broadway star Lea Salonga ginawaran ng star sa Hollywood Walk of Fame.

0: Natagpuan ang ikatlong bangkay mula sa lumubog na SUV sa Tarlac nang mag-collapse ang Agana Bridge noong August 29. Ayon sa Tarlac LGU, nakuha ang bangkay ni Sheila May Taborlupa sa Bayambang, Pangasinan. Bahagya raw nakabaon sa isang riverbank ang katawan nito ng mamataan ng mga residente. Isa si Taborlupa sa 5 pasahero ng SUV kung saan isa lang ang nakaligtas. Missing pa rin ang may-ari at driver ng sasakyan. Sa Pangasinan, nakafocus ang search and rescue operations ng mga otoridad dahil doon din natagpuan ang mga katawan ng 2 pang pasahero.
1: Hindi raw kalamidad ang dahilan ng pagguho ng 2 tulay sa Tarlac noong isang linggo ayon sa isang structural engineer. Di raw kasi ito mangyayari o posible sanang maiwasan kung regular ang inspection at retrofitting sa mga infrastruktura. Narito ang Agenda Weekend Report ni Corina Sanchez Rojas.
2: Sa programang memo, iginiit ni Structural Engineer De La Cruz na tao at hindi kalikasan ang dahilan ng pagguho ng mga tulay sa Tarlac. Nitong Sabado, gumuho ang Agana Bridge na ikinasawi ng 2 at pinaghahanap pa ang 2 iba pa. Nang malaglag sa tubig ang kanilang sinasakyang kotse matapos gumuho ng tulay. 76 na taong gulang na ang Agana Bridge at 38 taong gulang naman na ang Aquino Bridge. Ngunit ayon kay De La Cruz, hindi ito ang dahilan kung bakit kailangang gumuho ang isang tulay. Anya, mahalagang regular at mas madalas na retrofitting sa mga tulay habang ito ay nagtatagal.
3: Tama po ba yun? Kakulangan po ito sa implementation at construction.
4: Yes, Corina, tama yun. Definitely, hindi ito kagagawan ng kalamidad. So, nandyan yung quality control na implement ba ng tama yung designs, na-observe ba yung quality control procedure during construction.
2: Ipinunto ni De La Cruz na hindi rin lindol o bagyo ang naging sanhi ng pagguho ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Gumuho ang tulay na ito sa norte pagkatapos ang 26 na araw lang. Kaya't ayon kay De La Cruz, mahalaga na ang materyales sa paggawa ng tulay ay dekalidad at inaayon ang plano sa puwersa ng kalikasan sa konstruksyon.
4: Yung right hand ko represents yung lupa, yung right finger ko naman represents yung pundasyon ng bridge. So pag hinawakan ko ito, pag mayroon akong enough na embedment o yung haba ng pundasyon na nakabaon sa lupa, hindi ko ito basta-basta mabubunot.
2: Opo. Binanggit ni De La Cruz ang puwersa ng tubig at erosion bilang mga banta sa integridad ng isang infrastruktura. Ngunit ito raw ay dapat na aagapan sa regular na retrofitting. Kinumpara niya ang mga tulay sa isang sasakyan na kailangan ng preventive maintenance at nananawagan siya ng komprehensibong evaluation ng lahat ng tulay sa Pilipinas.
3: Gaano kadalas dapat o gaano karegular dapat ang pag-inspeksyon?
4: Hindi natatapos sa pag-construct ng bridge yung ating responsibility o yung responsibility ng mga engineers at mga authority such as DPWH and DLGU.
2: Idineklara ni Tarlac City Mayor Susan Yap na kaka-retrofit lang daw ng Agana Bridge nitong 2023. Pero ayon kay Engineer De La Cruz, dapat ay ilang ulit sa isang taon dapat nagsasagawa ng inspeksyon ang DPWH at LGU sa mga tulay, lalo't ito ay mahigit 20 taon na. Ani De La Cruz, nasa 50 taon ang standard warranty ng mga pangunahing bridge. May higit 8,000 pangunahing tulay sa bansa at higit 7,000 nito ay papunta na sa 50 taong gulang. Ani De La Cruz, hanggat hindi magsasagawa ng komprehensibong inspeksyon ang DPWH at LGU, nananatili ang panganib na may gumuho pa ulit sa ating mga tulay.
1: Matinding ulan at thunderstorms ang nagdulot ng pagbaha sa Western New York. Nasa halos 4 pulgada ng ulan ang naitala sa ilang bahagi ng Buffalo City. Sa ngayon, nagsimula ng cleanup operation sa mga kalsada at underpass sa lugar. Pinag-iingat naman ng mga residente at pinapayuhang iwasan ang pagdaan sa tubig baha.
0: Tira- theater icon Lea Salonga is making history in Hollywood. Siya ang first ever Filipino to receive a star sa Hollywood Walk of Fame. Sidipin natin yan sa Agenda Weekend Report ng ating US correspondent na si Steve Angeles.

0: Traffic check muna tayo ngayong Sabado sa EDSA Orense. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes.
1: Astang-astig umano ang mga tauhan ng Taguig City Public Order and Safety Office, kaya dinampot na mga ito ng harangin ng ombudsman kaugnay sa investigasyon nito sa umano'y illegal reclamation sa lungsod. Ayon yan kay Senador Panfilo Lacson, pero buwelta ng Taguig LGU, hindi ito totoo. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity.
2: Inaresto raw ang ilang personnel ng Taguig City Public Order and Safety Office. Yan ang ibinunyag ni Senator Ping Lacson matapos daw subukan ng mga itong pigilan ang mga imbisigador ng Office of the Ombudsman. Yan ay sa bahagi ng Laguna Lake Reclamation Area. Astang-astig kung tawagin ni Lacson ang nangyari at nakakita umano ang mga ito ng katapat. Pero sabi ng Taguig City Government, isa lang itong misunderstanding. Habang nagroronda umano ang tauhan ng Public Order and Safety Office o POSO nitong Biyernes, may napansin daw silang unmarked black pickup na nakaparada sa bike lane ng C6 Road sa Barangay Santa Ana, habang may mga nakasivilya na nagpapalipad ng drone. Nilapitan daw sila ng POSO para magtanong. Ayon sa Taguig, hindi pa nagpakilala noon ang grupo na mga tauhan sila ng ombudsman. Nang magpakilala na raw ang mga ito, hiningan sila ng identification ng POSO bilang bahagi ng verification. Dito raw nagkatensyon. Nagpatuloy pa ang identification at matapos ay nag-report ang POSO sa kanilang command base na nakipag-coordinate naman sa pulis. Nang makumpirma raw kung sino ang grupo at kung bakit sila nasa lugar, umalis na ang POSO at hinayaang ituloy ng ombudsman personnel ang ginagawa nila. Pero sinundan pa raw sila ng PNP Regional Mobile Force matapos makatanggap ng report kaugnay ng tensyon. Bumalik daw ang POSO sa lugar at nag-sorry sa nangyari. Dito kumontra ang Taguig sa sinabing inaresto ang kanilang mga tauhan. Wala raw intensyon ang mga itong harangin ang ombudsman at naresolba ng maayos ang insidente. Vinavalidate ng ombudsman ang mga impormasyong isinumite ni Senator Ping Lacson kaugnay ng reclamation. Wala pa sila sa formal fact-finding stage at kailangang suriin daw muna ang legal, historical at technical aspects ng usapin. Sa gitna nito, bumanat ulit si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kay Lacson.
3: So hindi ba dapat pag binigay mo yung ebidensya sa fiscal man, sa DOJ, sa ombudsman, pabayaan mo na sila at sila mismo susundin nila yung batas. Pero yung ginagawa ni Senator Lacson na tatakutin, o ikaw, o pirmahan nyo to, pag hindi nyo pinirmahan, plunder kayo. Hindi naman po siya fiscal, hindi naman po siya ombudsman, hindi naman siya korte, no?
2: Tinutukoy ni Cayetano ang nauna ng pahayag ni Lacson tungkol sa mga kontratistang iniuugnay umano sa mga proyekto. Tila may pump pressure umano, ayon kay Cayetano.
3: Pero si Senator Lacson mismo, sinabi niya po to a few weeks ago. Sabi niya, anim yung kontraktor, yung dalawa may pinirmahan na, yung apat bahala kayo, pero pag hindi kayo pumirma, plunder yan.
2: Wala pang pahayag si Lacson kaugnay nito, pero hirit ng dating PNP chief, marami ang umanoy multong slope protection at flood mitigation project sa Taguig at patuloy daw itong iniimbisigahan ng Office of the Ombudsman. Para sa Agenda Weekend, Hannah Tia, Bilyonaryo News Channel.
0: Pinapauwi na ni NBI Director Melvin Matibag si Batangas Congressman Leandro Leviste sa gitna ng human trafficking complaint laban sa kongresista. Kaugnay yan sa umanay honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto at ilan pang opisyal ng gobyerno. Nag-ugat ito sa pangungontrata umano ni Leviste, dating Congressman Jing Paras at limang iba pa sa ilang babae para ipitin si Recto sa umanay sex activity at illegal drug use.
4: Yung mga taong may kinakaharap na kaso sa batas at wala kayo rito sa bansa, dapat umuwi muna kayo bago kayo magkomento. Ano? Huwag nating lokohin yung tao. Andyan yung ebidensya, harapin mo yung ebidensya. Harapin mo yung ebidensya ang nadyadyaan at sagutin mo sa tamang pamamaraan.
0: Bago kasi ito, pinatutsadahan ni Leviste ang NBI at sinabing hindi na investigation kundi National Bureau of Investigation.

0: na raw ito. Gamit pa raw ng NBI ang buwis ng taong bayan habang maraming lugar sa Pilipinas ang lubog sa baha. Inihirit ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ang pag-amyenda sa e-court protocol. Hiniling nila na higpitan ang verification sa mga open source at user-generated material na pinasabilang ebidensya. Ayon sa depensa, may mga problema kasi sa ilan sa mga ebidensya ng prosekusyon, kabilang ang malabong dokumento at mga audiovisual file na walang transcript. Si Duterte ay nasa kustodiya ng ICC dahil sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay sa kanyang War on Drugs campaign. Nakatakda namang simula ng kanyang paglilitis sa November 30.
1: Hindi natatapos sa pagbili ng sasakyan ng customer experience. Para sa Chery Auto Philippines, mahalaga ang matibay na after-sales support. Yan ang Agenda Weekend Report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
2: After-sales is at our core. Yan ang pahayag ng executives mula sa United Asia Automotive Group ni Bilyonaryo Romel Citin sa ginanap na Chery Skills Olympics. 13 service technicians, 7 service advisors, and another 7 partsmen from Chery dealerships across the Philippines participated in the competition. Through the event, nasusubok na ang knowledge at skills nila at nasisiguro ang quality service para sa mga Chery customer.
3: Kasi sa sales, isang beses lang yung transaction eh. But for after sales, for as long as nasa iyo yung sasakyan, kami yung kausap mo. And more importantly, we want na pagka napalit ka ulit ng unit, ang pipiliin mo is Chery or any other UAGI brand.
4: With UAGI, we got their backs covered because we have the after sales to prove it. We're here actually in the Technical Excellence Center with a parts warehouse where we carry all the parts. Well, 96%, which is pretty good.
2: Isa rin daw sa advantages ng motoring empire ni Citin ay ang malaki nitong investment sa parts. Sumabak sa written at practical exams ang after-sales teams ng Chery kung saan tinukoy ang specs at detalye sa pagkukumpuni ng mga sasakyan. Confident ang executives sa galing nila dahil kita raw na very passionate sila kahit pa under time pressure.
5: I-represent ng winners ang Chery Auto Philippines sa Chery International Skills Olympics sa China, slated for November. It's not just about finding the best, but also recognizing the people behind the service who keep Chery vehicles in shape.
2: Entering a new era rin daw ang Chery dahil sa pag-arangkada ng new energy vehicles. Best seller nila ngayon ang REV, which is helping drive their growth to more than 50% this year. Inilaunch din ang QEV noong June sa Philippine International Motor Show at paparating na rin daw ang marami pang Chery models para sa local market. Para sa Agenda Weekend, G. Baroga, Bilyonaryo News Channel.
1: Inilunsad ng Department of Energy ang commemorative book. Tampok ang mga reforma sa sektor sa loob ng 25 years hanggang sa maisang batasang ipira. Ano naman kaya ang posisyon ng ahensya sa sinasabing matakaw sa kuryente na Pax Silica? Alamin natin yan sa Agenda Weekend Report ni Remus Macasero.
6: It's better to isolate them from the grid. Maybe the grid will just be a backup. Pero if it's 10 gigawatts demand for one area, that might be too dangerous. It might put in danger the needs of the common consumers, the households, and the businesses.
7: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin, kaugnay sa pagtiyak ng power supply para sa mga big projects ng gobyerno tulad ng Pax Silica. Mahalagang usapin ito ngayon, lalo't formal nang inilunsad ang Beyond EPIRA Commemorative Book at Renewable Energy Implementation Toolkit. Ipinagdiwang dito ang 25th anniversary ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, ang batas na bumuo at nag-restructure sa sistema ng kuryente sa bansa. Samantala, sa gitna ng mga malalaking pagbabago sa industriya, nagbigay din ng pahayag ang National Electrification Administration sa kanilang patuloy na kampanya para sa tuloy-tuloy na pagpapakuryente sa mga komunidad.
8: We are in partnership with Maharlika Investment to address the age-old infrastructure in Mindoro and Palawan. And we are trying our best to cater to the needs of the other off-grid areas. So it's just a matter of availability of funds. If we will be receiving the frequency or that amount as maintained in the last 2 years, give or take, we will be achieving about 94% to 95%.
7: Nagtapos ang event sa isang panel discussion kasama ang energy experts at DOE officials. Dito, tinalakay ang mga posibleng hamon at pagbabago sa energy sector in the next 25 years. Para sa Agenda Weekend, Remus Macasero, Billionaire News Channel.

0: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Green and go ang mga sasakyan sa north at southbound lane.
1: Hindi raw priority ng House Prosecution Panel ang usapin ng voting threshold sa impeachment case ni VP Sara. Sa halip, ayon kay Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr., nakafocus sila sa pagbuo ng airtight case laban sa bise. Sa ganitong paraan, tiyak daw ang conviction ilanman ang required na boto.
2: Ang focus ho namin, magpresenta ng matibay na ebidensya para kung ano man ho yung maging interpretasyon sa two-thirds requirement na yan, kung 16 yan or mas mababa, whatever it is, gusto naming masigurado na makukuha ho namin yung numero na yan.

0: sa pamamagitan ng paglatag ng matibay na ebidensya.
1: Wala pa rin daw official position ng prosecution kaugnay sa mga mungkahi na pag-aralan muli ang 16 votes na kailangan para makonvict ang vice-presidente.
2: Hindi na raw isasalang ng House Prosecution Panel ang ilan pang testigo kaugnay sa umano'y misuse of confidential funds ni VP Sara. Yan sina Colonel Raymond Dante La Chica, Colonel Dennis Nolasco at self-confessed bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Ayon kay prosecution spokesman Representative Ace Barbers, sapat na kasi ang mga hawak nilang ebidensya. Sina La Chica at Nolasco ay nagsilbi bilang chief at deputy chief ng Vice Presidential Security and Protection Group. Sila rin umano ang nag-disburse ng confidential funds ng OVP at DepEd noong pinamumunuan pa ito ni Duterte. Si Madriaga naman ang tumestigo sa House Committee on Justice hearing at sinabing dinispose niya ang 125 billion pesos mula sa OVP confidential funds nang wala pang 24 oras.
1: Nagbabala na ang local health officials sa Zamboanga City sa posibleng epekto ng haze na mula sa Indonesia. Pinayuhan na rin ang publiko na magsuot ng face mask bilang proteksyon. Yan ang Agenda Weekend Report ni RJ Rosalado.
3: Sa pinakahuling air quality monitoring ng Environmental Management Bureau sa Zamboanga City, parehong nagtala ng very unhealthy air quality ang kanilang dalawang particulate monitoring station. Umabot sa 190 ang air quality index result sa PM2.5, malayo sa 0 to 50 range na good air quality. Ang PM2.5 ay ang extremely tiny particles sa hangin na posibleng pumasok sa baga o sa bloodstream kung mas matagal ang exposure dito.
4: Pasado alas 6 ng umaga ngayon at tirik na tirik ang araw dito sa Zamboanga City. At tingnan nyo naman ang aking likuran na halos di mo na makita ang buong lungsod dahil sa makapal na usok na ayon sa mga otoridad ay nagbumula pa sa forest fire sa Indonesia.
3: Dahil sa patuloy na pagtaas ng air pollutant sa Zamboanga City, nagbabala na ang local health office sa publiko sa mga posibleng respiratory illness na pwedeng makuha dahil sa long exposure dito. Pinapayuhan ang mga residente na magsuot ng face mask at kung maaari, limitahan ang oras sa labas para makaiwas sa paglanghap ng air pollutant dala ng haze.
5: As much as possible, we have to stay indoors, no? We have to plan our activities. Na si Chenaman kita ko siya sa apuera, naka-plan out yale, no? Para hindi kita bien largo el di aton tiempo apuera. And if ever we really have to go out, we have to wear mask, no? N95 because he is ganit no more on fumes and particulates el ano di aton el nasita kita man avoid. But LD atun ordinary face mask man health man le, no? Pero ideally ganit abda kita nung sita kita o sa N95.
3: Sa pag-iikot ng Bilyonaryo News Channel sa sentro ng lungsod, mapapansin na karamihan sa mga residente ay hindi pa rin tumatalima sa abiso ng City Health Office. Pero mayroon din namang iilan na sumusunod, gaya ni Mang Nuri.
6: Yung usok daw galing sa Malaysia, makakasakit daw yun. Malaking sunog doon sa Malaysia, di ba?
7: Indonesia.
6: Indonesia. Ayun. Baka madala ng hangin dito, magkakaroon tayo ng sakit. Kaya nagmamas para sigurado na.
3: Bukod sa haze dahil sa forest fire sa Indonesia, binabantayan din ng lokal na pamahalaan ang posibleng forest fire sa lungsod dahil sa dry condition. Para sa Agenda Weekend, RJ Rosalado, Bilyonaryo News Channel, Zamboanga City.
2: Arestado sina Dermacare owner Chanda Atienza at admin manager Venus Unizel Gonda kasunod ng kanilang deportation mula Kuala Lumpur, Malaysia. Sinalubong sila ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group at isinailalim sa clearance procedure. Si Atienza ay nahaharap sa arrest warrant dahil sa umano'y investment scam at paglabag sa Securities Regulation Code ng Dermacare. Naging brand ambassador ng Dermacare ang mga aktres na sina Rufa May Quinto at Neri Naig kung saan nadawit din sila sa mga kaso laban kay Atienza.
1: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather. BNC Resident Meteorologist Benison Estereja. Benison!
7: Yes, George, sa ngayon po ay mayroon tayong minomonitor pa rin na isang bagyo malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay si Tropical Storm na may international name na Crovan at yung dating bagyong Pilandok na huling namataan kanina alas 4 ng hapon at 810 kilometers hilagang silangan ng extreme northern Luzon. May taglay na

0: early to middle of next week. So wala namang direktang epekto, pero nandyan pa rin yung impluensya ng paghatak nito sa ating hanging habagat sa mga susunod na araw. So within the next 24 hours, pinakamataas ang tsansa ng mga pag-ulan, 50 to 100 millimeters in a 24-hour period over Zambales, Pataan, Tarlac, Pampanga at Bulacan, ganyan din sa Metro Manila, Cavite, Rizal, Batangas at Occidental Mindoro. Sa mga lugar na iyan, posible pa rin po ang heavy rainfall warnings, kaya't mag-ingat pa rin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ang natitirang bahagi naman po ng Luzon, meron din pong tsansa ng habagat. Kabilang na dyan ang Ilocos Region, rest of Central Luzon, rest of Calabarzon, rest of Mimaropa, Abra, Benguet at ang natitirang bahagi pa ng Western Visayas. May tsansa din po ng kalat-kalat na ulan. Generally, mga light to moderate rains po ito at may tsansa ng mga thunderstorms. Kahit mag-ingat din sa banta ng flash floods or landslides. Habang natitirang bahagi ng Luzon and Visayas, partly cloudy to cloudy skies dahil sa habagat, may tsansa rin ng mga isolated lamang na ulan. For Mindanao, mananatili pa rin ng mainit at malinsangan na panahon by tomorrow at may tsansa pa rin po ng mga isolated na ulan at maraming lugar pa rin po dito sa Mindanao ang hindi naman uulanin by tomorrow. At yan muna napapanahong balita ngayong Sabado. Balik sa iyo, George.
1: Maraming salamat sa weather update, BNC Resident Meteorologist Benison Estareja.
2: Bida ang mga maliliit na negosyante sa Idinaos na kauna-unahang Grab 5-Star Eats Awards sa Makati. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Che Sulit.
3: On stage, Grab Philippines is bringing stories of small businesses in the spotlight. Idinaos ang kauna-unahang Grab 5-Star Eats Awards sa Makati, Huwebes ng gabi. Dito itinampok ang fan favorite and best performing restaurants and food merchants sa buong Pilipinas. Ayon kay Cam Santa Ana Tuazon, commercial director ng Grab Philippines, hangad nilang ma-empower ang mga MSME at palawakin ang kanilang reach sa iba't ibang communities. Binubuo ng three main categories ang Grab 5-Star Eats Awards. Ang 5-Star Choice Awards na batay sa votes mula mismo sa milyon-milyong Grab users. Ang 5-Star Performance Awards na data-driven batay sa volume orders at transactions. At ang 5-Star Excellence Awards na pinagbasehan ng insights ng culinary experts and critics. Pinarangalan bilang Platinum Awardee ng 5-Star Excellence Awards sa Filipino Icons category ang Vito's Barbecue.
4: We're trying to push Filipino food forward to the new generation. We had other kinds of barbecue in the past, so what we're trying to do is we're trying to reintroduce it to a new generation of Filipino barbecue lovers.
3: Baon nila ang lutong pamana ng pamilya at ang kanilang Kapampangan roots. At ngayon, may 10 branches na ang Vito's Barbecue sa Metro Manila.
5: We're also known to be somewhere, a brand that people would go to for gatherings, for anything, for family, especially coming from a family-grown recipe. So we're really glad that we're just part of 5-Star Eats and we're really able to fulfill the satisfaction of people when it comes to food.
3: Dalawang awards naman ang nasungkit ng Cebu-based Alberto's Pizza. Ang 5-Star Choice Award para sa Visayas sa region-based category at ang 5-Star Eats Merchant of the Year. Ayon kay Amy Opalya, Business Development Manager ng Alberto's Pizza, mahalagang maibahagi ang masasarap at abot-kayang food items para sa kanilang mga suki.
6: Through 5-Star Eats, of course, parang nakilala kami. Aside from the Visayas and Mindanao, I think through Grab, 5-Star Eats, Luzon already knew about Alberto's Pizza.
3: Ayon kay Opalya, malaki ang naitulong ng plataforma ng Grab para maabot ang bago nilang mga customer. May mensahe rin siya para sa kanilang mga taga-suporta mula sa Visayas.
6: Thank you sa tanang mga customers namin sa Alberto's. And we promise to continue the good food and affordable pizzas. And of course, with our other products soon. Hopefully, you'll still support us po.
3: Iginiit naman ni Camps, patuloy lang ang pakikipag-ugnayan ng Grab Philippines sa mga merchant nito. Suportado ang Grab sa pagkilala sa Filipino MSMEs at ang hatid nilang golden standard products and services sa bawat user.
2: Para sa Agenda Weekend, Che Sulit, Billionaire News Channel.
1: What a Saturday, no, Ivy? Talagang walang pinipiling panahon. Ito. Kagaya ng weather, yung politika at kung ano pa.
2: Akala ko slow news day lang today, di ba?
1: Hindi mangyayari.
2: Kaya abangan ang pagtutok ng Billionaire News Channel bukas at sa susunod na linggo. At yan ang ating agenda weekend ngayong Sabado. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako si Ivy Reyes.

0: This program was brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Matinding pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis sa epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas nitong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below normal rainfall ang inaasahan sa Luzon. Pagdating naman ng November, halos buong bansa ang posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Sa December, may inaasang above normal rainfall sa Kalakhang Luzon pero below normal naman sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. At sa January 2027 ito, halos buong bansa ay posibleng makaranas ng way below normal hanggang below normal rainfall. Ibig sabihin, hindi talaga pare-parehas ang epekto ng El Nino sa iba't ibang bahagi ng bansa. At maaaring magbago yung rainfall pattern depende sa lugar at panahon. Kaya hindi lang tagtuyot ang dapat nating paghandaan. Kailangan din nating paghandaan yung mga bigla at matinding pag-ulan at pagbaha. Kasama rin sa epekto ng El Nino kasi yung pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo. Mahalaga ang ganitong forecast ng Pag-asa dahil nabibigyan nito ng pagkakataon ng pamahalaan at ang agricultural sector para magplano at maghanda. Pero ang tanong, gaano kahanda at anong klaseng paghahanda ang ginagawa? Dahil sa huli, hindi man natin mapigilan ang pagdating at paglala ng El Nino. Kaya nating paghandaan o mabawasan ang masamang epekto nito sa bansa at sa mga Pilipino.

At magandang umaga mga kababayan, live po tayo ngayon sa Melo 947 BFM at nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Ako si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo

0: sakal. Habang pinag-uusapan po natin yung sadsad po ng piso sa dolyar, syempre iniisip na natin lahat ngayon, ano ang epekto nito sa ating araw-araw na pamumuhay pag sinabing, ay, 62 na to the dollar. Oo. Sasabihin ng ordinaryong Pilipino, eh, pakialam ko dyan, hindi naman ako pupunta ng Amerika.
1: Oo, or gumagamit ng US dollars dito.
0: Oo, akala nila ganun lang kasimple yon. Hindi po. Lahat po ng ano, pagbaba ng halaga ng piso kontra dolyar, malaki po ang epekto niyan sa ating ekonomiya. At kinalaunan, yung tayo rin po ang medyo mahihirapan. Kasama na po dyan ang inflation, di ba? Inflation, ibig sabihin, yung pagtaas po ng presyo ng pang-araw-araw na kabuhayan. Oo, tapos, yung presyo ng ano ba yon? Gasolina,
1: basic products, services,
0: basic
1: goods,
0: services, products, lahat yon.
1: Tapos medyo import dependent tayo, no, na marami tayong mga binibili na imported galing sa ibang bansa. Tapos syempre ang pambili diyan US dollars.
0: Ayun, eh ang mahal na ngayon. Tapos nagpataw pa ng taripa. Mm-hmm. Hindi ba si President Donald Trump? So, medyo tayo'y allergic ngayon sa inflation. Pero meron kaming ibang klaseng inflation. Sa ating memo speak ngayong umaga, ang ating word of the day ay inflation. Ang ibig sabihin nito, ugali ng mga Pilipino na daanin na lang sa tawa ang mabigat na problema sa buhay gaya ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Why not?
1: Sana
0: playtime na lang tayo. Hindi ba?
1: Sana nakakayaman din yung tawa, no?
0: Oo nga. Eh kung sa tawa lang yayaman tayo, lahat tayo'y bilyonaryo na.
1: Oo nga.
0: Oo, lalo na tayo nung isang araw.
1: Walang tigil.
0: Walang tigil sa kakatawa.
1: Nagpapasahan lang sa tawa.
0: Correct. Okay. Well, lahat po yan bubusisiin natin, ha. Lahat aalamin, lahat babalansihin dito sa Memo.

0: ngayon.
1: Can the average Filipino really afford to get sick?
2: Kung ikaw na mismo nagkakasakit, ang dami pa lang dapat isipin.
1: Join Congresswoman Janet Gary.
3: Marami rin ang mga mabubuting doktor at marami ang mga galing na hospital.
1: As we ask, what's the point of healthcare system in the Philippines?
4: Health, health, hooray!
1: With Ronnie Buno and Alex Galeha. What's the point?
5: Highly educated pero underemployed. Bakit maraming Filipino sa Canada ang napupunta sa trabaho below their qualifications? At sa US, more than 200 Filipino seafarers deported. Ngayon, advocates are taking their fight to US and Philippine leaders. Ang mga isyong kailangan ninyong malaman, ang mga kwentong dapat ninyong marinig. Agenda North America, this weekend, only on BNC.
6: Para talakayin ang isyong ito, makakasama po natin ngayon si Emmanuel Leyco, ang Chief Economist and Credit Trading and Investor Services Philippines. Magandang araw po sa inyo, Sir Leyco.
7: Magandang umaga po at maraming salamat sa inyong paanyaya ngayong umaga.
6: Opo. So, unang-una, ito'y masama. Ano po? Hindi ito magandang balita. 62 pesos per dollar. Ano po ang nagtulak ng piso na umabot po sa ganito? Ano po ba yung pinakamabilis na pagbulusok nito from what amount to what, to 62?
7: Oh, noong 1990s, from 20 to 26, and then 26 to 30, and then 30 to... Pero may crisis po. May global crisis noon. Nung una yung Asian currency crisis, tapos sumunod yung subprime. Pero ito, domestic crisis, and I think we have to recognize that. We have to acknowledge that there is a serious problem with our economy, with our economic structure. If I may, unang-una, we import more than we export. Ngayon, ang tanong natin, bakit? May BPO tayo, meron tayong mga semiconductor. Totoo po yun. Kaya lang, yung imports natin, pagka in-export natin, components, same product, halimbawa semiconductor. Pero ini-import natin yung tapos i-assemble natin, tapos i-export natin. Ang value added natin doon ay labor. No, na binabayaran tayo ng napakababa. So, what can you expect? Pagka pinag-usapan natin ang importation versus our exports, ang value ng importation natin ay mas mababa kesa doon sa value ng ating exports. So, kulang ang dolyar natin para pambayad doon sa ating mga importation. At marami tayong ini-import. Nag-i-import tayo ng petrolyo, nag-i-import tayo ng mga pagkain, nag-i-import din tayo ng mga components, ng mga semiconductor na i-export natin. Kaya lang, mas mababa ang value ng ini-export natin. Ngayon, pagdating ng presyo ng petrolyo, doon sa depreciated na peso, ang bigat na dalahin yan ng ating mga mamamayan. Kaya umaaray.
6: Paano po, bakit po

0: kaya mura ang bayad sa atin sa labor, pero ano po, ayaw naman nating gumawa ng sarili nating semiconductor so that we don't have to import the raw materials because mahal ang labor. Paano yun?
1: Eh, hindi naman po ayaw nating mag-manufacture ng mga semiconductor components na mas malaki ang value. Kaya lang, dito po sa ating trade relations, pagka dumating dito, ang semiconductor, na-assign lang tayo doon sa mga components na mababa ang value. Mm. Para yan yung car manufacturing eh. Mm-mm. Wala naman tayong manufacturing component dito. Assembly lang talaga. Naglalagay tayo, nag-a-assemble tayo ng mga kotse, naglalagay tayo ng mga upuan o i-upholster, ilalagay natin yung mga components, yung mga gadgets, yung mga ano. Pero ngayon nga, dahil sa electric vehicles, pati nga yung local manufacturer, I think yung Francisco, China rin ang gagaling eh. So, ang ating value, yung input natin doon sa mga ine-export natin at pinagbibili natin dito, mababa po ang presyo. Kaya po hindi nakakapagtaka na pagka sinabi natin na bakit sumasadsad ang piso kontra dolyar, dahil ang kinikita nating dolyar ay mas mababa doon sa pangangailangan natin na dolyar pagka tayo po ay nag-i-import. Ngayon, damang-dama ng mga mamamayan yan, butas ang bulsa natin pagka nagpunta tayo sa mga pamilihang bayan, pagka nagpunta tayo sa grocery, mahal ang ating mga binibili dahil po sa value nung dahilan ng pag-depreciate ng piso.
0: Mayroon pa po bang ibang bansa na ganun din po ang sitwasyon tulad natin?
1: Sa palagay ko, meron din. Kaya lang tayo yata ang pinaka grabe, pinaka seryoso ang nangyayari. Halimbawa, ang Vietnam, nag-export din sila eh. Mm-mm. At nag-i-import din. Pero mas malaki ang kanilang export value kumpara doon sa kanilang imports. Kaya nga po ang kanilang GDP growth rate ay napakataas kumpara sa Pilipinas.
0: Does tourism play something, play a role there?
1: Ano po?
0: Tourism?
1: Meron din po.
0: Oo, kasi malakas ang tourism ng Vietnam eh.
1: Opo. Malaki din yan. Pero kung ang mga turista ay mababalahaw sa baha, sa traffic, mahihirapan po ang mag-engganyo ang ating Department of Tourism na punta kayo dito, anong makikita nila? Baha. So, yan ang balita sa buong mundo. Binaha ang Pilipinas.
0: Yikes.
1: No? Lubog tayo.
0: But even before yung baha, noong nagpunta po ako ng Boracay, no? Lahat po umaaray. I think it was more than about the political situation in the Philippines.
1: Isa pa po yun. Napaka-liquid ng ating politika ngayon. Hindi nila alam. Eh ngayon, ongoing ang impeachment. Tapos ongoing din yung mga survey. Sabi nung impeachment, i-indict natin yung ating vice president. Sabi naman nung surveys, iboboto si vice president pagka nagkaroon ng ano. So, nagtutunggalian ito eh, no? May impeachment, merong surveys, lito ang mga tao, ang investor, ang mga turista, mga investor umaatras. No? Ang ating stock market, sabi nga nung isang investment analyst, sabi niya mura na nga ang investment sa Pilipinas pero ayaw pa rin patulan.
0: When we say investment at naka-umaatras, ibig po ninyong sabihin the negotiation started and then they backed off? Ano pong ibig sabihin?
1: Ito po yung pang-araw-araw na takbo ng merkado. Halimbawa sa stock market natin, no? Umaatras ang mga foreign investors. Ngayon po yung mga plano ng mga foreign investors na magtayo ng mga pabrika, pagawaan, mga opisina dito sa Pilipinas, hindi po ganun kalaki. Meron pa rin. Pero hindi kasing laki kumpara sa Vietnam at mga karatig bayan natin. So, I think it's about time na talagang kilalanin natin may problema ang Pilipinas, may krisis tayo.
2: Prof, sa ngayon ho ba kayo sa sinabi ni Bangko Central Governor Eli Remolona Jr. na isang dahilan daw sa paghina ng piso ang mas malaking paggastos kumpara sa pag-ipon ng mga Pilipino, yung consumerist culture daw ng Pilipino dahilan para sumadsad ang piso.
0: Mayabang daw tayo.

0: tayo. Mm. Oo. Mayaya, no? Mayabang.
1: Gastos ng gastos, no? Totoo ba yun?
2: Hindi ako kasama doon sa mayabang. Oh. Pero
1: sa ganito, may bang gastos pa ba tayo?
0: Ako medyo lang.
2: Tingnan po natin. Ano? Mm-hmm. Sa libro, tama ang sinabi. Kagalang-galang po. Talaga pong respetado naman si Governor Remil Epi. No? Mm-hmm. Pero sa libro, tama po yun. Pagka malaki ang savings ng bansa, marami tayong pwedeng i-invest at pwede tayong pagalawin, i-stimulate ang economy. Pero kamakailan, itinaas ng BSP ang interest rate to 5%. Ikumpara naman natin yan sa inflation. 6.2%. So, pagka deposito ka, hindi ka aabot ng 5%. Pero ang inflation ay 6.2%. So kinain na ng inflation ang pera natin. So anong gagawin natin kung meron kang sobra? Gastusin mo. At ngayon naman, doon sa mga mahihirap nating mga kababayan, wala naman silang ganong option na mag-ipon or mag-gumastos. Gastos sila, bibili sila ng pagkain, gagastos sila ng mga pangangailangan nila dahil yun ang tawag ng kanilang mga pangangailangan. So mukhang misplaced po, with due respect to the governor, misplaced yung komentaryo na mayabang tayo. Hindi po tayo mayabang. Tayo po ay naghihikahos.
0: Ayun. Mm-hmm. Talagang wala talagang panggastos. Oo. Ano nga doon ang ipagyayabang? Mm-hmm. Hindi nga makabili ng bigas.
1: Hindi na nga rin makapag-impok.
0: Oo. Hindi mag-impok? Ano yun? Bound sila sa utang. Oo, sa sari-sari store. Mm-hmm. Tapos yung ayuda ng ayuda, pero kulang pa rin yun eh.
1: Nagagastos din agad. Mm-hmm. Makakatulong ba, Prof, kung taasan ang sweldo ng mga
2: magagawa? Opo. Pagka tinaasan ng sweldo, may stimulate ang purchasing power ang ating mga mamamayan. Kaya lang, umaaray naman yung mga maliliit na mga negosyante. Hindi raw nila kaya yung dagdag na 85 pesos. Totoo naman po yun. Pagka pinabayaan natin ang mga maliliit na negosyante, babagsak po yan, magsasarado po yan. So, magkakaroon ng counterproductive effect yung pagtataas ng sweldo. Kaya po, hindi pwedeng sabihin ng pamahalaan na taasan ng sweldo, pabayaan natin yung mga maliliit na mga negosyante. Kailangan sabay.
0: Hindi po ba pwedeng, it's like, it's graded? Like, for example, sabi nga nila, yung mga pinakamayayaman pa sa Pilipinas ang binawasan ng taxes from 30 to 25 to 20. Pero yung mga maliliit, tuloy yung pagtaas ng taxes, no? In the same way, hindi kaya pagka medium and small scale industry, ganito lang ang itataas ng sweldo ng mga tao, tapos kung medyo malaki ang kumpanya at kakayanin, mas mataas ang sweldo.
2: Sa palagay ko po, mas tama na pare-pareho ang pagtaas ng sweldo, pero kailangan bigyan ng tulong yung mga maliliit na mga negosyante. Bigyan sila ng mga tax breaks. Binibigyan din naman natin ng tax breaks yung mga malalaking negosyante. Mm-mm. Ibigay natin yung mga tax breaks, yung mga subsidiya sa mga maliliit. Credit subsidy is malaking bagay po. Ngayon, tumataas ang interest rate. Tumataas din ang interest rate na babayaran ng mga maliliit na negosyante. Mm. So, hindi po pwedeng one size fits all . Kailangan po, ang tingin natin sa ekonomiya ay pang malawakan. Merong mga maliliit na negosyante, merong malalaking negosyante. Meron pong mga maliliit ang kinikita, sapat na sapat lamang, pero meron po din na napakalaki ng kinikita, yun ang pwedeng mag-impok. Mm-hmm. At you don't have to tell them that. Mm-hmm. Mag-i-impok sila, magsisave sila. At hindi lang po sa banko. Meron po silang mga stocks, meron po silang mga portfolio. Ito po siguro yung binabanggit o tinutukoy ng ating governor na magkaroon tayo ng investment portfolio. Pero ngayon po, wala tayong ganun eh. Wala tayong option. Mm-hmm. Ang option lamang ng mga mahihirap, no, katulad nung lagi kong sinasabi, ang inflation ng mahirap ay iba sa inflation ng mayaman. Yung mga mayayaman, maglilipat lang sila ng kanilang gagastusin. Pero yung mga mahihirap, forced to good sila. Kailangan nilang bumili, kailangan nilang mamasahe, tumataas ang presyo ng petrolyo, tumataas ang mga gastos ng mga

0: chuper at mga operator, yun nga, humihingi sila ng dagdag na pamasahe. Pero yung dagdag na pamasahe, ipapataw din yan doon sa mga maliliit na mga mamamayan.
1: Okay.
2: Itong sa sitwasyon na ito, Prof, na tumaas ho ang halaga ng dolyar, tataas din ho ba ang presyo ng kuryente?
0: Ah, natural. Kasi ang petrolyo, which is the major input ng ating kuryente, ay tataas. So, itataas din yan. So, ngayon po, yung kuryente natin napakataas na. Isa po yan sa isang major disincentive para magnegosyo ang mga mamumuhunan sa Pilipinas. Napakataas ng cost of energy natin. Dapat po yan, tingnan, i-unbundle na magkano ba talaga ang cost of energy versus ano ba yung may mga ano pa, may mga systems loss.
1: May
0: distribution, may ganito, may mga
1: ganyan. But Meralco's very defensive about that, no? Oo, parang meron sila talagang handang depensa doon sa system loss charge. Not to mention all the others. Hindi ba? Mahaba po yung listahan na yun eh. Oo, sir, meron po bang epekto yung pagbili online? Because right now, so many of the women I know anyway are in Lazada, Shopee, Shein, Temu,
2: Amazon.
1: At lahat po yan, marami po dyan galing China. Lahat po, marami galing Amerika, China, India, Vietnam. Takes a while for shipping. May epekto po ba yon?
0: Meron din. No, pero hindi ganun kalaki no, kesa doon sa mga pagkain na ini-import natin kasing laki ng petrolyo, value ng petrolyo na ini-import natin. Ang yung mga online shopping, meron din po. It gives us convenience, pati yung pagkain. Di ba?
1: Yes, so
0: convenient yan. Nung mga nakaraang araw na hindi tayo makalabas, yung mga rider, pasalamat tayo dahil nakakapagdala sila. Pero maliit lang po din ang epekto niya.
1: Ah, mas maliit ang epekto.
2: Nag-add to cart ka, no, kagabi?
1: Guilty.
2: Ako din.
1: Then, naisip ko lang kasi hindi ba, many
2: imported
1: of those
2: kasi
1: items are made in China.
2: Yeah.
1: So, yung ngayon, itong mga, may mga actual stores sa mga mall, sila ngayon yung humahabol sa mga kliyente. Tinatawagan ka pa, di ba? Para, dito ka naman bumili sa amin.
0: Hindi katulad sa Amerika, ang online shopping talaga, nakapagsarado na ng mga mall nila. Maraming mga stores, yung dating mga exclusive stores, na malaki ang kita, nagsasara. So, online is a major threat. Maski dito sa atin, yung mga consumer natin, saan ba sila nagpupunta? Sa mga malls.
1: Oh.
0: Pero pagka convenient at mas mura ang online, lilipat din yan. Kaya, pero ang isa pa sigurong tingnan din natin, yung epekto ng mga BPOs. Umaatras na rin. Ano? Bakit? Kasi may AI.
1: Ay, oo nga.
0: Diba?
1: May kilala po ako na kapopromote lang to manager status, gumanda na rin yung oras niya, hindi na siya graveyard shift, Philippine time. And then one day, they just let him go because AI na ang pumalit sa kanyang trabaho.
0: Opo. At kung minsan, yung mga customer na tumatawag for assistance, sasabihin nila, akala nila, ang kausap nila, tao. Ang sumasagot sa kanila ay robot, bot. Hindi na yung mga
2: Paano tao. Dapat paghandaan, Prof, na gobyerno itong halimbawa paghina na rin ng BPO industry?
0: Kailangan paghandaan na ito. Yung AI, kailangan itaguyod yung tamang paggamit. Kasi yung iba naman, ginagamit na pang-artificial, pang-fake. No, siguro kayo nagawa na kayo ng AI at nagsasabi na ng kung ano-ano. Dapat i-push ito, i-promote, pero pangalagaan ang tamang paggamit ng AI sa ating bansa.
1: Meron nga akong napanood, Willard, I think it was a TED Talks, na sinasabi niya kung ano ang mga uri ng trabaho that will most probably be obsolete in the next 10-20 years. At ito na ang mga kurso na kailangan yung kunin. Dahil yan ang mga magiging pangangailangan. So, you think it will get worse, itong 62 pesos to the dollar?
0: Sa palagay ko po, mahirap pigilan ito eh. Yung struktura ng ating import-export, yung ating trade, ay hindi nagbabago. We import no, na mahal, tapos i-export natin, low value added sa atin. Kaya ang deficit natin sa ating trade ay napakalaki. Last year, parang mga $50 billion dollars ang deficit natin between import at saka export. Magpapatuloy pa yan kung hindi tayo titingin na mag-export tayo nung mga

0: yung napatunayan na sangkot sa korupsyon. Dahil wala pong tiwala ang mga mamamayan at saka ang mga mangangalakal, investor, sa ating ekonomiya kung ganyan ang nakikita nila. Napaka-laking bagay po yan, mahal po yan. Pangalawa, tingnan din po natin, sino ba ang pinagbabayad natin ng buwis? Tama po yung nabanggit ninyo kanina na ang mga malalaki, no, eh dapat siguro sila ang mas malaki ang kanilang bayarang buwis. At yung mga maliliit, i-increase pa yung tax exemption. Ngayon, in-increase nila pero hindi po sapat yon. Kailangan i-increase pa. At pangatlo, tingnan na po natin kung sino yung ating priority industries na makakaangat sa ating ekonomiya. Hindi po pwede na lagi po tayo nag-i-import. Ini-import na natin ang ating mga bigas. Eh, dati yung Vietnam, ang India, nagpupunta po yan para mag-aral kung paano po ang agrikultura dito. Meron tayo ditong IRI. Andi dito ang rice research. Tinuruan natin sila ngayon sa kanila na tayo nag-i-import. No? Palakasin natin ang ating agrikultura at magkaroon talaga tayo ng tunay na industriya na pwede nating ipagmalaki sa labas ng ating bayan.
1: Ayun. Parang, actually, parang simple, no? Mm-hmm. Bakit kaya hindi magawa?
2: Oo.
1: Yung number one kasi niya, yung corruption, mm-hmm. yun ang inuuna kasi nila. So, dapat yun din ang unahing sugpuin.
2: Yun din kasi talaga yung malaking turn-off sa mga investor.
1: Oo.
2: Ba't ako mag-invest sa Pilipinas, siguro ang isip nila, mga corrupt ang mga tao dyan.
1: Oh, hindi lang yon, yung nananakaw nila, dapat nasa ekonomiya yun eh.
2: Oo.
1: Dapat nasa tao yon, dapat nasa servisyo. Oh, pero sinong gustong pupunta rito kung panaybaha nga naman?
2: Oo.
1: Oh,
0: alam po ninyo, nung nakaraang mga araw, nakaraang linggo, dahil po sa baha, siguro po wala pa pong lumalabas na mga estimates. Magkano ang economic cost ng baha? Eh ngayon po, sa San Simon, hanggang ngayon pala, barado pa rin. So yung movement ng goods and services between the National Capital Region, Central Luzon, and Northern Luzon, na ano yan? Napigil. So ano ang economic cost niyan? Hindi po ako magtataka kung nasa mga bilyon na malalaking bilyon ang nawala sa ating ekonomiya dahil po dyan sa baha na yan.
1: Bakit hindi na lang nila sunduin ng helicopter yung mga repolyo na yan kesa manabubulok? Gabundok na gulay ang nabubulok. Pati light chopper yun o kaya ano?
2: Mahal naman daw ang gas.
1: Ganun ba? Nakausap mo ba si paring piloto? Talaga, yun ang dahilan? O hindi lang nila naisip? Di ba? Dapat yung governor na yan eh. Or yung mayor, di ba? Gumawa ng paraan. Oo. And you know, coordinate with national government. Anyway, maraming salamat po sa inyong oras. Sir Emmanuel Leyco, siya po ang Chief Economist ng Credit Rating and Investor Services Philippines. Thank you, sir. Para kami nag-Economy 101.
2: Thank you, sir.
0: Salamat.
1: Thank you.
0: At tuwing imbitahin niyo ako dito, tatanong ko, ano ang topic? Nag-aaral ako. Oh. Magandang refresher
1: Thank you.
0: New data.
1: Opo. Thank you very much.
2: Panatiling nakatutok. Magbabalik ang memo.

0: The way we move is evolving.
1: Shifted us up personal mobility.
0: Faster, smarter, and more efficient.
2: That means access, and that means inclusion.
0: From the technology we build to the future of mobility.
3: Providing alternate mode of mobility.
0: Some call it change. We call it a shift.
4: I'm Paolo Del Rosario. This is Shift Habits.
0: Political reckoning, a nation on watch. As the impeachment trial of Vice President Sara Duterte unfolds, every testimony, every motion, and every decision carries consequences beyond the halls of power. And your Bilyonario News Channel will be there with comprehensive reporting, expert analysis, and real-time updates. VP Sara on trial, a BNC impeachment coverage.
5: Kasama po natin ngayon via Zoom, Senator J.V. Ejercito. Siya po ang chairperson ng Senate Committee on Finance para himayin ang mga pangunahing issues sa proposed 2027 national budget at ang mga hakbang para matiyak ang transparency and accountability. Good morning, Sen. J.V. Thank you for waking up early for us.
6: Yes, good morning, Corina. Good morning, Willard. No? Salamat sa pag-imbita muli sa akin. Sayang kung wala lang impeachment ngayong umaga, mas maganda sana nasa studio ako.
5: Opo.
6: Kaya ng studio. May kalayuan ang BNC studio.
5: Oh. Oo nga po eh.
7: Next time.
5: Sa ibang bahagi ito ng planeta. Okay. Sir, sinabi po ninyo na dapat tapusin muna ang mga nakabinbin na flood control project, no? Bago magpondo ng mga bagong proyekto. Do you have an idea bakit po pinatigil kasi lahat yan? Kaya ito, inaanod na naman po tayo. Bakit po pinatigil lahat yon?
6: Well, tingin ko, Corina, no, this was a knee-jerk reaction, no? Dahil sa nangyaring flood control scandal nung isang taon, na talagang nagalit ang taong bayan, eh, no? Na talagang halos na sobrang iba yung galit na naramdaman, no? Na siguro, hindi mo rin sila masisil, limpak-limpak ba naman na salapi, makitang nasa lamesa, eh mapupunta lang para sa bulsa ng legislator, ng DPW officials at iba pa. Kaya sa tingin ko ay dahil sa galit na ito, nag-reforma, nag-istrikto, naging isa ma, sabi ko nga eh, naging knee-jerk reaction na talagang totally walang flood control project for 2026.
5: Pero tama Senator, na it is also because fully paid na po yung mga project na yan. Saan kukunin ang pera? Hindi ba pwedeng yung mga contractors mismo na hindi tinapos ang mga project na yan ang siyang gumastos para tapusin yung mga yan? Kasi parang doble ang gagawin po nating pagbayad.
6: Dapat nga po, Corina, sabi ko nga ay dahil nakita naman natin yung epekto ng totaling tinigil, pagtuloy-tuloy na ulan, baha na Metro Manila, Pampanga, Tarlac, Bulacan, no? Dapat po sa akin,

0: akin ay ituloy, tapusin, no, yung mga uncompleted flood control projects. Kumbaga, wag na maglagay ng panibagong mga proyekto kung hindi tapusin yung mga hindi natapos, yung mga may gaps, yung mga may mga puwang. Sarhan, tama ka, Corina, dapat i-reviewin na yung mga contractors na bayad na, dapat tapusin po nila lahat ng yan. Kasi I think itong nangyari ngayon, it worsened, no, na may mga flood control projects na hindi tapos, na may mga puwang, mas lalong hindi nakalabas yung tubig na ipon, pero pinapasok naman. So siguro kailangan nating ang sabi sa DPW is tapusin, close the gaps, lahat ng puwang isara, tapos bago maglaan ng bagong walang new flood control projects, no, kailangan according to the master plan na Corina Willard, no, hindi na pwede yung basta na lang ipoproyekto na wala doon sa master plan. Okay. Na alam naman natin yung nangyari sa mga notorious na district, talagang pinera lang, no, basta kahit na hindi kailangan ay pinagawa, hindi na ho mangyayari yan, no, sa ngayon.
1: Sir, bago tayo mapunta sa master plan, na paggagastosan na naman itong malaking budget ng DPWH, ano, malinaw na po ba na hindi kami magbabayad ng doble for the same project? Kasi kung nabayaran na po ng buo ang contractor, hindi na paglalaanan ng budget yung mga flood control project na yun na hindi tapos o kaya ghost. Sila dapat ang magbayad po nun.
0: Ay, hindi na po pangyayari po yun, Corina Willard, no? Talagang pati mga double entry. Mula nung nangyari itong flood control scandal, nagkaroon ng reforma. In fact, sinimulan po ni Senate President Win Gatchalio, when he was finance chair, na talagang nag-hire pa ng mga additional staff para busisiin, no, yung mga double entry, yung mga ganyang... kasi napakahirap po kasi talaga, Corina Willard, noon, na tuwing budget season, ipapasa na lang po dito sa Senado, sa LBRMO at sa Finance Committee itong mga projects na talagang humanly impossible mong mabasa in so short a time. So ngayon po, talagang kinakailangan mag-hire ng mga additional staff para talaga busisiin na siguro duwi na hindi na mangyayari mga double entry, yung mga questionable. Kaya nga, we encourage also, Willard, in Corina, itong mga civil society organizations, yung mga watchdogs, yung mga at iba pa, halimbawa, andyan di Senator Lacson, na talaga alam niyo na magalit sa pork barrel yan, with his eagle eyes, to participate dito. Kung meron kayo nakikita na mga anomalous, may pwedeng i-red flag, pagbigay alam ho sa atin, dahil hindi naman natin kayang lahat, tignan lahat yan. Kaya we need all the support, kasi nga, mabigat itong period na ito, kailangan natin ipakita ang ating transparency, kailangan natin makuha muli yung tiwala ng taong bayan sa budgeting at sa Kongreso and Senate as a whole.
2: Sen. JV, sisingilin niyo din ho ba ang DPWH doon sa master plan para epektibo namang matugunan yung problema natin sa baha?
0: Actually, alam mo, Willard, bago nagsimula yung budget hearings last week, no, nagsimula na yung DBCC nung Webes, no? I delivered yung aking pong Senate Bill number 2, yung matagal ko na pong sinusulong, yung Master Plan for Infrastructure and National Development, na this will be the blueprint for all infrastructure projects, no, na moving forward, na dapat noupa natin ginawa. Two birds with one stone sana tayo, no, makahabol tayo sa ating infrastructure development, sa ating railway system, sa ating mga dams, mga power plants, and all the infrastructure projects. Makahabol man tayo sa ASEAN neighbors natin. And second, ang target ko talaga rito, kaya sana maisulong talaga ito, ay hindi na maulit yung talagang the biggest corruption scandal in history, yung pong flood control, na hindi na pwede yung basta magpoproyekto para lang pagkakitaan. Kailangan, lalo na rito sa flood control, Corina, Willard, kailangan naka-master plan yan, may convergence, no? Hindi na yung patsi-patsi na proyekto. Basta
1: pero
0: lamang,
1: sir, sabi po nila yung master plan, 2 taon pa bago matapos yung feasibility study?
0: Well, alam ko yung Metro Manila yata yung nabanggit nilang wala pa. No? Pero I think meron, Corina, common sense, no? Mm-hmm. Kung saan yung top 10 flood-prone provinces, dapat dun i-prioritize, no? Tapos, yung mga

0: yung mga proyekto, dapat yung mga big ticket items na yung mga flood, yung mga floodways, yung mga impounding, yung impounding facilities at iba pa, hindi na yung patsi-patsi na mga slope protection, drainage improvement na alam naman natin na pinagkakakitaan lang ng ilan. So sa tingin ko ay kailangan ay in accordance with the master plan, in accordance with that yung pong top 10 most flood prone provinces, dapat doon nakatuon yung mga itong mga sa isasagawang mga flood control
1: so,
0: projects.
1: Senator, sa palagay po ba ninyo, ano, it is possible to decentralize all construction required, including classrooms, pabahay, flood control projects, tulay na mga nasira, from the DPWH? Kasi talaga ba lahat po yan, DPWH? Eh, they did a really, really bad job. Itong nakaraang nalaman natin, ano? Kasabwat pa sila sa korupsyon. Hindi kaya pwedeng tayo'y mag-subcontract from foreign contractors na mas magaling pa gumawa ng tulay. At yung mga classroom po under the DepEd na nalaman nga po namin ni Willard, eh hindi naman kailangan palang ganong kamahal ang bawat isang classroom. So obviously, pinagkakakitaan na naman.
0: Opo, I agree with you, Corina, dahil nga po talagang nabahira na. No, dahil sa nangyaring biggest scandal itong DPWH, kailangan talagang i-decentralize. Kaya nga po, marami po sa mga classroom itong ano acceleration program, no, para po ay diretso na po sa DepEd, no, sila na po nag-i-implement, hindi na po ang DPWH, no. Ang iba pong mga halimbawa, yung airports at iba pang mga proyekto ay sa DOTR na po, no? Yung pong mga farm to market roads na dati ay DPWH din po, ay nasa Department of Agriculture na po. So, decentralized na siya para nga rin po, para mas maging mas mabilis sana yung implementation. So, yan po nangyari. Kung nangyari kasi noon, Corina, Willard, sa pag-decentralize ng, within ng DPWH, no, inilagay nila sa mga regional directors para bumilis yung implementation. Kaya lang, ang nangyari, yung other side of it, ito yung nakita naman natin, naging very powerful ang mga district offices. Yan na nga po yung nangyari sa Bulacan, kala Bryce Hernandez, kala Alcantara, dito sa Mindoro, dyan kala Pacana. No? Naging very powerful ang regional directors at district engineers na talagang naging ano na, naging parang kingdom na. Ito, naging pinakamatinding korupsyon nangyari po.
1: So, sila yung nagdedesisyon eh. Sila lang talaga yung lalapitan mo, Willard.
0: So, ngayon naman, ang hirap talaga, Corina. Napakahirap talaga nung sitwasyon natin ngayon. No? We really have to reform. We have to, of course, priority natin, accountability. Talagang lahat ng nagkasala, talaga kinakailangan managot. No? Hindi natin dapat pakawalan. But we have to strike a balance this time in this budget hearings na bumagsak kasi ang atin, naging unintended consequence natin dito, yung public spending naman natin bumagal sobra dahil sa sobrang paghihigpit, yung ekonomiya natin from 5%, ngayon po 2% na lang ang ating GDP growth.
1: Ay, marami
0: growth.
1: Pong so, mga construction worker ang nakanganga.
2: Nakatinga.
1: Ang dami yun po niyan. Ang dami-dami po niyan, pati yung mga pamilya nila. So at least ngayon, kung tamang implementasyon, balik trabaho sila. No?
2: Bilang chairman po, naman ng Finance Committee ngayon, Sen. JV, ano yung pinakamalaking pagbabago sa budgeting process yung nais ninyong makita para masiguro na mapunta talaga ito sa proyektong mapapakinabangan na ng taong bayan?
0: Well, unang-una ay, of course, yung reforms has to continue, no? Kailangan open na po tayo, no? Hindi na yung sikre-sikreto, no? Unang-una, tatanggalin na ho natin yung tinatawag na small committee, no? Lalo na pag BICAM, no? Nagkakaroon ng small committee. Hindi na ho mangyayari yun. From start to finish, Corina, Willard, magiging open po ang ating budget hearings. No? We encourage civil society organizations, itong mga academe, yung mga watchdogs, no? Mga corruption watchdogs, to help us and to participate. Hindi lang sila maging observer. Kung may nakikita po silang mga red flags at mga hinahinala, ipagbigay alam po sa atin dahil nasa proseso tayo ng pagre-reforma, hindi naman natin kaya lahat mabantayan, no? Dahil nakita nyo naman, Corina, siguro, Willard, pag pinasa sa amin yung budget, naku, ilang parang ilang yellow pages ho yun na humanly impossible for us to go through everything. Kaya kailangan namin ang lahat ng tulong. So we encourage your participation. So lahat to, Corina, open na ho tayo. Wala na ho tayong sikreto. And no more insertions, last minute insertions, and during bycam. No? Walang amendment and insertions during bycam na last minute.
1: Sir, last na lang po ito. Baka nga maimbitahan namin kayo ulit eh, kasi medyo mahabang usapan. Yung pagpapanagot po sa COA, kasi po yung COA, parang after the fact, di ba sabi natin, nakurakot na, tsaka palang nila malalaman na nakurakot. And then, di naman sila sinusunod sa mga notices of disallowance. So, tapos may mga local COA naman sa bawat ano, sa bawat departamento, sa bawat LGU, eh puro mga kasabwat po yata.
0: Yun ang malungkot, Corina, no? Naging this has become, this corruption scandal has become a web of conspiracy, no? So hindi lang yung legislator, kasama yung DPWH officials, kasama rin po ang to some extent meron sigurong local na napartingan, tapos may COA din po, no, na tama ho kayo na kasabwat, may kasabwat ho talaga dito, no? Kaya hindi naman mailulusot ito kung wala ho talaga sila sa buwan. Ang hirap talaga ho na itong ano natin ngayon, but again, yung accountability, kailangan lahat ng ating reforms at ating safeguards ngayon has to be there, pero at the same time, we accelerate. So, ang tinding balance po ito. Pero alam mo, Corina, itong masasabi ko lang, no, itong flood control, pagdating, siguro pinag-usapan na rin lang natin yung flood control, bagay ho natin iwan. If done correctly, if done properly, makakatulong at magi-epektibo. Like for example, yung Nabotas, kila Toby Tiangco, if siguro alam nyo, ang Nabotas is 70% below sea level. Pero natanggal ho nilang baha by installing strategically yung mga bombastic pumps. No? Na ginaya ko pa yan actually nung naging mayor ako sa San Juan, yung mga low-lying areas namin beside the river, yung mga basin, nilagyan ko ng 5 to 6 pumping stations, no, na nawala din namin. So if done properly, yung correctly, hindi lang yung basta sabihin na basta lang may flood control, eh mahahanapan natin na solusyon ang ating pong pagbabaha, no? Kaya lang kailangan natin magtulong-tulong po talaga dito.
1: Naku, maraming salamat po. Sana po magdilang anghel kayo. Magbabantay po kami kung talaga magagawa yan. Ano po, Sen? Thank you very much. Chairperson.
0: Yes, we need your help and support, Corina. We learned kasi hindi namin, ako ay personal, ay hindi natin kayang bantayan lahat talaga. So kung meron ho kayo nakita, pagbigay alam nyo lang sa amin so we can already ma-red flag natin at mabantayan ho natin.
1: Chairperson ng Senate Committee on Finance, Senator J.B. Ejercito. Thank you po.
2: Thank you, sir.
0: Thank you po.
1: So, i-memo na yun. Decentralization ng DPWH.
2: Kasi nga naman, when done right, pwede palang mapakinabangan
1: pwede.
2: Talaga ng
1: ayan
2: tao.
1: Nga, di ba sa Nabotas, hindi na nga daw. Binabaha. Tapos Marikina rin, di ba? Oh. Sabi nila, hindi na binabaha. Dati yan ang talagang notorious sa mga baha. So, dapat yata tingnan nila ang Pangasinan, tingnan nila ang Central Luzon, Bulacan, Pampanga,
2: Tarlac.
1: Pangasinan, Tarlac. Dahil yan po ngayon ang inaanod ng sobra, mga kabuhayan, lahat nawawala. So, yun ang dapat i-memo. Decentralized DPWH, tapos bantayan ng COA. Kasi looks like we need an auditor for the auditors. Diba?
2: At ganun din sa issue ng climate change. Meron palang national plan, ang kailangan lang ipatupad ito. At urgent doon, yung ilayo yung mga tao sa mga delikadong lugar.
1: Naku, sabi ko sa iyo, dami nating batas eh, pero hindi natin sinusunod. Una, hindi natin alam. Kasi hindi naman nila pinapaalam at hindi rin naman nila ine-enforce.
2: Sabi nga ni Sir Yeb Sanyo, magaling tayo mga Pilipino sa pagpaplano, sa enforcement lang hindi.
1: Eh, syempre, nauuna yung kanya-kanya eh. Di ba? Kung saan sila kikita. So, i-memo na yan kung ano ang kailangan gawin tungkol sa climate change, yung burning of fossil fuel, whatever you know that is, or whatever process that is, kailangan talagang lubayan. At, sabi niya, number one, tigilan ang pangungurakot. Kasi, nababantayan naman natin eh. May plano naman. Nakukurakot lang kaya hindi nagagawa yung project.
2: At nakamamatay ang korupsyon.
1: Nakamamatay pala talaga ang korupsyon. Ayan po mga kababayan. Sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan, anuman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang mangungurakot kung hindi tayo magpapakurakot.
2: Walang mga api kundi tayo magpapaapi.
1: At live po tayo sa Mellow 947.

0: Than BFM, nakasimulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga. Ako si Corina Sanchez Rojas.
1: At ako si Willard Cheng.
0: Hanggang bukas, ito po ang Memo.

0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyonan ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon, naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Lico ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero akong tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng PAC Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at magpapalamig ng AI chips at data center. Sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

0: Brave Insights.
1: That's why I hate ayuda.
2: Ang mga kalokohan nasa babae.
3: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
5: Ano makakala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
6: Kahit na ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
0: Conversations that go beyond the political headlines.
7: Kasi sino mga hula mong kakasuan?
8: Hindi mo kami sa ayon ni Jess Halimbawa.
9: Parang medyo offensive yung ano ah.
0: Political Talks, Friday, 8 p.m.

napaka-importante talaga ng health ngayon. In fact, sa mga shows ko, tumatanggap na ako ng ex-deal sa mga kliyente kong ospital. Ayoko na sabihin yung pangalan, sa Makati siya. Oo, tumanggap ako, binayaran ako ng 10 colonoscopy at 10 x-ray. Hirap pala nun kasi kailangan mo ubusin sa isang taon. Buwan-buwan ako nagpapakolonoscopy. Tapos sinatawag ako yung mga tropa ko, gusto pa x-ray? Tara! Mahirap

0: Ang buhay ngayon, lalo na sa mahihirap, kaya naniniwala tayo sa mga bagay-bagay basta gumaling lang tayo. Pag may sinok, lagyan mo ng sinulid sa noo. O kaya kapag may ubo, aba, prayers na lang. Ang hirap pa naman magpa-check up ngayon. Akala ko nga, nagbago na eh, pero mas lalo pang naging mahirap ngayon. Yung ano, pagkukuha ng urine. Ngayon pala, dapat kalagitnaan na, midstream. Ang hirap nun, di ba? Kalagitnaan. Paano kung umiihi ka? Tapos bilang natapos. Oh my, tapos. Saan kaya yung kalagitnaan? Oh, ang hirap. Lalo na pag mga masyadong dramatic yung doktor mo, yung chine-check up ka, yung stethoscope ginagamit, gumagano mo. Oh my God. Siguro doon ka na problema. Wait lang. Oh no. Doon ka na problema. Sira na naman yung stethoscope ko. Yun lang pala yun. Kaya yan ha, pag-uusapan natin ngayong araw yan. Tito Ron, may point ba ako doon? Ha? Okay ba yun, Tito Ron?
1: Ay, nako. Pag-usapan natin lahat yan. Colonoscopy talaga, ha? Madaling sabihin na magpatingin ka sa doktor, eh. Pero kung ikaw na mismo nagkakasakit, ang dami palang dapat isipin. Saan pupunta? Magkano? Ano ang covered, di ba? Nakakalito talaga. Pero huwag sasakit ang ulo nyo dahil yan ang pag-uusapan natin ngayong gabi sa What's the point?
2: Sa Pilipinas, nakakatakot magkasakit. Hindi lang dahil nag-aalala ka sa kalusugan mo o ng mahal mo sa buhay. Kasi kasabay ng tanong na, gagaling ba siya? May isa pang tanong na agad pumapasok sa isip. Magkano kaya nga abuti na gastusin sa ospital? Ayon sa huling datos noong 2022, 3 sa bawat 10 pamilyang Pilipino ang walang anumang health insurance coverage. Kaya naman noong 2025, umabot sa 1.87 trillion ang ginastos para sa healthcare. Pero 41.2% nito galing pa rin sa out-of-pocket payments ng mga sambahayan. Sa ating konstitusyon, kinikilala ang karapatan sa kalusugan bilang responsibilidad ng gobyerno. Mula sa Republic Act 7875 o National Health Insurance Act of 1995, itinatag ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Habang sa Local Government Code o RA 7160, iniatas naman sa mga LGU ang paghahatid ng primary healthcare, maternal and child care, disease control, gamot at iba pang serbisyong pangkalusugan. At meron ding Universal Healthcare Act o RA 11223 na mas pinalawak ang layunin na healthcare para sa lahat. May batas, may programa, may pondo. Pero sa realidad, kaya na ba talagang magpagamot ng karaniwang Pilipino? Ramdam ba ng lahat ang mga benepisyo at karapatang ito mula sa Estado? Mga usaping healthcare system ng bansa, mas tututukan natin ngayong gabi dito sa What's the Point?
1: Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome sa What's the Point? Dito ang mga isyong mahirap intindihin, pinasisimple natin. Dahil sa balita, mas importanteng malaman bakit ba ito nangyari? At ano ba ang epekto nito sa buhay ko? Yan ang sinasagot natin punto per punto dito sa What's the Point? Ako ang inyong lingkod, Ronnie Puno. At kasama ko pa rin sa diskusyon ang sikat ng sikat sa buong mundo. Gustong pasimplihin din ang bagay-bagay. Ang ating kaibigan, si Alex Calleja. Alex.
0: Salamat, Tito Ron. Paganda ng pagandang introduction niyo sa akin. At marami na tuloy ay naniniwala at malapit na makamag-anak ko. Alam niyo naman, money is relative. If you have money, there's more relative. Siyempre, hindi natin dapat ginagawang komplikadong issue. Sure ako, maraming tututok sa episode natin ngayon kasi lahat tayo takot magkasakit. Bakit? Kasi mahal magkasakit, di ba guys? Pero Tito Ron, may matutulong ba talaga ang gobyerno kapag nagkasakit ako?
1: May batayan sa konstitusyon para sabihin na karapatan ng bawat Pilipino ang kalusugan. At yan ang pag-uusapan natin. What's the point of the healthcare system in the Philippines? At para masagot ang mga tanong tungkol dyan, makakasama natin ang House Deputy Speaker at dating kalihim ng Department of Health. Pinupuntahan siya ng lahat ng congressman tungkol sa mga bagay na kalusugan. Si Congresswoman Janet Garin of Iloilo. Welcome, Janet.
3: Magandang gabi, Tito Ronnie, Deputy Speaker Ronnie Puno. Magandang gabi, Alex. Magandang gabi at maraming salamat sa inyong pag-imbita.
0: Maraming salamat.

0: Ma'am, madami ko konsultang nahihilong viewers natin ngayong gabi pagdating sa kalusugan. Kaya simulan natin. Ito na ang katanungan, ano ba talaga?
1: Buwan-buwan ako nagbabayad sa PhilHealth. Magkano ba nababawas sa bill ko kapag ginagamit ko to sa hospital? Malilibre ba ang bill ko kapag ginamit ko to? Magkaiba ba ang kaltas kapag sa private o public hospital? Ano ba talaga?
0: You know, nagmamadaling tanong.
2: Oh, DS Janet, what do you say?
3: Makakaltasan talaga yan ng PhilHealth, no? May bawas, may case rates tayo. Subalit, ang nagiging problema natin ngayon, sabihin na natin yung totoo, ang daming pinapabili sa labas ng ospital. Kaya talagang kawawa din si Juan at Maria de la Cruz. We have to police the people handling healthcare. Kung maalala niyo, Tito Ronnie, paulit-ulit natin to na sinasabi sa Department of Health. Dapat may political will sila. Kasi habang lumalaki ang coverage ng PhilHealth, tinataasan din ng presyo ng ilang mga ospital ang kanilang unit price. Ibig sabihin, kapag charge to PhilHealth, yung dating 50 pesos, gagawin nila kunyari 100. So hindi ramdam ni Juan at Maria de la Cruz ang epekto ng tulong ng gobyerno.
2: Bago ako ma-admit, ano ang una kong dapat tanungin sa billing office para hindi ako mabigla sa bill paglabas ko?
3: Usually, nagbibigay sila ng estimate kung magkano ang babayaran mo. At nabibigay rin nila yung estimate magkano ang ibabawas ng PhilHealth. Kaya ang dapat doon, kung over and above that, yan nga ang masakit eh. Ginawa ang Medical Assistance Program para mag-complement. Kasi sa bigat ng gastusin ng kalusugan, ito yung pangalawang pupuntahan. Pagbawas ng PhilHealth, andun yung Medical Assistance Program. So kung palagi mong pagbibintangan na napupulitika ang Medical Assistance Program, eh mawawalang saysay ang programang ito na nakatulong sa libo-libo o de milyong-milyong Pilipino since 2015.
2: Oh, yung mga down payment sa ospital, Kuya Janet, ano ba yun?
3: Sa totoo lang, bawal yun. Lalo na kapag ikaw ay PhilHealth member, ikaw ay may insurance, bawal yung down payment. Kaya lang, yung iba kasi parang may pumapasok na mga package. Again, yan ang dapat tutukan ng PhilHealth. Kasi napakadaling i-implement ang mga, napakadaling i-police, no? Ang ating healthcare providers kapag andyan ang PhilHealth. Hawak kasi nila yung PhilHealth accreditation.
2: Kung halimbawa ako pumasok ako sa ospital, hiningan ako ng down payment, kanino ako pwedeng magsumbong?
3: Sa totoo lang, pwede kang magsumbong sa PhilHealth.
2: Sa PhilHealth?
3: Yes, kasi ang PhilHealth, pag tinanggalan mo ng accreditation ng ospital o ang doktor, matatakot yan. Kasi yan ang buhay nila, yan ang puso ng kanilang profession. Kaya nagulat kami na nawala. Dati-dati may magsusumbong, itong doktor na ito, ang laki ng sinisingil. Hindi karapat-dapat. Agad-agad sinusulatan ng PhilHealth. May warning. Pag third offense na, suspension ng PhilHealth accreditation. Ganun din sa mga hospitals. Nawala yan. Taon-taon. Sa Kongreso, kapag budget hearing, pinupukpok natin ng DOH. Kasi ang sabi ni former Secretary Herbosa, bigyan nyo kami ng 1 month. This was in 2023. 1 month lang, ipapublish namin yung taripa. Nag-ilang taon na ngayon, matatapos na yung termino ni Pangulong Bongbong
2: Wala
3: Marcos.
2: Pa rin.
3: Wala pa rin.
2: Aray ko.
3: So we put the challenge now to Secretary Mercado and the PhilHealth President Beverly Ho. Ano bang ibig natin sabihin? Dapat may taripa. Kasi nung lumabas yung Medical Assistance Program, yung dating kunyari PF na 50,000 ay nagiging 100,000. Para bang sasabihin nung hindi naman lahat, hindi natin linalahat ha, kasi marami rin ang mga mabubuting doktor at marami ang mga galing na hospital. It just so happens na sometimes when the cat is away, the mouse will play. Pag wala ang hindi gumagalaw ang bantay, ay talagang...
2: The cat is always away.
0: kung para malinaw lang, ano talaga yung mga hindi naman sakop ng PhilHealth? Halimbawa, para malaman ng mga tao kung ano yung talagang dapat nung bayaran. Kasi mamaya, nireklamo lang, hindi naman pala sakop. In fairness naman sa PhilHealth.
3: Ang PhilHealth kasi may case rate. No? Oh. At itong case rate ay computed sangayon dun sa gagastusin. Hindi siya perpekto, so kailangan siyang i-review. Kasi may ibang mga specialista na wala doon. Now, anong hindi sakop? Kapag ikaw ay nag-private room, meron lang certain portion ang covered nila. Yung excess, babayaran mo yon. At ito ang masakit, no? Ito yung masakit, Alex. Meron tayong universal healthcare law.
0: Okay.
3: Pero yung batas na ito, nilagyan ng rider na lahat ng gamot, parang ang hirap-hirap ipa-cover sa gobyerno at sa PhilHealth yung mga gamot na bago. Parang kailangan mo na gamitin ang buong mundo ng 5 to 10 years before it will be allowed. Yun ang masakit kasi gamot sa cancer. Gamot sa mga, yung mga panibagong antibiotics, yung mga panibagong innovations, no? Yun ay hindi nakikerry ng government, kaya binibenta.
0: So, may period muna dapat yung gamot na yun at acceptable worldwide para sabihin na, sige, pasok na sa PhilHealth, yan parang ganun.
3: Yes, yan ang nangyari sa Pilipinas. Pero mali yun kasi napakabilis ng siyensya ngayon. So, if you're waiting for 5 to 10 years, yung gamot na yan, nag-iba na ulit. So technically, ang sinasabi dun sa Universal Healthcare Law na ipasa, okay, bibigyan kayo ng kalusugan lahat, pero bawal ang mga panibagong gamot.
0: Ibig sabihin, yung PhilHealth ba, applicable sa publikong hospital, pampublikong hospital sa pampribado?
3: Yes, both. Pareho.
0: Okay.
2: Ito na ang susunod na tanong.
4: May nakita ako, 25 years na daw na nagbabayad ng PhilHealth yung asawa niya. Sinabihan sila na hindi covered kasi hindi umabot ng 24 hours yung pagkaka-confine. Bakit ganun? Kailangan pa bang mamatay ng tamang oras para makuha yung benepisyong binabayaran namin ng matagal niya?
0: Mamatay ng tamang oras, sabi nung tanong.
2: Hindi ka pwede mamatay before 24 hours.
0: Oo, dapat pala.
3: Napakasakit no? Pero ganito yon, yung 24 hours confinement na yan, linagay yan dahil dun sa fraudulent practices. Yung mga ghost patients.
0: Okay.
3: Pero kapag andyan yung pasyente, hindi umabot ng 24 hours, namatay. Paano masasabing ghost patient yan? Andyan nga eh.
0: Mm-mm.
3: So that's covered by PhilHealth. Yung mga chemotherapeutic session, dialysis, yung mga out-of-patient na opera, covered rin ng PhilHealth yon. So mali ang interpretasyon, pwedeng minsan tinatamad lang yung nasa ospital at sasabing bawal, pero ang totoo, covered yan ng PhilHealth. Kaya pag merong ganyang mga instances, the way to do it is that PhilHealth should reprimand the healthcare provider para matakot sila, para yung serbisyo sa taong bagay ay maibigay.
2: So kung halimbawa may kamag-anak ka, pumunta sa ER, namatay, anong step by step na dapat gawin mo para matulungan ka ng gobyerno?
3: Napaka-importante talaga kung sa PhilHealth, alam mo yung iyong PhilHealth number. Pero supposedly, dahil nga ang laki na ng ginastos no, sa database, lahat ng ospital, meron na yung pangalan ng pasyente plus the PhilHealth number to validate. May form yan eh. So you fill up the form para makuha mo yung iyong mga benepisyo.
0: Mm-hmm.
3: But at the same time, napaka-importante din na aware ka. Kaya nga, ang ganda na yung medical assistance program ay manatiling medical assistance program. Binago kasi, linagyan ng I, which means indigent. Ang dami mong papel na hanapin para i-prove na indigent ka.
2: Wow.
3: Ngayon, namatayan na nga, mamroblema pa, mas lalong madidepress. So, ang medical assistance program ay nandiyan dyan and it should be accessible. Masakit mang sabihin, minsan kasi namamalisyahan pag may hand yung ibang mga politiko. Pero ang totoo lang, that is also the way how you can reach the masses.
2: Habaan natin yung usapan dyan mamaya. Pero ito, kung may dispute ka sa ospital, no, pagdating na singilan, paano mo ipuporsige ito?
3: Alam mo, yan ang napakagandang programa na dapat gawin ng DOH at PhilHealth. Kasi like ako, na-hospital ako, nung tiningnan ko may DMC, Diamicron, pang diabetes yun. Wala naman akong diabetes that time. So maraming mga naisisingit na gamot na hindi sa pasyente.
2: Biglang
3: so,
2: i-colonoscopy ka. Ano?
3: Yan yung help desk na dapat meron ang DOH at ang PhilHealth. Na kapag lumalapit, yung regional offices natin, ang daming empleyado dyan, ang daming pwedeng tawagan. Yun dapat maging, yun ang tulong na dapat ibigay. Even PhilHealth, madaling makita eh, sa fees kung ito ba dapat o ito ba hindi.
2: May PhilHealth desk ba sa bawat hospital?
3: Supposedly meron sa government hospitals. No? Sa private, wala, pero meron dong, may tao doon na kung saan magpa-follow up kayo yung PhilHealth. Pero with technology now, pwede kang magpadala ng email, pwede kang magpadala ng text.
0: Mm-hmm.
3: Yun yung mga dapat na call center na actively ginagawa ng gobyerno.
2: Pero kasi kung may desk doon, may makakausap kang tao na pwede mong kulitin eh. Pag pinadala mo na sa email, dadasal ka na baka mabasa, sana.
0: Oh, gusto ng Pinoy, may kaharap na tao para may garantiya.
2: Oh, diba?
3: Yes, pwede rin yun. Pero yung isa rin kasi dyan is pwede rin through sa telepono.
0: Mm-hmm.
3: Kasi nga, kapag nasa mahirap din yung gobyerno na mag-employ ng somebody dun sa private hospital, yun yung magiging magiging ano, nuance.
0: Kaya lang, huwag lang sana problema sa pandinig. Mamaya nagpapacheck up sa pandinig. Pag sa telepono, hindi magkakarinigan.
2: Kusumagot.
0: Speaking of rinigan, painggan natin ang susunod na tanong.
5: Nung hospital ako, akala ko libre na. Sabi kasi may zero balance billing daw ngayon. Pagdating ng bill, ang laki pa rin ng babayaran ko, mga 40K. Eh, naka-ward pa ako, tapos PhilHealth member pa. Ba't tinawag na zero balance, eh, hindi naman zero yung binayaran. Alam ba?

0: talagang kailangan para may tunay na libre? At bakit hindi tumalino bago kami i-confide? Ano ba talaga?
1: Yan. Ayan. Nalako, malaking
2: zero balance. Yan.
1: Ano nga ba talaga?
3: Ang problema kasi sa zero balance billing, nauna yung announcement ng DOH, pero wala palang guidelines at walang kaakibat na pondo. Ah. Yung bang, ito, pampapogi ito, in-announce yung zero balance billing. Lahat ng DOH hospitals nakatingin sa langit. Kasi doon lang din nila narinig. Walang guidelines. So how will you implement it? Walang accompanying na pondo. So nung nag-budget hearing nga, andyan si Congressman Ronnie Puno, doon na namin pinukpok na hindi approve yung budget ng DOH kung hindi nyo ilabas yung guidelines. Kasi paano nga naman implement? Mag-iisang taon na in-announce yung zero balance billing. Yan yung naging problema. So ngayon, it's applicable on government hospitals. Lalo na kapag, basta hindi ka naka-private room. No? Kasi may ibang government hospitals. So national DOH hospitals lang muna, hindi pa siya nag-expand sa LGU hospitals. Yan kasi ang mahirap kapag sa kalusugan, we play by optics. Minsan, ang daming announcement, ang daming mga nasasabi, ang daming pampasarap na pakinggan, pero pagdating sa totoo, wala palang plano.
2: Walang budget pala, yung zero balance.
3: Madali naman siyang lagyan ng budget. Pero kung walang plano at hindi alam ng mga tao sa baba na meron kang i-announce na, or may gagawin na ganito ang Secretary of Health, ang hirap nun.
2: Ang zero balance pala yung pera ng pasyente. Kasi zero balance.
1: Kasi zero ka. Alam mo, Alex, yung zero, yung sa totoo lang, yung programa na MAIFIP, no? Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Families, di ba? Patients. So yan ang kuna yan. Yan ang zero balance. Kasi pagka dati, bibigyan ka ng referral, no? Sa Department of Health, may mga pondo sila sa mga ospital, talagang hindi ka masisingil talaga. Ngayon, nung nakaraang taon, napagalitan lahat ng congressman dahil ginagamit daw sa politika pangampanya yung MAIFIP. So, ang nangyari, pinagbawal na ang mga congressman na makialam dyan. Okay? Hindi lang yan, binaba na yung mga pondo niyan eh. No? Bumaba na. Sabi na, hindi na kasi kailangan yan, magsi-zero balance na tayo. Di ba ganun kung Janet na sinasabi? Sige, nagamit nyo lang yan sa pamulitika nyo eh. So, pero okay na kasi may zero balance. Kaso wala. So, anong pwedeng gawin dyan na kung Janet na ating mga mamamayan na dati umaasa tumutulong dyan? Hindi na natin alam ano sasagutin natin, di ba, mga congressman?
3: Ang totoo lang, ginawa ko yung Medical Assistance Program, MAP yung pangalan yan. Kasi less ang requirements at yan ang dudugtong dun sa hindi mako-cover ng PhilHealth. Mm-hmm. Kasi ang laki ng out-of-pocket expenditure, ibig sabihin, magkano bang linalabas ni Juan o ni Maria bawat nagkakasakit? It's 60% of the hospital bill. Kaya merong MAP, Medical Assistance Program. Oo. Nung nilagay yung
1: indigent.
3: Dapat indigent, sangkatutak ang kinailangan. Hindi nila alam, kaya nga may Medical Assistance Program kasi magiging indigent yon pag hindi mo tulungan. Ngayon, okay lang naman, natanggalin yon sa mga congressman. Pero dapat may kapalit. Ang nagiging problema kasi nawalan ng transparency.
1: Kapalit para sa tao.
3: Tama yon kasi tinanggal mo, sige, ibabagsak mo sa hospital. Merong iba transparent, pero merong iba hindi mo na alam kung saan ginamit, di ba? So yun yung main reason. Kaya namin pinatulungan sa mga congressional offices for purposes of check and balance. Kasi nung ako'y Secretary of Health, nagulat kami yung mga gamot na binibili namin, binibigay na libre sa mga hospital, i-charge sa Medical Assistance Program. Sabi ko, libre itong binigay ng DOH, bakit babayaran ng MAP?
2: Kumita pa.
3: Okay. At meron pang iba, no? Hindi naman natin sinasabing lahat ganun talaga yung institusyon. Minsan may mga tao sa baba na meron silang kakilala. Meron kami ditong Medical Assistance Program. Kung gusto mo, 50,000. Bayaran mo lang to ng 20,000. Bibigyan ka namin ng guarantee letter na 50,000. Or ipapadida ka. And, syempre, kung ikaw malaki ang hospital bill mo, babawasan mo. Now, kung yung congressman ang gagawa ng ganyan, ang bilis niyang kumalat, hindi iboboto ng taong bayan yan. So that was the purpose, check and balance. Kasi ang dami rin mga naglagay na offices sa mga hospitals, biglang pag magpadala ng pasyente, sasabihin, naubos na. Zero na. Paano nyo naubos? Sino mga pasyente ang gumamit? That was the purpose. So ngayon, kapag walang participation ang mga congressman at purely yung hospital lang, paano natin mabubusisi yun?
1: Tama. Sa totoo lang, may ospital na bang may zero balance program ngayon? Kahit isa, saan?
3: supposedly meron yung mga DOH hospitals. Saan pero lahat ng DOH hospitals, I believe, meron. Ang problema lang, meron din kasing wala kang ang babayaran sa billing mo. Pero lahat ng kailangan, hindi naman lahat. Marami sa kailangan mo is buy outside.
1: Gamot-gamot, ganon.
3: Hindi, bibili ka na. Like, nung nangyari yung in-impose na zero balance billing, ang ginawa ng LGU hospitals na iba, nawalan na ng mga reagents ang kanilang laboratory at yung pharmacy nawalan din ng mga gamot. Bakit? Eh kasi magsi-zero balance billing, luging-lugi sila, hindi nila kaya. So ang gagawin nila, o bumili kayo sa labas, bili sa labas. So in effect, malaki ang bibilhin mo sa labas. So kailangan talaga siyang tutukan at kailangan siyang tingnan that if we impose something, andun din yung support mechanism.
1: So hindi, kasi kung balibawa ako, nagkasakit ako, no, mga kababayan natin, punta ako sa ospital, paano ko malalaman kung may zero balance billing doon? At kung sino tatanungin ko kung qualified ba? Lahat ba qualified for zero balance?
3: Kung DOH hospital, nasa ward ka, no, or basic room, qualified ka, supposedly.
1: So zero balance ka dapat?
3: Zero balance dapat.
1: Halimbawa, may sakit ka sa kidney, punta ka sa kidney center, DOH hospital yon, di ba?
3: Yes.
1: Okay, so pagpasok mo doon, mayabang ka na dahil zero balance. Hindi ako magbabayad ng kahit ano dito, ha? Tandaan ninyo, may zero balance billing kayo. Pwede bang ganun?
3: Supposedly. Pero ang hindi kasi sinasabi dyan, yung zero balance billing mo is because nagbayad ang PhilHealth at yung balance, itcha-charge sa medical assistance program. Yun ang mahirap. Nagkaroon ng optics na, o sige, wala kayong babayaran. Pero ang totoo niyan, may PhilHealth at medical assistance program. So, kung wala yan, talagang naghihigalo.
1: Ikaw ba mag-iisip doon? Ikaw mag-iisip ng PhilHealth at medical assistance?
3: Yung medical director.
1: Medical assistance, hindi nga natin alam sinong pupuntahan, di ba?
3: So kung ibalik mo, okay naman, maganda yung zero balance billing. Pero siguro mas para mas maging malinaw at hindi malito yung tao, let us be honest that it is PhilHealth and the other government assistance na ibinibigay.
1: Mahirap kasi yung supposedly kasi pinapaasa natin yung kababayan natin eh. Pero ang hirap niyan, may zero balance supposedly program. May ano yung, ewan ko, yung medical assistance program kung saan naandyan yan ngayon. Alam ko binawasan na ng hamak ano, sa mga distrito.
3: Kaya nga nag-donate pa nga tayo ng $10 million sa Secretariat ng World Health Organization. That's 620 million pesos. Mm. Eh, ang dami ng pasyenteng natulungan noon.
2: Nako, ito. Tingnan natin kung malilinawan tayo sa mga susunod mga issue. Pero pagdating naman sa emergency, may maaasahan pa dapat kami mula sa gobyerno.
1: Yan ang susunod natin na alamin. Dito sa What's the Point?

0: Magandang gabi, kasama niyo pa rin kami ni Tito Ron at Congresswoman Janet dito sa What's the Point?
1: Maraming naging tanong ha tungkol sa kapag na-ospital, pero paano naman kapag may emergency? Pakinggan natin ang susunod na tanong.
2: Nabasa ko sa Facebook yung tungkol sa inatake sa puso yung tatay niya. Tapos, tumawag siya ng 911 pero halos 10 minuto bago sinagot. Pagdating ng ambulansya, kulang pa daw sa gamit sa loob at siya mismo pa gumawa ng CPR sa tatay niya. Anong gagawin ko kapag may emergency ako? 911 ba talaga? O DOH? Saan ako pupunta?
0: O yun o, may tanong dun sa 911. Ano po bang masasabi niyo, Congresswoman Janet?
3: Alam niyo, sa sitwasyon ng Pilipinas, Kuya Alex, kapag merong may masakit, dalhin na agad sa pinakamalapit na hospital. Yung 911 kasi na yan, hindi naman siya konektado sa DOH. So kung iikot-ikot pa, mas lalo lang tatagal. Pangalawa, siguro kasi nauna nga ulit yung announcement at hindi na klaro sa mga tao. Diba, Tito Ronnie? Sa ibang bansa, pag nag-911 ka, kahit papano may babayaran pa rin. Correct. O hindi ganun kataas. Tama. Ito dito, ang expectation ng lahat, pagtawag mo ng 911, libre lahat. So ngayon, kumakamot ng ulo ng police, ng Bureau of Fire, ng lahat na tatawagan nila. Kasi nga, hindi naman naplano ng maayos.
1: Ang 911 sa ibang bansa, emergency response. Yung may nangyari, biglaan, tatakbo ka doon. Sa atin dito, yung 911, alam mo,

0: theoretical, no, Kong, with all due respect, syempre, baka, and you can respond to this later. That's my first reason. All roads lead to the DPWH secretary. Hindi siya least guilty or less guilty. The other reason is, si Justice Henner Guito, one of the Sandigan Bayan justices, who dissented, meaning 2-1 split. Dalawang justices agreed na the ombudsman can remove Manny Bonoan. Justice Guito said, no, cannot remove. Kasi merong violation of the rights of the other accused. And two, madami din siyang sinight na legal basis like what Attorney Jimmy said na hindi na kailangan niya na i-drop as an accused at this stage lalo na. So, who is Justice Guito? Bakit ko siya minimension by the way? Siya lang naman ang nag-acquit kay Laila De Lima as a judge. Napakagaling po niyan. So, kung siya ay nag-decide na sa reasoning po niya, sa reasoning niya, ako bilib na bilib ako sa reasoning niya, I have to give him credit. Then, I have to say, putok ang exclusion ni Manny Bonoan.
1: Mamichu, lilinawin ko lang, ha? We are on the same side, ha? The only side of me na nag-neutral is the humanitarian side. No? Tsaka teacher ko si Judge Guito.
0: Eh, dito ang tuwa ka sa akin ngayon.
1: Oo, ngayon lang. Ngayon lang.
2: Nakikita naman sa mata niya, eh.
1: Isang ang ganyan?
2: Teka muna.
0: Fist bump. Hindi, ulito doon tayo to fist, ha? Fist bump to, ha?
2: Si Kong ang tatanungin ko. Kasi siya yung nagsabi na ano, what do you expect from Secretary Bonoan as a state witness? Sino ini-expect mong squeal niya, ipopoint niya?
3: Sabihin niya lang niya katotohanan. Tama na yun para sa akin.
2: Eh pag sinabi niya katotohanan, kasi, may tao yun.
3: Oo, oh, okay na yun sa akin. Pero yung sabihin ni Jess na lahat ng congressman pupunta sa secretary, we don't do that.
2: Okay.
3: Kasi yung NEP,
2: ang National Expenditure Program.
3: Yeah. The NEP is prepared by the executive.
2: Yes.
3: But there is no saying na yung congressman ay hindi kinukonsulta dahil saan mo gastusin yung pera ng Pilipinas? Mm. Sa mga distrito, sa mga probinsya, sa mga city. Kaya mayroon tayong National Expenditure Program. Ang NEP, ang mga congressman at saka mga senador, part lang doon. Pero yung kabuuan ng National Expenditure Program, hindi naman lang puro senador lang at saka congressman. At saka hindi kami, eh, ako, personally, hindi ako pumunta kay Bonoan habang nakaupo siya na sekretary. Never ako pumunta sa opisina niya. Mm-hmm. Kasi yung sinasabi na lahat ng congressman pumupunta roon dahil may cut a project, ay baka doon lang sa contractor yun. At natin lang yung talagang hindi na kailangan kay Secretary Bonoan.
0: I'm not accusing you, Kong, just to clarify.
3: Kung ang contractor magbigay sa congressman at ang congressman may nangangailangan para sa distrito niya, eh, para sa akin, walang masama. Kinonsulta ko dyan si Bishop Arrigo nung araw. Sabi ko, Bishop, in government, very difficult to determine kung ano yung right at saka ano yung mali. Kung halimbawa, ako, governor, binigyan ako ng pera. Pero tinanggap ko yan, daming testigo, tinanggap ko yan. Pero pamimigay ko rin yan tulong sa mga tao. Mm. May mali ba doon?
2: Robin Hood principle.
3: Sabi niya wala. Bishop Arrigo, retired bishop na nasa Tagaytay na yun.
0: Pero just to clarify ko nga, when I said lahat ha, so hindi ko sinasabi po kayo, syempre you're here. And as again, idol ko kayo, sumugod kayo sa Senado. I know your conscience is clear. No, I know your conscience is clear and wala pa ako masyadong narinig na evidence talaga about you. And yung sinasabi ko pong lahat, it's theoretical. Meaning, kung may congressman na gustong mangurakot, they will have to go to the secretary with all due respect to your argument about the NEP. Kasi post-enactment eh, wala na nga yung pork barrel eh. Kailangan kausapin yung secretary para ma-ensure na yung contractor eh talagang mag-toe the line with the regional director, with the district engineer, with the secretary. This is just what I heard sa Blue Ribbon. Oh, no?
2: Dadagdagan ko lang. Eh doon sa 68 na in-identify na contractor, wala naman si Kong doon eh. Kaya,
0: so yung lahat na sinasabi ko, lahat ng congressman na mangungurakot, pupunta kay secretary. Dagdagan ko lang din no, why I have to emphasize the accountability of Sec. Manny Bonoan. Si Senator Ping Lacson, nag-privilege speech. Para namang hindi natin narinig lahat, yung MBB. May MBB! Ano ba yung MBB? Yung isang tao, tapos Bonoan, and then yung parang anak ni Bonoan. Ha?
3: Ah, yung kumpanya. May kumpanya ng MBB.
0: And all the assets and ill-gotten wealth or unexplained wealth na rin-reveal ni Senator Ping. Anong gagawin ko doon? Pikit-tenga. Hindi naman pwede. So, hindi na siya mapaparusahan.
2: Pakit-tenga naman?
0: Takit-tenga. Sorry.
1: Pag nagawa mo yun, bilib na ako sa'yo.
2: Pakit-tenga yung mata.
0: Hindi, napapapikit na ako sa dami ng kalokohan sa mundo ngayon.
2: Anyway, kasi, di ba Kong, you may agree or may not agree with me, yung congressional insertions, pumasok lang to because of the Supreme Court ruling that outload the pork barrel.

0: kailangan daw i-line item. Kaya mga congressman and senators, following the Supreme Court ruling, nilagay na sa line item. Gaya na naging practice. Kaya sinasabi niya ni Jess, yung mga congressman, sila mismo naglalagay sa NEP.
1: Pero hindi naman natin dapat sisihin yung Supreme Court and yung ruling
0: hindi
1: nila against
0: pork butt. Hindi ko na-clarify ko lang.
1: Kasi doon pupunta eh. Parang sinabi natin na binarahan nyo yung pork barrel, tuloy yung mga congressman, naghanap ng ibang lagusan.
0: The line item nga, they're following the Supreme Court ruling.
1: Yes, but still which resulted in corruption allegedly.
2: Yeah. Unintended consequence.
1: Inadvertently. So I disagree with that. Dalang, ang point ko lang talaga is we're talking about pwede bang ni line item dito halimbawa yan ni
0: yeah, pwede 'yon. Oh, kaya 'di ba bumabalik kay okay. Office of the President.
1: Kaya
0: meron line item dito
1: kay
2: DBM, DBM secretary.
1: Kasi sinasabi ni Jess, mawalang galang na sasabi, I will follow your argument. Sinabi mo Bunuan is most guilty.
2: And
1: one of the. And remember that he's the alter ego of the president.
0: Kaya nga.
1: So doon tayo sa usapan na 'yan.
0: Tinutumbok, who do you expect? Mm-hmm. Na si Bonoan will identify sa kanyang testimony as state witness.
2: Hindi, kaso sabi ni Yusek Cabral, sila-sila lang yan ni Bernardo at ni Bonoan. Yun ang sabi ni Cabral. So kung gusto mong umakyat, kailangan may iba ka pang testigo na sasabihin na mas mataas pa.
1: Pero Gov, what is your prediction? Do you think si Bonoan aabot bang sa mataas yan, sa pinakamalaki? Do you think he considers that as a possibility? O masyadong buwis buhay yun?
3: Para sa akin, nanalangin lang ako na sabihin niyang katotohanan.
1: Basta totoo.
3: Kung sino man ang tatamaan.
1: Basta totoo. Basta totoo.
3: Dahil ang bayan natin eh, kailangan ng malaman nila eh.
0: Okay.
3: Di ba?
2: Exactly. But the ombudsman has a running theory, di ba? Ang dating sa tao and sa mga statements ni ombudsman, gagamitin niya si Sec Manny Bonoan to link Speaker Martin.
0: Yeah.
2: Martin Romualdez. So, yes, yung gusto mong mas mataas pa, iba pang witness ang kailangan mo.
1: And by the way, may mga chika ako narinig. May Tweety Birds din ako. Balita ko, yung mga jail cells, hinahanda na.
0: Jay!
1: I heard.
2: For VP Sara?
1: Hindi.
2: Joke.
0: Before we go anywhere else,
2: joke lang.
0: Let's go to headline number 3.
4: Headline number 3. Sumalang ngayong linggo si Attorney Michael Poa bilang hostile witness sa impeachment trial ni VP Sara. Tumatak din ang talakan sa linyang abogadong walang alam. Ano nga ba ang ating nalaman? Ang mga pahayag ng hostile witness Attorney Poa, patok o putok?
0: Ako naku yung ating tawag doon, yung mga AI natin, bakit nilagyan yun ng ano?
1: Meron lang ako disclaimer po I do not approve of
0: pinakamabait siya si
1: AI.
0: Attorney Poa. Anyway, Kong, ikaw muna tanongin ko, patok ano o putok yung yung tanong, ang pagbawi kay, ano ba yun?
1: Pagtawag.
0: Pagtawag kay Michael Poa na hostile witness na
1: walang alam.
0: Walang alam. Parang double intender yung ano na yun. Ano masasabi mo, Kong?
3: Mabigat na paratang yun. Abogado yun eh.
0: Yes.
3: Pumasa sa bar yan.
0: Yes.
3: Hindi pwedeng sabihin mo yan na walang alam.
0: Kasi laging sagot niya, wala akong alam dyan.
3: Yun ang sinasabi niya.
0: Oo.
3: Kung yun naman talaga ang totoo, di sabihin niya, di ba?
0: Yes.
3: So, para sa akin, kung ang isang panig magsabi na si Michael Poa, walang alam, abogadong walang alam, baka mayroong reason. Hindi ko lang alam, the countervailing reason, bakit niya nasabi yun. Baka mas kilala niya si Poa kaysa atin. Di ba? Pero masasabar niya, pwede abogado pa masasabar na walang alam.
0: Kaya nga, double meaning eh. Attorney Jimmy.
1: Para pampalinaw lang sa publiko, no, I want to be fair, kaya lang niya tinawag na walang alam kasi ang laging sinasabi ni Attorney Michael Poa is compartmentalized magpatakbo si ang OVP. No? Si VP ng OVP. Na ito, dyan ka lang, ito, dyan ka lang, ito, dyan ka lang. Kaya pag sinasabi niyang walang alam, ibig sabihin, he does not know the facticity sa limbawa
3: okay,
1: sa intel fan.
3: Okay.
1: Yan, man. However, we all know, as lawyers and as smart
0: putok,
1: people...
0: Masaya, putok.
1: Siyempre, putok yung gamitin mo yung pangalan yan. Because, malinaw naman that it was said in an adversarial manner.
0: Yeah.
1: Okay. So, tama yung ginawa ni Presiding Officer Chief Escudero na pinabago naman niya yung pagkatawag. Nasabihin na lang na lack of personal knowledge.
0: Yeah. Attorney Jess.
2: Ako neutral ako. Kasi I see both sides, no? When I say neutral, not like neutral, no? But I see both sides. First of all, pag in English mo yung abogadong walang alam, it just says lawyer with no personal knowledge. So, mas maganda pakinggan kapag English, pero pag Tagalog, may double meaning. So, I see the double meaning that...

0: Aray ko! Alam mo sa nang lakas na kaluban para kami
1: pa. Mas maparopo, protektahan ka ng taong bayan kung nakikita ka nila sa labas. Kesa sa sumama ka sa pulis at itatago ka at hindi na alam ng taong bayan kung ano yung mangyayari sa iyo sa loob. Kasi ano ba talaga ang gusto ng gawin ng administrasyon na ito sa akin?
2: Lumutang mismo sa korte ang pangalawang pangulo para magpiyansa sa kanyang kaso. Aminadong takot sa mga pulis pero di raw siya magtatago.
3: Ang arrest warrant panggigipit daw ayon sa kanyang kampo. Ano raw ba ang pakis sa kanya ng administrasyong ito?
2: Magandang gabi, ako si George Cahiles.
3: Ako naman si Ivy Reyes. Napapanood tayo sa Free TV, Channel 31 at sa Sky Direct. Simulan na natin ang
2: Agenda Weekend. VP Sara nakapagpiyansa na sa kasong grave threats. Mise, nangangamba raw sa kanyang kaligtasan. Astang-astig daw mga tauhan ng Taguig City Public Order and Safety Office. Inaresto umano matapos harangin ang investigasyon ng ombudsman kaugnay sa umano'y illegal reclamation ayon kay Senador Ping Lacson. Taguig LGU, bumwelta. Harapin mong ebidensya. NBI hinamon si Batangas Congressman Leandro Leviste na umuwi sa gitna ng human trafficking complaint. Colonel Raymond Lachica at alleged bagman Ramil Madriaga laglag na bilang testigo sa impeachment trial ni VP Sara. At from Manila to the world, Broadway star Lea Salonga ginawaran ng star sa Hollywood Walk of Fame.

0: I do not feel safe. Ganyan inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang kalagayan matapos magpiyansa sa mga kasong grave threats kaugnay ng diumanoy pagbabanta niya sa buhay ng Pangulo. Alamin natin ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Andrea Salve. Live mula sa Quezon City Hall of Justice. Andrea.
1: George, pansamantalang laya na nga si Vice President Sara Duterte, ito ay matapos na maghain ang kanyang kampo ng 360,000 pesos na piyansa sa 3 counts of grave threats charges na isinampa sa kanya ng Justice Department dito sa QCRTC.
2: Takot sa mga pulis. Yan ang bungad ni Vice President Sara Duterte sa kanyang personal na paglitaw sa Quezon City Regional Trial Court umaga ngayong Sabado. Isang arrest warrant ang nakapatong sa kanyang ulo. Matapos makitaan ang probable cause ng korte, ang isinampang grave threats ng DOJ laban sa kanya na nag-ugat sa umano'y pagbabanta ng bise kay PBBM, First Lady Liza Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sinubukan pang ipabasura ng VP Sara Camp ang arrest warrant pero hindi sila nanalo. Kaya ang payo raw ng kanyang mga abogado, voluntaryo siyang sumuko at magpiyansa dahil ayon sa mga ito,
3: mas ma-parole po, protektahan ka ng taong bayan kung nakikita ka nila sa labas kesa sa sumama ka sa pulis at itatago ka at hindi na alam ng taong bayan kung ano yung mangyayari sa iyo sa loob.
2: Bago mag-post ng kanyang piyansa, nakiusap pa sa media si VP Sara. Ilang taon na raw kasi siyang hinaharas ng gobyerno at nito lang ay pinuntahan pa raw ang bahay kung nasaan ang kanyang nanay at anak.
3: Nakiusap ako sa inyo, kung pwede, samahan ninyo ako dahil I do not feel safe with all these police personnel. Nanghahara sa bahay namin, nanghahara sa akin simula noong 2023. Sinusurveillance ako, sinusundan ako. Hanggang ngayon, pupunta lang ako ng court, nandito pa rin sila. Kasi ano ba talaga ang gusto ng gawin ng administrasyon na ito sa akin?
2: Pagkatapos magpiyansa, bit-bit na ng VP Sara Camp ang kanya-kanya nilang kopya ng order ng korte. Patunay na lifted na ang arrest warrant laban dito.
4: Hindi init po ibig sabihin na binibitawan na ng vice-presidente yung kanyang mga depensa tungkol sa jurisdiction, no? Over impeachable officers katulad niya. Ito ay patuloy pa rin ay pinaglalaban sa korting ito, sa RTC, pati na rin sa Korte Suprema kung saan kami nag-file na ng petition, no? Para questioning nga itong prosesong ito.
2: Naninindigan daw ang kampo na ang mga katulad ni VP Sara na isang impeachable officer ay hindi pwedeng kasuhan ng kriminal habang nakaupo sa pwesto.
1: George, sa kabilang banda, nilinaw naman ng QC Police District na ang kanilang presensya rito sa korte kanina ay hindi para takutin o harasin ang vice-presidente. Ito raw ay para tiyakin ang seguridad sa buong proseso ng kanyang pagpiyansa. George.
0: Well, Andrea, can you walk us through what happened today? Sumalang ba siya sa usual booking process? Kasi pinag-uusapan kung may mugshot na kinuha, fingerprints, etc.
1: George, Attorney Lim, the Vice President's legal counsel earlier confirmed the VP Sara underwent booking procedures inside the court kasama na nga yung pagkuha sa kanyang fingerprints. But as for the mugshots, ay sila raw ang nag-submit ng tinatawag na bail photographs. Tinatanggap naman niya ng court, George, as long as the court's requirements are satisfied. George.
0: Well, normally, ang mga korte natin, Andrea, ay bukas from Mondays through Fridays, ano? Pero today is a Saturday. Paano nakapag-post ng bail ang Vice President?
1: Tama, George. Sabi nga nila ay an accused person's right to his or her personal liberty ay hindi naman hihinto kapag non-working days, kagaya ngayon na Sabado. So as long as fixed na yung bail at present or pumasok naman yung on-duty judge and other staff na kailangan para sa mga kailangan sa pagpoproseso ng mga dokumentong kina

Pagtanggap ng ebidensya sa kaso ni FPRRD sa ICC, pinahihigpitan ng kanyang kampo. Susunod yan sa Agenda Weekend.

0: Traffic check muna tayo ngayong Sabado sa EDSA Orense. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa north at southbound lanes.
1: Astang astig umano ang mga tauhan ng Taguig City Public Order and Safety Office, kaya dinampot ang mga ito ng harangin ng ombudsman kaugnay sa investigasyon nito sa umano'y illegal reclamation sa lungsod. Ayon yan kay Senador Panfilo Lacson, pero gwelta ng Taguig LGU, hindi ito totoo. Narito ang Agenda Weekend Report ni Hannity.
2: Inaresto raw ang ilang personnel ng Taguig City Public Order and Safety Office. Yan ang ibinunyag ni Senator Ping Lacson matapos daw subukan ng mga itong pigilan ang mga imbisigador ng Office of the Ombudsman. Yan ay sa bahagi ng Laguna Lake Reclamation Area. Astang astig kung tawagin ni Lacson ang nangyari at nakakita umano ang mga ito ng katapat. Pero sabi ng Taguig City Government, isa lang itong misunderstanding. Habang nagroronda umano ang tauhan ng Public Order and Safety Office o POSO nitong Biyernes, may napansin daw silang unmarked black pickup na nakaparada sa bike lane ng C6 Road sa Barangay Santa Ana, habang may mga naka-civilian na nagpapalipad ng drone. Nilapitan daw sila ng POSO para magtanong. Ayon sa Taguig, hindi pa nagpakilala noon ang grupo na mga tauhan sila ng ombudsman. Nang magpakilala na raw ang mga ito, hiningan sila ng identification ng POSO bilang bahagi ng verification. Dito raw nagkatensyon. Nagpatuloy pa ang identification at matapos ay nag-report ang POSO sa kanilang command base na nakipag-coordinate naman sa pulis. Nang makumpirma raw kung sino ang grupo at kung bakit sila nasa lugar, umalis na ang POSO at hinayaang ituloy ng ombudsman personnel ang ginagawa nila. Pero sinundan pa raw sila ng PNP Regional Mobile Force matapos makatanggap ng report kaugnay ng tensyon. Bumalik daw ang POSO sa lugar at nagsorry sa nangyari. Dito kumontra ang Taguig sa sinabing inaresto ang kanilang mga tauhan. Wala raw intensyon ang mga itong harangin ang ombudsman at naresolba ng maayos ang insidente. Vinavalidate ng ombudsman ang mga impormasyong isinumite ni Senator Ping Lacson kaugnay ng reclamation. Wala pa sila sa formal fact-finding stage at kailangang suriin daw muna ang legal, historical at technical aspects ng usapin. Sa gitna nito, bumanat ulit si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano kay Lacson.
3: So hindi ba dapat pag binigay mo yung ebidensya sa fiscal man, sa DOJ, sa ombudsman, pabayaan mo na sila at sila mismo susundin nila yung batas. Pero yung ginagawa ni Senator Lacson na tatakutin, ikaw, pirmahan nyo to. Pag hindi nyo pinirmahan, plunder kayo. Hindi naman po siya fiscal, hindi naman po siya ombudsman, hindi naman siya korte, no?
2: Tinutukoy ni Cayetano ang nauna ng pahayag ni Lacson tungkol sa mga kontratistang iniuugnay umano sa mga proyekto. Tila may pump pressure umano, ayon kay Cayetano.
3: Pero si Senator Lacson mismo, sinabi niya po to a few weeks ago. Sabi niya, 6 yung kontraktor, yung 2 may pinirmahan na, yung 4 bahala kayo, pero pag hindi kayo pumirma, plunder yan.
2: Wala pang pahayag si Lacson kaugnay nito, pero hirit ng dating PNP chief, marami ang umano'y multong slow protection at flood mitigation project sa Taguig at patuloy daw itong iniimbisigahan ng Office of the Ombudsman. Para sa Agenda Weekend, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.
0: Pinapauwi na ni NBI Director Melvin Matibag si Batangas Congressman Leandro Leviste sa gitna ng human trafficking complaint laban sa kongresista. Kaugnay yan sa umano'y honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto at ilan pang opisyal ng gobyerno. Nag-ugat ito sa pangungontrata umano ni Leviste, dating Congressman Jing Paras at 5 iba pa sa ilang babae para ipitin si Recto sa umano'y sex activity at illegal drug use.
4: Yung mga taong may kinakaharap na kaso sa batas at wala kayo rito sa bansa, dapat umuwi muna kayo bago kayo magkomento. Huwag nating lokohin yung tao. Andyan yung ebidensya, harapin mo yung ebidensya. Harapin mo yung ebidensya ang nandiyan at sagutin mo sa tamang pamamaraan.
0: Bago kasi ito, pinatutsadahan ni Leviste ang NBI at sinabing hindi na investigation kundi National Bureau of Imbento na raw ito. Gamit pa raw ng NBI ang buwis ng taong bayan habang maraming lugar sa Pilipinas ang lubog sa baha. Inihirit ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ang pag-amyenda sa e-court protocol. Hiniling nila na higpitan ang verification sa mga open source at user-generated material na pinasabilang ebidensya. Ayon sa depensa, may mga problema kasi sa ilan sa mga ebidensya ng prosekusyon, kabilang ang malabong dokumento at mga audiovisual file na walang transcript. Si Duterte ay nasa kustodiya ng ICC dahil sa kasong Crimes Against Humanity kaugnay sa kanyang War on Drugs campaign. Nakatakda namang simula ng kanyang paglilitis sa November 30.
1: Hindi natatapos sa pagbili ng sasakyan ng customer experience. Para sa Chery Auto Philippines, mahalaga ang matibay na after-sales support. Yan ang Agenda Weekend Report ni Mobility Correspondent G. Baroga.
5: After sales is at our core. Yan ang pahayag ng executives mula sa United Asia Automotive Group ni Bilyonaryo Romel Sitin sa ginanap na Chery Skills Olympics. 13 service technicians, 7 service advisors, and another 7 partsmen from Chery dealerships across the Philippines participated in the competition. Through the event, nasusubok daw ang knowledge at skills nila at nasisiguro ang quality service para sa mga Chery customer.
6: Kasi sa sales, isang beses lang yung transaction eh. But for after sales, for as long as nasa iyo yung sasakyan, kami yung kausap mo. And more importantly, we want na pagka napalit ka ulit ng unit, ang pipiliin mo is Chery or any other UAGI brand.
7: With UAGI, we got their backs covered because we have the after sales to prove it. We're here actually in the Technical Excellence Center with a parts warehouse where we carry all the parts. Well, 96%, which is pretty good.
5: Isa rin daw sa advantages ng motoring empire ni Sitin ay ang malaki nitong investment sa parts. Sumabak sa written at practical exams ang after-sales teams ng Chery kung saan tinukoy ang specs at detalye sa pagkukumpuni ng mga sasakyan. Confident ang executives sa galing nila dahil kita raw na very passionate sila kahit pa under time pressure.
8: Irerepresent ng winners ang Chery Auto Philippines sa Chery International Skills Olympics sa China, slated for November. It's not just about finding the best, but also recognizing the people behind the service who keep Chery vehicles in shape.
5: Entering a new era rin daw ang Chery dahil sa pag-arangkada ng new energy vehicles. Best seller nila ngayon ang REV, which is helping drive their growth to more than 50% this year. Inilaunch din ang QEV noong June sa Philippine International Motor Show at paparating na rin daw ang marami pang Chery models para sa local market. Para sa Agenda Weekend, G. Baroga, Bilyonaryo News Channel.
1: Inilunsad ng Department of Energy ang commemorative book. Tampok ang mga reforma sa sektor sa loob ng 25 years hanggang sa mais sa batasang ipira. Ano naman kaya ang posisyon ng ahensya sa sinasabing matakaw sa kuryente na Pax Silica? Alamin natin yan sa Agenda Weekend Report ni Remus Macasero.
9: It's better to isolate them from the grid. Maybe the grid will just be a backup. Pero if it's 10 gigawatts demand for one area, that might be too dangerous. It might put in danger the needs of the common consumers, the households, and the businesses.
10: Yan ang pahayag ni Energy Secretary Sharon Garin, kaugnay sa pagtiyak ng power supply para sa mga big projects ng gobyerno tulad ng Pax Silica. Mahalagang usapin ito ngayon, lalo't formal nang inilunsad ang Beyond Epira Commemorative Book at Renewable Energy Implementation Toolkit. Ipinagdiwang dito ang 25th anniversary ng Electric Power Industry Reform Act o EPIRA, ang batas na bumuo at nag-restructure sa sistema ng kuryente sa bansa. Samantala, sa gitna ng mga malalaking pagbabago sa industriya, Nagbigay din ng pahayag ang National Electrification Administration sa kanilang patuloy na kampanya para sa tuloy-tuloy na pagpapakuryente sa mga komunidad.
11: We are in partnership with Maharlika Investment to address the age-old infrastructure in Mindoro and Palawan. And we are trying our best to cater to the needs of the other off-grid areas. So it's just a matter of availability of funds. If we will be receiving the frequency or that amount as maintained in the last 2 years, give or take, we will be achieving about 94% to 95%.
10: Nagtapos ang event sa isang panel discussion kasama ang energy experts at DOE officials. Dito, tinalakay ang mga posibleng hamon at pagbabago sa energy sector in the next 25 years. Para sa Agenda Weekend, Remus Macasero, Billionaire News Channel.

0: break the stigma, and open conversations. Provide not just hope, but support and intervention. World Suicide Prevention Day. Bilyonaryo News Channel.
1: Traffic check ulit tayo sa EDSA White Plains. Green and go ang mga sasakyan sa north at southbound lane.
2: Hindi raw priority ng House Prosecution Panel ang usapin ng voting threshold sa impeachment case ni VP Sara. Sa halip, ayon kay Private Prosecutor Attorney Benjamin Tolosa Jr., nakafocus sila sa pagbuo ng airtight case laban sa bise. Sa ganitong paraan, tiyak daw ang conviction ilan man ang required na boto.
3: Ang focus ho namin, magpresenta ng matibay na ebidensya para kung ano man ho yung maging interpretasyon sa two-thirds requirement na yan, kung 16 yan or mas mababa, whatever it is, gusto naming masigurado na makukuha ho namin yung numero na yan, no, sa pamamagitan ng paglatag ng matibay na ebidensya.
2: Wala pa rin daw official position ng prosecution kaugnay sa mga mungkahi na pag-aralan muli ang 16 votes na kailangan para makonvict ang vice-presidente.
1: Hindi na raw isasalang ng House Prosecution Panel ang ilan pang testigo kaugnay sa umano'y misuse of confidential funds ni VP Sara. Yan sina Colonel Raymond Dante La Chica, Colonel Dennis Nolasco at self-confessed bagman ni VP Sara na si Ramil Madriaga. Ayon kay Prosecution Spokesman Representative Ace Barbers, sapat na kasi ang mga hawak nilang ebidensya. Sina La Chica at Nolasco ay nagsilbi bilang chief at deputy chief ng Vice Presidential Security and Protection Group. Sila rin umano ang nag-disburse ng confidential funds ng OVP at DepEd noong pinamumunuan pa ito ni Duterte. Si Madriaga naman ang tumestigo sa House Committee on Justice hearing at sinabing dinispose niya ang 125 billion pesos mula sa OVP confidential funds nang wala pang 24 oras.
2: Nagbabala na ang local health officials sa Zamboanga City sa posibleng epekto ng haze na mula sa Indonesia. Pinayuhan na rin ng publiko na magsuot ng face mask bilang proteksyon. Yan ang Agenda Weekend Report ni RJ Rosalado.
4: Sa pinakahuling air quality monitoring ng Environmental Management Bureau sa Zamboanga City, parehong nagtala ng very unhealthy air quality ang kanilang dalawang particulate monitoring station. Umabot sa 190 ang air quality index result sa PM2.5, malayo sa 0 to 50 range na good air quality. Ang PM2.5 ay ang extremely tiny particles sa hangin na posibleng pumasok sa baga o sa bloodstream kung mas matagal ang exposure dito.
5: Pasado alas 6 ng umaga ngayon at tirik na tirik ang araw dito sa Zamboanga City. At tingnan nyo naman ang aking likuran na halos di mo na makita ang buong lungsod dahil sa makapal na usok na ayon sa mga otoridad ay nagbumula pa sa forest fire sa Indonesia.
4: Dahil sa patuloy na pagtaas ng air pollutant sa Zamboanga City, nagbabala na ang local health office sa publiko sa mga posibleng respiratory illness na pwedeng makuha dahil sa long exposure dito. Pinapayuhan ang mga residente na magsuot ng face mask at kung maaari, limitahan ang oras sa labas para makaiwas sa paglanghap ng air pollutant dala ng haze.
6: As much as possible, we have to stay indoors, no? We have to plan our activities. Na si Chenaman kita ko sa apuera, naka-plan out yale, no? Para hindi kita bien largo el di atun tiempo apuera. And if ever we really have to go out, we have to wear mask, no? N95 because he's gonna no more on fumes and particulates el ano di atun el nesita kita man avoid. But di atun ordinary face mask man help man le, no? Pero ideally ganit abda kita nung sita kita o sa kal N95.
4: Sa pag-iikot ng Bilyonaryo News Channel sa sentro ng lungsod, mapapansin na karamihan sa mga residente ay hindi pa rin tumatalima sa abiso ng City Health Office. Pero mayroon din namang iilan na sumusunod, gaya ni Mang Nuri.
7: Yung usok daw galing sa Malaysia, makakasakit daw yun. Malaking sunog doon sa Malaysia, di ba?
8: Indonesia.
7: Indonesia. Ayun. Baka madala ng hangin dito, magkakaroon na tayo masakit. Kaya nagmamas para sigurado na.
4: Bukod sa haze dahil sa forest fire sa Indonesia, binabantayan din ng lokal na pamahalaan ang posibleng forest fire sa lungsod dahil sa dry condition. Para sa Agenda Weekend, RJ Rosalado, Billionaire News Channel, Zamboanga City.
1: Arestado sina Dermacare owner Chanda Atienza at admin manager Venus Unizel Gonda kasunod ng kanilang deportation mula Kuala Lumpur, Malaysia. Sinalubong sila ng mga tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group at isinailalim sa clearance procedure. Si Atienza ay nahaharap sa arrest warrant dahil sa umano'y investment scam at paglabag sa Securities Regulation Code ng Dermacare. Naging brand ambassador ng Dermacare ang mga aktres na sina Rufa May Quinto at Neri Naig, kung saan nadawit din sila sa mga kaso laban kay Atienza.
2: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating ka-weather. BNC resident meteorologist Benison Estareja. Benison?
8: Yes, George, sa ngayon po ay meron tayong minomonitor pa rin na isang bagyo malapit sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay si Tropical Storm na may international name na Crovan at yung dating bagyong Pilandok na huling namataan kanina alas 4 ng hapon at 810 kilometers hilagang silangan ng extreme northern Luzon. May taglay na hangin na 65 kilometers per hour at kumikilos patimog silangan at 25 kph. So ibig sabihin po, nandyan yung chance na bumalik ulit ito ng ating area of responsibility within the next 24 to 36 hours at maring bukas po ng tanghali or hapon na ito'y papasok muli sa hilagang bahagi ng Philippine Sea sa loob ng PAR at tatawagin na bagyong Pilandok muli. At yung kanyang track is parang paluping po, no? So nakikita natin na pagpasok niya ng PAR, kikilos ito pa silangan or palayo naman ng ating kalupaan, and then kikilos muli pahilagang silangan hanggang sa kumilos pahilaga by early to middle of next week. So wala namang direktang epekto, pero nandyan pa rin yung impluensya ng paghatak nito sa ating hanging habagat sa mga susunod na araw. So within the next 24 hours, pinakamataas ang tsansa ng mga pag-ulan, 50 to 100 millimeters in a 24-hour period over Zambales, Pataan, Tarlac, Pampanga at Bulacan, ganyan din sa Metro Manila, Cavite, Rizal, Batangas at Occidental Mindoro. Sa mga lugar na iyan, posible pa rin po ang heavy rainfall warnings, kaya't mag-ingat pa rin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ang natitirang bahagi naman po ng Luzon, meron din pong tsansa ng habagat, kabilang na dyan ang Ilocos Region, rest of Central Luzon, rest of Calabarzon, rest of Mimaropa, Abra, Benguet at ang natitirang bahagi pa ng Western Visayas. May tsansa din po ng kalat-kalat na ulan. Generally, mga light to moderate rains po ito at may tsansa ng mga thunderstorms. Kahit mag-ingat din sa banta ng flash floods or landslides. Habang natitirang bahagi ng Luzon and Visayas, partly cloudy to cloudy skies dahil sa habagat. May tsansa rin ng mga isolated lamang na ulan. For Mindanao, mananatili pa rin ng mainit at malinsangan na panahon by tomorrow. At may tsansa pa rin po ng mga isolated na ulan. At maraming lugar pa rin po dito sa Mindanao ang hindi naman uulanin by tomorrow. At yan muna napapanahong balita ngayong Sabado. Balik sa iyo, George.
2: Maraming salamat sa weather update, BNC resident meteorologist Benison Estareja.
1: Bida ang mga maliliit na negosyante sa Idinaos na kauna-unahang Grab 5-Star Eats Awards sa Makati. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Che Sulit.
9: On stage, Grab Philippines is bringing stories of small businesses in the spotlight. Idinaos ang kauna-unahang Grab 5-Star Eats Awards sa Makati, Huwebes ng gabi. Dito itinampok ang fan favorite and best performing restaurants and food merchants sa buong Pilipinas. Ayon kay Cam Santa Ana Tuazon, commercial director ng Grab Philippines, hangad nilang ma-empower ang mga MSME at palawakin ang kanilang reach sa iba't ibang communities. Binubuo ng three main categories ang Grab 5-Star Eats Awards. Ang 5-Star Choice Awards na batay sa votes mula mismo sa milyon-milyong Grab users. Ang 5-Star Performance Awards na data-driven batay sa volume orders at transactions. At ang 5-Star Excellence Awards na pinagbasehan ng insights ng culinary experts and critics. Pinarangalan bilang Platinum Awardee ng 5-Star Excellence Awards sa Filipino Icons category ang Vito's Barbecue.
10: We're trying to push Filipino food forward to the new generation. We had other kinds of barbecue in the past. So what we're trying to do is we're trying to reintroduce it to a new generation of Filipino barbecue lovers.
9: Baon nila ang lutong pamana ng pamilya at ng kanilang Kapampangan roots. At ngayon, may 10 branches na ang Vito's Barbecue sa Metro Manila.
11: We're also known to be somewhere a brand that people would go to for gatherings, for anything, for family, no especially coming from a family-grown recipe. So we're really glad that we're just part of Five Star Eats and we're really able to fulfill the satisfaction of people when it comes to food.
9: Dalawang awards naman ang nasungkit ng Cebu-based Alberto's Pizza, ang 5-Star Choice Award para sa Visayas sa region-based category at ang 5-Star Eats Merchant of the Year. Ayon kay Amy Opalya, Business Development Manager ng Alberto's Pizza, mahalagang maibahagi ang masasarap at abot kayang food items para sa kanilang mga suki.
12: Through 5-Star Eats, of course, parang nakilala kami aside from the Visayas and Mindanao. I think through Grab, 5-Star Eats, Luzon already knew about Alberto's Pizza.
9: Ayon kay Opalya, malaki ang naitulong ng

0: plataforma ng Grab para maabot ang bago nilang mga customer. May mensahe rin siya para sa kanilang mga taga-suporta mula sa Visayas.
1: Thank you sa tanang mga customers namin sa Albertos, and we promise to continue the good food and affordable pizzas, and of course with our other products soon. Hopefully you'll still support us po.
0: Iginiit naman ni Camps, patuloy lang ang pakikipag-ugnayan ng Grab Philippines sa mga merchant nito. Suportado ang Grab sa pagkilala sa Filipino MSMEs at ang hatid nilang golden standard products and services sa bawat user.
2: Para sa Agenda Weekend, Che Sulit, Billionaire News Channel.
3: What a sad day, no, Ivy? Talagang walang pinipiling panahon. Kagaya ng weather, yung politika at
4: ano pa. Akala ko slow news day lang today, di ba?
3: Hindi mangyari.
4: Kaya abangan ang pagtutok ng Billionaire News Channel bukas at sa susunod na linggo. At yan ang ating Agenda Weekend ngayong Sabado. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph. Ako si Ivy Reyes.
3: At ako si George Cahiles. Sa bawat issue, may anggulo at ang balita, may agenda.

0: Grave Insights.
1: That's why I hate Ayuda.
2: Ang mga kalokohan nasa baba.
3: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
5: Ano ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
6: Kahit na ayaw ko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
0: Conversations that go beyond the political headline.
5: Sino mga hula mong kakasol?
1: Hindi man kami sa hayo ni Jess Kalimbawa.
7: Parang ano, medyo offensive yung ano ha.
0: Political Talks, Friday, 8 p.m.

0: centers, we have 2-story daycare centers, and then sa taas ginagawa naming barangay library. Also, in the public parks and plazas, meron din tayong outdoor library.
1: Mm-hmm. Oo. Sa kabuuan, Mayor, ano po ang inyong pangunahing vision para sa Iloilo City sa mga susunod na taon? At ano yung mga development priorities na nais nyong maisulong para lalo pang mapabuti ang kalidad ng buhay ng bawat Ilonggo?
0: Yes, I always say that my dream for Iloilo is to be a better city, a city that will be resilient and will be a livable city for everyone. And that's why most of the programs, we really make sure na all sectors meron kaming programs because progress should feel and be felt by all Ilonggos.
1: Ayan. Mensahe niyo po sa ating mga kababayan, ano po ang nais niyong sabihin sa mga Ilonggo tungkol sa direksyong tinatahak ng lungsod ngayon at sa inyong pangarap para sa kanilang lungsod?
0: Sa mga Ilonggos who are watching Bilyonaryo tonight, I want every Ilonggo to feel that they have a place in Iloilo City. Mm-hmm. We are building a city not only for today, but for our children and the future generations. Mm-hmm. My dream for Iloilo is very simple. An Iloilo where everyone has an opportunity to live well, succeed, and be proud to call it our home.
1: Ayan, makalagaw. Tada, sunod ma'am sa Iloilo. Yes. Madam, huwag nga salamat, Mayor.
0: Mayong gabi. Madam, huwag nga salamat.
1: Si Iloilo City Mayor Raisa Trella.
2: Jonas Salk.
3: Otto von Bismarck.
4: The 2004 Indian Ocean Tsunami.
2: Yes, that is correct. That is correct. Definitely correct. Jonas Salk is correct. Otto von Bismarck is correct.
5: Catch the second semifinals episode of Bilyonaryo Quiz B Season 2. Who will secure the second seat in the grand finals and become one step closer to being the next Quiz B Millionario?
2: I'm Carl and I'm your next Quiz B Millionario.
6: Hi, I'm Basil. I'm your next Quiz B Millionario.
7: Hi, I'm Cedric, and I'm going to be the next Quiz B Millionario.
8: Good evening, I'm Pinky Webb.
9: Asking the right questions.
8: What can you share us about the conversation?
10: We ended into that possibility. Sige, pag-aralan natin.
8: Pwede din hong ganon, easy and or uncomfortable.
9: And getting the most honest answers.
11: What? Now we have to tackle it now.
12: We know. We anticipated.
13: Okay, kung buwang loob mo, ha?
14: Hindi ko natin masisisi ang Pangulo kung ito'y pinirma, ha?
9: Pinky Webb.
8: Can you kindly explain to us?
9: On Point, Mondays to Fridays on BNC, the Bilyonaryo News Channel.
1: Kilala ang Dawin Negros Oriental bilang isang destination para sa diving at marine tourism. Patuloy din ang pagpapalakas ng mga pangunahing serbisyo at infrastructure sa mga barangay. Pag-uusapan natin ngayon ang mga programa ng LGU para sa serbisyo publiko, seguridad, kalusugan at kaunlaran ng mga Dawinyon. Sa ating Politico on the Spot, Vice Mayor Alvin Truita ng Dawin Negros Oriental. Mayong gabi, Vice.
15: Sir Dexter, mayong gabi ninyong tanan. Magandang gabi po sa lahat po ng tagapakinig at tagapanood po sa Bilyonaryo News Channel.
1: Vice, kumusta po ang bayan ng Dawin sa ngayon?
15: Ang bayan po ng Dawin po ay nasa maayos po na kalagayan at tuloy-tuloy po ang ating progreso sa ating bayan sa pamamagitan po ng maayos at matatag na liderato po ng aking ama na ang aming alkalde sa bayan ng Dawin na si Mayor Galicano Truita at kasama ng aming mga department heads, mga municipal employees and other municipal officials po.
1: Kayo rin ay kinilala, Vice, bilang isa sa top performing vice mayor sa Negros Oriental na nakakuha lang naman ng 91.2% sa Governance and Participation Index. Para po sa inyo, ano yung pinapakita ng rating na ito tungkol sa inyong pamamahala at kung paano nyo tinitiyak na ramdam ito ng inyong mga kababayan?
15: Sir Dexter, maraming salamat po. No? Pero sa totoo lang po, para sa akin, ang recognition po ito,

0: ay para sa akin ay dagdag na lang or bonus na lang po. Dahil ang number one priority po natin talaga ay yung satisfaction po ng ating mga nasasakupan, ng ating mga constituents dito po sa bayan ng Dawin. So hindi ko po masyadong iniisip po yung mga recognition, sa totoo lang, Sir Dexter, dahil ang mahalaga po sa akin yung araw-araw po na naririnig natin at nalalaman natin na natutuwa po at kontento ang ating kahit papano ang ating mga kababayan sa ating pinapakita na pagseserbisyo po sa pang-araw-araw.
1: Mm-hmm. At Vice, itong kasalukuyang sinasagawa ngayon ng mga proyekto, ang mga infrastruktura, particular itong road concreting sa mga iba't ibang barangay, ano po yung status ng mga programa niyo po na ito ngayon?
0: Opo, ako po ay natutuwa po na ipaalam po sa ating mga listeners, sa ating mga tagapanood po, at lalo-lalo na po sa aking mga kababayan sa Dawin, na ang atin pong mga project po para sa ongoing road concreting, mga farm-to-market road sa iba't ibang mga barangay po ay natapos na po ang ating procurement at tuloy-tuloy na po ang proyekto. Mm-hmm. At nasimula na po ito, Sir Dexter. At inaasahan po namin na matatapos po ito sa lalong madaling panahon po.
1: Mm-hmm. Mga ilang barangay ang makikinabang po dito, Vice?
0: Actually po, iba't ibang barangay po eh. Siguro
1: sabay-sabay?
0: Sabay-sabay po ito, Sir Dexter, dahil tayo po ay nakakuha po ng 60 million pesos na grant po mula po sa Local Government Support Fund para po sa mga local government unit nung tayo po ay nagsilbi bilang acting mayor. So, yung nakuha po natin yung pondo, nung na-download po dito sa ating local government unit, agad-agad po hindi po tayo nag-aksaya ng panahon. At kinumply po natin lahat ng requirements po na pinapapasa po sa atin ng national government. At na-procure na po natin yan. May mga awards na po at may mga advice na po para i-proceed na po yung mga projects. At ngayon po ay nasimula na po yung mga road concreting. At inaasahan po namin na matatapos po ito sa itinakdang panahon po. At tayo naman po ay palagi po tayong nakamonitor, lalong-lalo na po ang aming mayor, sa mga progress po ng ating project po.
1: Oh, bakit po napili ng inyong bayan na isa sa mga prioridad na pagkakagastusan itong LGSF ay yung pagkukongkreto sa mga daan?
0: Kasi po, Sir Dexter, ito po kasing pagbibigay sa atin ng proyekto, nakadepende din po kasi ito sa mga opisyalis po na nakaupo sa isang bayan. Ngayon po, kami po kasi ng aking papa, ng aming mayor at ng mga ibang opisyalis, kami po ay palagi pong nagtitingin or nag-iisip kung ano pa yung mga proyekto o mga programa na kailangan pa naming ihatid sa mga kabarangayan. Mm-hmm. So, ngayon po nakita namin na may mga kalsada po, almost lahat naman na po na semento na natin, lahat naman na improve na natin, pero may mga ilang-ilan pa po na kailangan pa po natin ponduhan. Mm-hmm. Kaya gumawa po tayo ng proposal, nag-submit po tayo sa national government ng mga programa o mga program of work at binigyan pansin naman po ng national government ang ating request dahil talaga pong magsisimula po ito sa initiative po ng mga local officials eh. Dahil kung wala pong initiative po gagawin ang ating mga local officials ay hindi rin po natin maipapaabot sa national government ang mga suporta o mga proyekto na kinakailangan po namin dito sa aming bayan.
1: Oo. Pag may kalsada, Mayor, kumusta din po yung pailaw doon sa mga kalsada? Paano ito magagamit lalo pag gabi?
0: Good question po, Sir Dexter. Kaya nga po, yung partly po sa aming 60 million pesos, meron din po tayo. Kasi po, various projects po yan, Sir Dexter, hindi lang po para sa semento. So, yung na-identify po natin na mga barangay na, especially po yung mga nasa upland barangays, yung sa mga bukid po, no? So, meron din po tayong allocation po doon para po sa street lighting. So, ongoing na rin po yan na procure na, tapos na po ang procurement at na nai-award na po yan. So, we expect po, Sir Dexter, nakasabay po ng improvement ng mga kalsada sa iba't ibang barangay, yung pagpapailaw din po sa mga crime-prone area at hindi naman po crime-prone area, at least po proactive yung approach natin na hindi na po tayo maghihintay ng mga insidente or kriminalidad dahil po sa mga proyekto na ating pong sinimulan.
1: Mm-hmm. Madalas nating marinig kapag nagkakaroon ng mga brownout, mas okay na daw magka-brownout o walang ilaw kaysa naman walang tubig. Kumusta po yung supply ng tubig sa ating mga kababayan diyan sa inyong lugar?
0: Ang supply po ng tubig, isa po yan sa mga concern po namin, no. Sa totoo lang po, very challenging po no sa local government unit po ng Dawin dahil mayroon po kaming enough na source no, mayroon po kaming sapat na source po ng mga tubig sa mga kabarangayan. Ang problema mm-hmm. po natin, yung system po natin na hanggang ngayon ay pinagsisikapan po ng local government unit, lalong-lalo na po nung aking ama na si Mayor Galik Truita. At kailangan po kasi namin magkaroon ng long-term master plan no, para magkaroon tayo ng sufficient, reliable at safety po na tubig. So ngayon po, meron po tayong grant na binigay po ng aming government ang mm-hmm. sa provincial government po dito sa Negros Oriental at meron din po kaming local budget at meron din po kaming grant na nakuha sa national. So yun po, pinagsasama-sama po namin yun para po madahan-dahan po namin ma-establish yung mga water system and distribution po sa iba't ibang barangay po dito sa aming bayan.
1: Oh, meron din daw po kayong ano, rice distribution program, ang LGU. Paano po natutukoy yung mga benepisyaryo po dito?
0: Opo, salamat po Sir Dexter. Meron po tayong ni-request po na 5 million pesos po na worth sa ating rice distribution program po ng national government. So tayo po ay nabigyan din po sa pamamagitan ng ating request at na-procure na po namin yan at expected delivery po ng mga bigas po ay ngayong week po, madi-deliver na po yan. At ngayon po kasi nagse-celebrate po kami ng aming kapistahan dito sa aming bayan. Oh. So probably po after the Piesta celebration po sa September 10, mag-i-schedule na po kami ng distribution po sa mga barangay. At pagdating naman doon po doon sa pamimili ng mga benepisyaryo, meron po tayong guidelines na sinusunod po, Sir Dexter. At yan po yung ating community-based monitoring system or CBMS census na nandun po, approved po yan ng Philippine Statistics Authority. Nakikita po doon natin sino po yung mga vulnerable sector, kung sino po yung mga indigent, especially yung mga PWD, mga senior citizen po at mga solo parent. So, yun po ang paraan natin ng pagpili po ng mga benepisyaryo.
1: Mm-hmm. Lately, Vice, naging headlines yung mga nangyari sa mga eskwelahan, mga karahasan. Diyan po sa inyo, may mga hakbang ba na ginagawa ang lokal na pamahalaan para sa kaligtasan ng mga estudyante sa pagpasok nila sa mga eskwelahan?
0: Napakagandang tanong po, Sir Dexter. Sa totoo lang po, nung nangyari po yung insidente po dun sa may Leyte, sa Tacloban, agad-agad po, pagkakinabukasan po, pinatawag po natin yung ating mga members ng local school board at pati na rin po ang ating kapulisan at ang ating municipal social welfare and development kasama po ng ating mga school heads dito po sa bayan ng Dawin. Pinag-usapan po namin kung ano po yung mga hakbang na pwede namin gawin para hindi po yun maparehas o mangyari po yung insidente sa Leyte na ma-realize po or maranasan po namin dito sa aming bayan. So, yun po ang naging resulta po ay nagpasa po tayo na executive order na atin pong dinadirect ang ating mga barangay officials, mga barangay captains na i-deploy po yung kanilang mga tanod para i-assist po, no? I-assist po yung ating mga estudyante sa pagpasok at paglabas ng mga eskwelahan po para masigurado po natin na ligtas po silang makakarating at ligtas po silang makakalabas. Tayo po ay nakipagtulungan sa mga tanod kahit alam po natin na medyo limitado rin po ang kanilang mga benepisyo. Pero ako po ay nagpapasalamat dahil ang initiative na ito ay sinuportahan ng ating mga barangay officials, ng ating DepEd dito po sa School Divisions Office at na-recognize po ito sa national level po sa isa pong network.
1: Oo. Noong nakaraang linggo po, ay hindi tinuloy ng DILG yung isasagawa sanang parang simulation exercise for emergency. Ano pong pananaw niyo po dito?
0: I cannot speak on behalf of the DILG po, Sir Dexter. Pero sa akin po, no, to be honest, nung nangyari po itong pamamaril po sa Tacloban, after po ng issuance po natin na executive order, ako po ay nag-launch, no, together with the PNP, together with the local disaster, Bureau of Fire Protection, yung mga emergency responder po natin, nag-launch po kami ng simulation exercise without without sa mandato or yung instruction po from the national government. Mm-hmm. Eh, kasi dahil nasa local po tayo, kailangan po hindi po tayo mag-intay dahil kailangan mag-initiate po tayo ng mga hakbang kung paano natin ma-aware or marirace yung awareness po sa ating mga eskwelahan, sa ating mga estudyante at mga guro, sa ating community, kung paano ba ang gagawin natin kapag may mga ganong insidente po dito. So, nag-launch po tayo, marami na po tayong public schools na napuntahan. Tayo po mismo personal na pumunta doon para ipakita sa mga mag-aaral at sa mga guro na tayo po ay sinisiguro po natin yung kanilang kaligtasan po. So, continuous po kami. Nung naglabas po ng instruction po ang DILG, huminto po kami. Pero sa pagkakaalam po namin, mukhang ilo-launch na po nila ulit.
1: Okay. Sa pangmatagalang direksyon ng munisipyo ng Darwin, ano po ang inyong vision para sa bayan sa mga susunod na taon? At ano yung mga pagbabagong nais niyong makita sa buhay ng inyong mga kababayan po dyan?
0: Ang gusto po namin, Sir Dexter, magandang tanong po yan. Sana po sa pamamagitan po ng ating paglilingkod at sa pakikipagtulungan po ng ibang opisyalis po, mga tao po sa komunidad dito sa bayan ng Darwin, gusto po namin na maging self-reliant at maging sustainable na po yung pamumuhay ng iba nating kababayan. At hindi man po natin 100% makumpleto, pero at least paano po makagawa po tayo ng malaking impact po sa buhay o sa bawat pamilya po ng Darwin, ng mga Darwinanon, sa pamamagitan po na magpapalakas po namin ng programa sa edukasyon para po mabigyan natin ng sapat na access sa education ang mga mag-aaral, nang sa gayon matulungan nila yung kanilang mga magulang at magkaroon sila ng stable na trabaho. Pangalawa po, yung ating pong turismo na nagiging number one source of income po ng aming bayan, pananatilihin po namin na maayos at maligtas ang implementation natin ng mga tourist activity. At i-develop pa po namin yung mga iba pong tourism destination na very potential po for development and possible tourist activity din po. So, wow. Yun po yung tinitignan po namin, Sir Dexter.
1: Okay. Madamo, again nga salamat, Mayor.
0: Vice Mayor po. Vice Mayor.
1: Vice Mayor. Oh, Buas the Vlog, makalagaw tada sa Darwin, Negros Oriental. Si Vice Mayor
0: Welcome
1: Alvin.
0: Welcome po kayo, Sir Dexter. Maraming salamat po.
1: Magandang gabi.

0: reach across Central Luzon. Because the stories that matter should be everywhere. BNC, the Bilyonario News Channel.
1: Mula sa serbisyong direktang dinadala sa mga senior citizens hanggang sa mas malaking investment sa edukasyon, kalusugan, kabuhayan at disaster response. Patuloy na pinalalawak ng Muntinlupa City Government ang mga serbisyong para sa mga Montelupeño. Pag-uusapan natin ang mga programang ito at kung paano nila tinutugunan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng mga residente. Sa ating Politico on the Spot, nagbabalik Muntinlupa City Mayor Rufy Biasol. Magandang gabi, Mayor.
2: Good evening, Dexter, sa mga tagapanood natin. Magandang gabi sa inyo lahat.
1: Unahin natin itong Ride Med. Tama ba ako? Mukhang katunog ng isang gamot. Oo. Mahigit 1,500 senior citizens na ang nakatanggap ng monthly maintenance medicine diretso sa kanilang mga tahanan. Gaano po kalaki, Mayor, ang naitutulong nito dun sa ating mga lolo't lola at sa kanilang mga pamilya?
2: Yes, una tinawag namin na Ride Med ito kasi may rider kami na delivery ito. Dinideliver sa bahay mismo ng beneficiary. At ang target namin na beneficiary ay yung mga 80 years old and above, regardless of anong condition niya. At 60 years old and above na mga bedridden. Mm-hmm. So yun yung target beneficiary. Kasi kadalasan ito yung mga hindi nakakalabas. At hirap dalhin para sa parang regular check-up ng mga kamahal sa buhay. So, meron hong kasamang barangay health worker, yung rider, at kinukuha na yung vital signs ng pasyente to monitor. Tapos, syempre, kung merong naobserbahan na kailangan ng more advanced na medical attention, yun naman yung i-refer sa health centers. Mm-hmm. So ang ano talaga nito, target namin yung mga ganun na nahihirapan na pumunta regularly magpatingin. Uh-oh. So ito, binibigyan sila ng medicine na worth for 1 month at yun, regular sila na natitignan ng barangay health worker.
1: Oh, napakaganda ng ganung programa, no? Mula siguro sa City Health Office na direkta sa mga pintuan ng ating mga lolo at lola, yung gamot na kanilang kailangan, lalo na yung pang-maintenance.
2: Yes, sir. Lalo yung maintenance meds talaga ang isa sa mga malaking pangangailangan nila. At least guaranteed sila na meron silang maiinom na maintenance meds for 1 month.
1: Mm-hmm. Pero bukod dun sa gamot, mahalaga din yung mga hindi lang yung medical needs nila, ano, kundi pati yung mga social and mental well-being ng ating mga senior citizen.
2: Ah, yes. So, kaya po ang ano namin, not just yung physical, ano, yung pati yung mental. Lalo na yung mga seniors natin, syempre, ano na sila, no? Wala, mga retired na. So hindi naman maganda na nananatili lang sila sa bahay. Kaya binibigyan din natin ng iba't ibang mga activities para sa mental wellness and of course physical na rin. Kasi iba yung nakakalabas sila, nakakalanghap ng sariwang hangin, nakakahalubilo, no? Yung mga ibang mga peers nila at nakakapag-socialize. Importante yun para sa kalusugan din nila na pang-mental.
1: Oh, bukod sa kalusugan, nakatutok din ang City Hall para sa development ng edukasyon sa ating mga mag-aaral. At meron pala kayong scholarship program, mahigit kalahating bilyong piso ang inyong inilaan para doon sa mahigit 110,000 learners.
2: Yes, ano namin yan, priority program namin ng education. Kaya nagdalaan talaga kami ng pondo, no? At ito ay binibigyan ng study assistance support, no? Yung mga yan, estimated about 110,000 plus learners. Mayroon silang allowance na tinatanggap sa pagpasok sa school. Kasi bagaman libre ang pag-aaral, ang edukasyon, alam natin na may mga daily needs din sila sa kanilang paggastos. Kaya yan din ang ino-augment natin.
1: Paano yun, Mayor? Cash na binibigay or may mga card na binibigay? Or paano po yung allowance na ito?
2: may mga level na lalo na yung nando sa level ng college, no, naka ano na yon, naka cash card na sila.
1: Cash card, yes.
2: Dahil sila ay allowed naman, no. Mm-hmm. Pero pagka yung mga mas bata pa, cash ang binibigay.

0: through the parents. Tayo po ay ang coverage natin ay mula ano yan, mula basic education hanggang college level meron yan.
1: Mm-hmm. How about yun sa renovation po ng pamantasang lungsod ng Muninlupa? Anong update po doon? Doon sa alam ko may mga renovation na ginagawa at nasa 100 million something yung pondo na inilaan ng city government.
0: Opo, para sa taon na ito yung nilaan namin na mm-hmm. 100 million for renovation ng classrooms kasi for more than 2 decades, uh-huh. No? Mga 25 years hindi na update yung mga classrooms. So mm-hmm. panahon na sabi namin para ipagandahin siya, maging mas komportable at siyempre maging magandang learning environment.
1: Uh-huh.
0: So we allocated funds para sa mga renovation ng old facilities namin. And mm-hmm. aside from sa education, yung pamantasan ng lungsod ng Muntinlupa, na nag-renovate din kami ng hospital namin because ganun mm-hmm. din, 25 years na rin since it was constructed, first time siya na ma-refurbish.
1: Itong binabanggit nyo, itong hospital ng Muntinlupa po?
0: Yes, sir. Nag-allocate din kami dyan ng pang-renovation.
1: How about yung mga equipment, Mayor?
0: Yes, nagdadagdag na rin kami, updating ng mga old equipment, naglagay kami ng mga bago, gaya ng laparoscopy machine, isa dun sa mga nire-recommend talaga ng mga doctors namin, kaya isinama namin yan sa procurement namin. Para mas mapadali ang mga operasyon, no? mga standard operation ngayon kasi ginagamitan na ng laparoscopy, kaya mas mabilis ang recovery ng pasyente. At dahil marami kami mga doktor na ano rin, doktor din doon sa katabing premier private hospital. No? Mm-hmm. Yun ang isang advantage ng Osmond. Kaya nakakatulong din yung modernized na kagamitan dahil doon din sana yung ibang mga doctors na nagpa-practice sa aming hospital.
1: Mm-hmm. Pag-usapan naman natin ang pagninegosyo dyan sa Muntinlupa City. Kumusta po ang ating mga entrepreneur diyan sa inyong lungsod?
0: Well, ang focus namin yung mga MSMEs, no? Micro mm-hmm. and small medium enterprises, kasi yan yung parang lalabas, mga bread and butter din ang economy natin, mm-hmm. Mga MSMEs. At naobserbahan nga, no, even though nung pandemic, di ba, sinasabi nagkaroon ng economic crisis, ang observe namin yung entrepreneurial spirit nag-prevail, no? Uh-huh. Even during the pandemic, marami nagsara ng malalaking kumpanya, marami nawala ng trabaho, pero yung mga maliliit na negosyante nag-flourish.
1: Uh-huh.
0: At yan yung sinusuportahan namin. Meron kaming financial assistance sa pangkapital, no, uh-huh. ng mga MSMEs. Meron kaming mga training programs para meron silang options kung anong negosyo pwede nilang simulan.
1: Uh-huh.
0: At we promote them. Tulad sa ano namin, sa City Hall, every payday, merong merkato na tinatawag. Ginagather namin yung mga micro and small enterprises na ano, mga bagong usbong.
1: Mm-hmm.
0: At least may break sila na maka-experience na ma-expose sa mga kliyente at makikilala din sila. And marami sa kanila pa nga, online na rin ang business nila. So, like one time, nag-partner kami with isa doon sa mga social media platforms, ano, na meron silang yung kanilang e-commerce.
1: Mm-hmm.
0: So nag-partner kami sa kanila, tinitraining yung mga small enterprises natin na kung paano magbenta through the mm-hmm. internet and social media platform.
1: Pero Mayor, yung puhunan na binibigay ng local government dito sa ating mga entrepreneur, mga ilang taon nila babayaran yan?
0: Depende sa kanilang amount na, mm-hmm. ng loan. It ranges from 6 months onward. No?
1: Mm-hmm.
0: At ito ay walang interest. They pay it back pero walang interest para maramdaman naman nila yung tulong na interest-free mm-hmm. yung kanilang pampuhunan.
1: Uh-oh.
0: So yan po ay para nga doon sa mga nagsisimula at saka yung mga maliliit na to help them grow. Yan.
1: Oo. Lately, dahil dito sa mga pag-ulan na dala ng habagat, hindi ho exempted ang Muntinlupa sa mga pagbaha. Kumusta po yung inyong preparedness sa mga ganitong event?
0: Well, we're happy to report na yung isang area na palaging lumulubog sa malalim na tubig baha, mm-hmm. nung nagawa namin ng isang rehabilitation project for the drainage, ay hindi nabaha itong panahon na ito. Di ba, medyo matinding delubyo rin na inabot nitong recently. Ano? Dati yon kahit wala pang ganong katinding habagat, nalulubog sa baha. No? At malapit yan sa City Hall. Ngayon na naranasan natin talagang matinding buhos, as in wala talagang na-collect na tubig doon. Pero ang challenge talaga sa amin yung mga komunidad na malapit sa Laguna Lake. Kasi marami doon mga mababaw pa yung area. Malalim yung area kaya napupuno kagad pagka malakas ang buhos ng ulan. Tapos yung mga informal communities na walang proper drainage. Kasi puro kabahayan lang, tinayuan na ng tinayuan. Yan yung mga problem areas namin. Pero ang ginawa po namin for a permanent solution, we first engage kami doon sa UP Resiliency Institute para tumulong na magawan kami ng drainage master plan. At yan yung gagawin namin in the future.
1: Wow, nice. Sa lahat nito mga programang tinututukan nyo po diyan sa Muntinlupa City, kalusugan, edukasyon, kabuhayan, mga senior citizen, disaster response, ano po yung inyong ko-consider na pinakamahalagang legacy na gusto nyong tumatak sa inyong mga kababayan?
0: Well, Bob, itong mga, yung pag-focus namin ano, sa education and health, yan yung mga basic na gusto namin mag-grow by leaps and bounds. Pero personally, ang isa sa mga initiative ko na gusto ko sanang maiwan as a legacy ay yung maging smart city yung aming lungsod. Smart city meaning gumagamit kami ng teknolohiya para mas mapabilis, mapadali, magkaroon ng data-driven decision making sa pamamahala, no? Gamit ang teknolohiya. Dahil yan yung magdadala sa atin into the future. Lalong-lalo na yung delivery of service. Malaking bagay kung magamit namin yung technology dyan sa pag-usbong ng Muntinlupa bilang isang smart city.
1: Ayan, well said. And good luck, Mayor. Maraming salamat po, Muntinlupa City. Mayor Rufy Biason, magandang gabi.
0: Maraming salamat. Magandang gabi sa inyo lahat.

0: kasama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
1: Politico Nightly.

Magandang umaga mga kababayan. Live tayo sa Mello 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: January lang yun.
1: Pero magkakaaway pala yun.
0: Pero I think after everything, siguro naman mga abogado talagang ano yan, magkakasundo-sundo din yan. Pasensya na po, may konting man siya yung akin. Natuluan ng kape. So, wag niyo na pong pansinin ito, ha? Okay. Parang telesere na po yung impeachment trial dahil talagang nakatutok ang sambayanan. Pero ang ending, sabi nga, para saan pa ba yan? Ang boto naman ng senador at yung numero ng mga boto ang siyang magsasabi kung convict or acquit. Paano mabibilang ang kanilang boto kung sila ay... ito na ang ating memo speak. Bagong salita na naman ito sa ating diksyonaryo. Word for the day ay trial in absentia.
1: Dahil may trial in absentia, di ba?
0: Trial in absentia. Pero sila, absent sila. trial in absent sila. Ang ibig po sabihin nito ay pagdinig ng impeachment kung saan ilang senator, judges pa man din, ang hindi naroon para mag-participate sa proceedings at hindi nakakasipot. Ayon. Or rather, hindi sumisipot. Lahat bubusisiin, lahat alamin, lahat babalansihin dito sa Memo.

0: In a time when every issue has two sides.
1: It said that it is also initiated.
2: Nashock ako din sa mga salita niya.
3: It is a matter of personnel and resources management.
4: Doon ako nagulat na hindi masyadong nagbago.
0: But here, every voice gets heard.
5: The area in question was discovered based on body. Who turned it over to the Philippine government?
6: Baka naman may abubad.
0: Different views, one conversation. The Spokes on the Bilyonario News Channel.
7: I'm Mai Rodriguez for your Midday Report. We'll be giving you the story shaping the nation at this hour. In the headlines.
0: Stay informed when it matters most. Join Mai Rodriguez as she brings you the headlines, insights, and updates that keep you ahead.
7: Stay informed and stay safe. That's the Midday Report Monday to Friday at 1 p.m. only here on BNC.
8: Dalawa ang nasawi at dalawa pang nawawala matapos ang pagguho ng Agana Bridge sa Tarlac nitong Sabado.
9: Kasabay niyan, lumulutang ang mga tanong tungkol sa integridad ng mga infrastruktura sa Pilipinas matapos ang insidente.
8: Kaya naman tinanong po natin ang ating mga kababayan, mapagkakatiwalaan pa ba ang kaligtasan ng mga tulay sa bansa matapos ang nangyaring pagguho ng tulay sa Tarlac? Ang sabi nila?
10: 50% na hindi. Is ang dami ng incidents na hindi talaga, I guess, acceptable para sa mga mamamayan na ang nangyayari sa Pilipinas.
11: 50-50 ako, since I still believe that Filipino engineers can create high-quality bridges. Pero yung main concern ko lang is that consistent ba yung attention na nilalagay nila sa kada bridge ng Philippines, sa Pilipinas, in terms of quality control, exacto ba yung materials na ginamit.
12: Siguro kailangan tingnan ng mga engineering yung mga tulay dahil sa tagal na ng panahon at sa kaligtasan ng mga taong dumadaan at sasakyan.
13: Magiging maayos ang mga tulay dito kung ayusin ng mga gobyerno or yung mga nakaupo, mga politics, yung mga tungkulin nila bilang dun sa posisyon nila.
8: Naku, ayan na, natatakot na tuloy ako dumaan. Ano ba yung mga madalas nating daan ang mga bridge?
14: Naku, dito lang sa may...
8: O, isa pa, Skyway. Baka yun na lang ang naghihintay na maguho.
14: Naku, huwag naman sana.
8: Huwag naman sana, grabe.
14: Yung Ayala Bridge sa Maynila. Nadaan ng taon-taon pagka may pista lang nasa Reno.
8: Oo nga. Kailangan talaga tanungin ang mga local government unit. Pero tanong, DPWH na naman ba yan? Ang may responsibilidad para siguraduhing ligtas pa rin ang mga matatandang mga... hindi na nga matatanda, kahit yung bagong gawa, gumuguho.
14: Sila pa rin.
8: Naku, eto po, para talakayin ang isyong ito, makakasama natin ngayon via Zoom, engineer at design manager, John Archie de la Cruz of the Association of Structural Engineers of the Philippines. Magandang araw po, Engineer de la Cruz.
15: Hi, Corina. Hi, Willard. Good morning.
8: Opo. So, ano po ang inyong reaksyon noong una gumuho yung halos bagong gawa na tulay sa Isabela? Were you able to follow that?
15: Yes, nakakagulat ano, kasi itong tulay na to is bago pa lang. So bagong bukas pa lang, although napakatagal na ng panahon nung ito ay dinesign at kinonstruct. Pero yun nga, nakakalungkot dahil syempre nandyan yung pondo ng Pilipinas na ginamit para dyan. But then, after how many

0: days or weeks after opening, eh, bumagsak ka agad yung tulay na yun. So, talagang nakakalungkot yung mga ganitong pangyayari.
1: As a structural engineer, what are the possibilities? Ito'y teorya lang, ha? Hindi sinasabi na ito talaga ang nangyari. Ano ang posibleng nangyari? Bakit po gumuho ka agad yung sa Isabela?
0: Well, ang sinasabi sa report is overloading dahil doon sa overloaded na truck. But then we have to check also yung design and how it was constructed. Kasi maraming factors eh. Una-una, na-design ba ng maayos yung tulay? Kasi based din doon sa mga reports na nakita natin sa online and even yung mga sa news, even during construction may mga nakikita ng defects, no? So kailangan ma-check yung una design and after that yung construction. So nandiyan yung quality control, na implement ba ng tama yung designs, na-observe ba yung quality control procedure during construction. So maraming factors eh. So yun yung mga kailangan ma-check lahat ng ating mga authorities, especially the DPWH who implemented the design and construction of the bridge.
1: So clearly, kasalanan ito ng tao, hindi ng kalikasan, hindi ito dahil sa overloaded ang mga sasakyan, because it's such a huge bridge. Why would an overloaded truck cause the collapse of the bridge? So tama po ba yun? Kakulangan po ito sa implementation at construction.
0: Yes, Corina, tama yun. Definitely, hindi ito kagagawan ng kalamidad. Kasi during, as for the Isabela Bridge, no, wala naman tayong lindol that time. Wala naman tayong bagyo. Walang pag-ulan or pagbaha. But then, dumaan lang yung isang truck. Nag-collapse na yung bridge. So, kinakailangan talaga makita, masuri ng maigi. Kailangan ng comprehensive evaluation dito mula sa design hanggang sa construction. So, although ayaw nating magturo or i-preempt yung investigation dito, actually, hindi na natin na sundan yung investigation sa tulay na to. But then, kailangan talaga comprehensive evaluation. Kailangan makita lahat mula design hanggang sa pag-implement ng project na to.
1: Okay, bago po natin iwan ang Isabela Bridge, ano, hindi ba, Willard, ang kwento sa atin ni Governor Rod Albano, ang mag-co-construct dapat niya, ng partners dapat dyan, ay mga Hapon. So, pero kinuha ng DPWH. Kami na lang ang gagawa, sabi. So, nawala yung plano yata is Japanese. But the construction is Filipino, DPWH in particular. So, is the technology of construction really superior in other countries like Japan or say Germany or maybe Singapore?
0: Well, to be fair, no, we accept the fact na talagang ang ibang bansa ay advanced na talaga when it comes to construction industry, no? They have the technology, they have the equipment, they have all the means. But then, currently, dito sa Pilipinas, we are doing different iconic bridges na, no? Sa tulong din nila. So, nagkakaroon ng tinatawag nating technology transfer. And to be fair din sa ating mga local contractors, may mga contractors naman tayo dito sa Pilipinas, malalaking contractors, na talagang may kakayahan. So, in the implementation of bridge construction kasi, during the bidding, dumadaan yan sa technical evaluation. So kailangan yung mananalong contractor sa pagpapatayo ng bridge ay technically capable. Dumadaan dapat yan sa technical evaluation na nagpapakita ng kanilang kakayahan. Meron silang enough equipment, meron silang enough manpower, and even the financial stability of the company, kailangan masustain niya yung project. So to be fair, no, meron tayong mga malalaking construction firm dito sa Pilipinas na masasabi natin may kakayahan para magpatayo ng mga ganitong bridges.
1: Ayun. So may kakayahan naman tayo. Kung hindi, i-shortcut. Ayun. Okay, so ikaw naman, Willard. Tarlak naman tayo.
2: Oo, mahalagang masunod talaga yung mga pamantayan, di ba?
1: Hindi. Kung nagtitipid ka kasi ninanakaw mo yung pondo.
2: Substandard ang labas.
1: Substandard ang labas.
2: Engineer, tukol naman doon sa gumuhong tulad.

0: ay sa Tarlac, gaano kalaki ang posibilidad na yung malakas na agos ng ilog sa paligid ng mga pier o pundasyon ang nagpahina sa tulay?
1: Yes, makikita natin sa nangyari dito sa Aquino Bridge and Agana Bridge. Definitely, ang sanhi nito ay dahil sa isa sa sanhi nito ay dahil sa malakas na agos. So dalawang punto ang nakikita ko dito eh. Una, yung tinatawag nating hydrodynamic o at hydrostatic force. Yun yung puwersa o lakas ng puwersa ng tubig, yung agos ng tubig na tumatama sa pier natin o dun sa pundasyon ng tulay. So sa lakas ng agos, tinutulak niya yung pier na, ng tulay, kaya nag-collapse itong Agana Bridge. So kailangan makita yung original design nitong tulay na to kasi sabi nga nila, sobrang luma na nitong bridge na to. I think more than 50 years na itong bridge na to. So possible na during nung dinesign itong bridges na ito, mababa pa yung design flood level na consider. So dahil sa pagbabago ng panahon, yung tinatawag nating climate change, sa ngayon nakakaranas na tayo ng mas malalakas na bagyo, mas matataas na pagbaha, even yung lindol, mas malalakas na yung magnitude na nararanasan natin ngayon. And nagko-contribute din dyan yung deforestation, kaya imbis na hindi ganong kabilis bumaba yung tubig mula sa mga bundok natin, mas bumibilis na kasi nababawasan yung mga puno sa mga kabundukan natin. And even yung pagbabago ng profile ng river natin, nakaka-apekto din yan sa hydrostatic force na tinatawag. At pangalawang punto din, ang nakikita ko dyan is yung tinatawag nating scouring. Ang scouring, ito yung paghukay ng lupa. Related din yan dun sa agos ng tubig. So, kung may malakas na agos ng tubig ng tulay, nagkakaroon yan ng paghukay ng lupa na babawasan yung lupa na nagsusuporta sa pundasyon ng tulay natin. So, ang mga tulay natin kadalasan ay gawa sa, ang pundasyon ay gawa sa pilote o yung piles na tinatawag. Ito yung mga columns, mahahabang columns na nakabaon sa lupa. So, to as a simple illustration, no, yung right hand ko represents yung lupa, yung right finger ko naman represents yung pundasyon ng bridge. So pag hinawakan ko ito, pag mayroon akong enough na embedment o yung haba ng pundasyon na nakabaon sa lupa, hindi mas ko ito basta-basta mabubunot.
2: Opo. Baka mababaw.
1: Yes po. Dahil sa scouring, possible na bumaba yung lupa, bumabaw na yung embedment ng pundasyon. So mas maliit yung hinahawakan ko, mas madaling mapigtas yung pundasyon ng tulay natin. Mas madali siyang mabuwal. So yun yung nakikita ko, dalawang bagay. Isa yung hydrostatic force at pangalawa yung scouring.
0: Pero Engineer Corina, halimbawa yung San Juanico Bridge, 50 years old na rin ito. Pero
2: hindi natin masasabi.
0: Pero chinecheck dapat din yan, hindi ba?
2: Chinecheck ba nila?
0: At ano, Engineer Corina, ang dapat na ginawang adjustments para maka-adapt doon sa changes ng kalikasan?
2: Tsaka ano ang regulasyon? Pag in the construction of a bridge, gaano kadalas dapat o gaano ka-regular dapat ang pag-inspection?
1: Yes, magandang punto po iyon, no? Nabanggit natin yung San Juanico Bridge. Actually, just recently, nag-undergo ang San Juanico Bridge sa retrofitting. So, yun yung, doon tayo nagkukulang sa mga ibang bridges natin. We have to accept the fact here in the Philippines na medyo mahina tayo sa maintenance and routine inspection na tinatawag. So, kinakailangan, hindi natatapos sa pag-construct ng bridge yung ating responsibility o yung responsibility ng mga engineers at mga authority such as DPWH and DLGU. Kailangan mayroon tayong maintenance and routine inspection. Katulad din ng mga sasakyan natin, after nating bihin, hindi lang natin i-drive araw-araw, kundi kailangan may routine maintenance din ito. Dahil ang bridges natin naluluma, and ang bridges natin may mga consumable items din yan na may mga dahil sa wear and tear such as the bearing pads, yung expansion joints natin, expected yung mga yan na masisira during large earthquake or during even through time nasisira yung

0: mga yan. So kailangan palitan yung mga yun. So alam natin, we have to accept the fact na talagang medyo mahina tayo sa maintenance and routine inspection. So what I suggest is dapat may at least quarterly ini-inspect yung ating mga bridges to see kung mayroon bang damages, mayroon bang observed settlement, may observed tilting ba, and may observed cracks ba. And then i-re-report yan. And may magkakaroon ng masusing investigasyon para kaya natin tinatawag siyang preventive maintenance to prevent this kind of collapse na nangyayari sa bridges natin.
1: Nako. Ang problema po, parang pagkatapos ng collapse ng Agana and Aquino Bridge, wala na pong nagboluntaryo para ipaliwanag kung ano ang nangyari. Hindi ba? Ang sabi lang po nung mayor, kaka-retrofitting lang yan, 2 years ago. Mm-hmm. Di ba did she say 2 years ago? Oh, so may sinabi po siya na kaka-retrofit lang yan. So, maniniwala ba tayo sa sinasabi niya? Wala po kasing nagbo-voluntaryo siguro, inaasahan po nila, matatabunan na naman yung story ang yan. At distracted na naman ang tao. So, kayo po ba'y hindi kinukonsulta pag bumubuo ng bridge? Kasi may sarili pong mga structural engineers ang DPWH.
0: Yes po. Actually, ang DPWH kapag may mga kinukonstruct, especially mga malalaking tulay, they go to private consulting firms and of course, yung mga experts sa bridge engineering. We just don't know kung dito sa Agana and Aquino Bridge is ang tanong sino bang nag-evaluate nito. And ang tanong din dyan, since sinabi nila nakaka-retrofit lang, ano yung scope of works doon sa retrofitting works na yan? Kasi hindi naman natin basta-basta pwedeng i-pinpoint or to ituro yung nag-retrofit kasi baka ang scope niya lang is to retrofit the girders, hindi yung kabuuan ng bridge. So ang masasuggest ko dyan, dapat sa lahat ng existing bridges natin, especially yung mga ganitong matatandang bridges na we should do a comprehensive evaluation. Hindi lang yung isang parte, hindi lang yung girder, hindi lang yung pundasyon. Comprehensive dapat dahil tulad ng nasabi ko kanina, nagbabago yung panahon, tumataas yung design flood level. Minsan nakakaligtaan yan sa mga matatandang bridges natin kasi iniisip natin, 50 years na yan na nakatayo, hindi naman siya nabuhol. So we thought na kaya pa rin yan, matibay pa rin siya. So ang kailangan dito talaga is comprehensive evaluation ng lahat ng existing bridges natin.
2: Corina Engineer, di ba lately, sa gitna ng pagbaha, lagi natin naririnig sa mga authorities, kailangan daw mag-dredging bilang isang paraan para tugunan itong problema sa pagbaha,
1: dredging
2: ng mga rivers at mga waterways. Pero di ba, engineer, naapektuhan ito ang pundasyon at tibay ng mga tulay kapag maya't maya nagde-dredging?
0: Yes, tama yun. No? So nabanggit ko kanina yung about sa scouring. So may dalawa kasi tayong klase ng soil erosion. Number one is the natural soil erosion and kapilang doon yung scouring dahil sa malakas na agos ng tubig, nahuhukay yung lupa natin. Ang pangalawang type ng soil erosion is the man-made or human-induced soil erosion. Ito yung mga dredging, scraping or digging or even the quarrying, nakaka-apekto yan doon sa pundasyon ng bridge natin. So kailangan ma-check ng maigi. Ano ba yung original na design nito? Ano yung original riverbed elevation nito? Hindi tayo pwedeng bumaba doon. Although mayroon naman tayong mga engineering interventions na pwedeng gawin tulad ng scour protection, pwede nating lagyan ng scour protection yung mga pundasyon ng ating mga bridges. So we have hindi tayo basta-basta pwedeng magpa-implement na sige, i-dredge natin yung ilog, pero kailangan natin i-consider na mayroong existing na tulay dyan.
1: Nako, kailangan pala isa-isahin natin ang mga tulay ng Pilipinas. Oo. Para hindi na mangyari ito ulit kasi it cost the lives of so far two people. Mm-hmm. Okay, maraming salamat po sa inyong oras, Engineer De La Cruz.
0: Thank you very much, Corina and Willard.
1: At ngayong medyo malino na po ito sa atin, alamin naman natin, komento ng ating mga manonood online. Mapagkakatiwalaan pa ba ang kaligtasan ng mga tulay sa bansa? Matapos itong nangyaring pagguho ng tulay sa Tarlac, ang sabi nila, lan-lan, hindi na po dapat. Meron na sila dapat parang maintenance check-up every year.
2: Sabi naman ni Harlan Ostonal, dapat double check lahat ng tulay kahit anong mga nakaraang administrasyon. Buti na lang kaunti lang ang natapos nung nakaraan.
1: Sabi naman ni Neil, gawa nga noong panahon ni Duterte, ilang araw lang bagsak agad eh. Ayan pa kayang dekada na ang edad.
2: Sabi ni Dan Gatchalian, effects of corruption and use of substandard materials.
1: Mario Velano, depende sa pagkagawa kung binulsang budget at naging substandard ang project, natural, delikado kaya nasa mga animal na politiko ang may kagagawan niyan kasama ang mga hayop na DPWH. Ay, galit siya.
2: Kalma-kalma lang po. At salamat sa comments. Manatiling nakatutok. Magbabalik ang memo.
3: Behind the growth, the expansion, and the numbers is a CEO who inherited something much bigger than a business, a responsibility. And when you're entrusted with something that big, the real challenge is knowing how to carry it forward.
4: Things to think about as a leader, there is always a change in the people, in the way things are done.
3: But for Dennis Zamora, leading a company isn't just about what has already been built.
5: I'm Charles Tew, and this is Beyond the Game.
6: What is your ultimate beard song? Yung talagang buwis buhay.
7: Ano siya eh, version po siya ng isang Korean singer. Si Soyang, yung ano, Holy Night.

0: This is The Scorecard, where you score the latest sports news and in-depth view. I'm Anton Rojas.
1: Get ready.
0: It's time to keep your eyes on the prize.
1: Be prepared.
0: On The Scorecard tonight.
1: Get to the latest stories, updates, and reports about what's happening in the world of sports. Hosted by Anton Rojas.
0: Where sports is our business and business is our sport.
1: The Scorecard on BNC, the Billionario News Channel.
2: Good evening, I'm Pinky Webb.
1: Asking the right questions.
2: What can you share us about the conversation?
3: We ended into that possibility. Sige, pag-aralan natin.
2: Pwede din hong ganon, easy and or uncomfortable.
1: And getting the most honest answers.
4: What? Now we have to tackle it now.
5: We know. We anticipated.
6: Okay, kung buwang loob mo, ha?
7: Hindi ko natin masisisi ang Pangulo kung ito'y pinirmahan.
1: Pinky Webb.
2: Can you kindly explain to us?
1: On Point, Mondays to Fridays on BNC, the Billionario News Channel.
8: Mula sa Pilipinas, nakamit ng ilang estudyante ng Princeton Academy sa Tarlac ng karangalan matapos lumaban sa Thailand at Japan. Wow!
9: Sa murang edad, ipinamalas nila ang kanilang talino, pagiging malikhain at kakayahan sa robotics.
8: So, ang ginawa po namin, nagtanong kami sa taong bayan, ano po, paano mas masusuportahan ang mga batang Pilipino na interesado sa teknolohiya katulad ng robotics para hindi naman lahat sila maging magsasaka o kaya OFW. Ang sabi nila?
10: Maglaan ng fund for student na or sa mga kabataan na mahilig ngayon sa technology, and marami kasi sa kabataan ngayon na mas maganda yung mga idea nila pero nakukulangan ng pondo or kinukurakot ng mga politicians yung pera na dapat na sa kabataan.
11: Kailangan pagtugunan din ng gobyerno ang ilang mga sabihin nating programa na kung saan napo-foster or nare-recognize yung mga eto may mga efforts, hindi lang ng mga students na nagpapakita ng interest sa field ng robotics, kundi sa mga kung ano mang pang-academicong mga events.
12: Masusuportahan sila if mabibigyan sila ng government ng sapat na funding para sa equipments or workshops para mas ma-enhance pa yung skills nila.
10: I think meron namang fund yung DOST, pero not enough kasi nga siguro yun nga nakakatan siya ng malaki. So I think much better siguro na mag-add siguro ng curriculum, for example elementary pa lang or high school.
8: Makakasama po natin ngayon ang mga estudyante ng Princeton Academy na nakabingwit ng championship sa ilang international robotics competitions. Magandang araw po at maraming salamat sa inyong oras. Hindi pala Tarlac, no?
9: Nasa Santa Rosa, Laguna.
8: Hello,
9: at
8: kids!
9: At Kabuyao, Princeton.
8: Hello, sa Kabuyao.
13: Opo, Kabuyao, Laguna po.
8: Kabuyao, Laguna. So, lahat kayo galing sa isang school?
14: Opo.
8: Anong grade? Iba-ibang grade kayo?
14: Opo.
8: Ay, talaga. So, yung pinakabata, anong grade?
14: Grade
8: 4. And then, yung pinakamatanda?
14: 6.
8: Sorry, grade 6. They're so tall. Oo. At yung katabi po ninyo?
13: Siya po ang ating champion sa fastbot category po in Osaka, Japan.
8: Ah, really? So, there are singular awards and there are group awards.
13: Yes po.
8: Ah, ganon. Oo. So, paano kayo nahilig sa robotics? What's your name again?
13: Jan, ako po ba?
8: Si, ano, yan.
15: Jan Jacob po.
8: Jacob. Paano ka na napunta sa robotics? Ba't ka nahilig dyan? So, it is a club. Para siyang club sa school. Okay?
15: Nahilig po ako sa robotics po kasi nakapanood po ako ng mga videos po tungkol dito sa YouTube. Saka po, namangha din po ako sa gano'ng kabilis po mag-develop po ang technology. Saka po, naisipan ko pong maganda po itong matutuhanan sa future ko po.

0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyon ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
2: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
3: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako ang tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
4: Yeah.
3: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center. Sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig, lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater.

water harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.